0: mga collagen nami
1: puting datos ang DTX 500 kag
0: damo hindi dali magubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw perme na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
2: Free radicals.
1: Going back sa imo pimples, kung sa example sa bongga ano gid do pertigid ang pimples mo, you take DTX 500.
3: DTX 500
0: pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 15 years.
1: Ang extension
0: sa imabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation. You

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:51, daton nga oras, balikita sa aton karangapag padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Yonar Viray. Sa aton nga pagpadayon, good morning, anay, una kay Mr. Jose Nelson Delfin, nga nag-monitor makaron. Una kay dito Apolinario ang call. Good morning. Gapamati man kami sa K5 station kapingid rin mong programa. Salamat gid sa kampiyon ng station. Good morning ah. Nagwapo nga taga Bulwang Looban kay call dito Apolinario ang gapamati. Kelvin Ben, good morning. Kat mga ginggeng tama na siguro ron. Gabando yon gid ngani man. Anak ko mga suyop ag mga buga-buga nga mga kuno taga pinatambuok kon gabi eh. Tapos kon monit may mabakay ko ang sigarilyo. Ako na pa nga mga bisyo, manakawon dayon.
0: Puro de los Pueblos.
1: Sa ito niya pagpadayon, si Police Major Aubrey Ayon, i-check na itong partner, sana nga linyada. Istoryahan taro, rayang nga may kantanan sa pagbisita. No? It aton karanga Aklan Police Provincial Office, sa aton karanga LTO. No? Kasi, ro mga police makaron according sa DILG may mga iba't abimalang gasod sa serbisyo di nakatigo mag drive no it sakyan ag mga nagakanabo nga ra nga aksidente gin istoryahan mananday Police Colonel Ramos ag ni LTO Chief Engineer Marlon Viles, no? Mga K5. So, ya kita magi sana nga spokesperson kay Ma'am Ayon, ay hambal ko ani kahapon na banana kato na mga 8 gid mo bakante. So, hambal ni Ma'am Ayon, med ba na ron para at least mailatag taro detalye, no? Ko ginistoryahan ni Colonel, ni PD Manag, ni Engineer Viles. Dahil nga ni, nga, rin nga na para manda sa road safety, ay makon mo na tabong atong aksidente man kahapon, di ba? Ag iba pagid gam aksidente nga riba ta paman ay patay, no? Dahil nga ni sa hindi na legible manumanon ko nga kung paano mag-drive itama ko sakyan o motor. Ay once sabi nga tumapak at highway compared mo nga sanay kating sa baryo ba ay wakat lisensya kag nakamalang gabiyahe gid sa baryo din mo matarong bugat iba. Ay pag-abot na sa Kalibo or konsindri na nga syud Banwa may mga ordinances taron nga gina-implement raton nga mga pulis, di ba? Ro mga auxiliary pulis nga ginatawag pagid. Eh basi buki ka baga nga what pagtapak mo highway iba ta man ro dinagagan ko mga sakyan diya. Ag may mga kun ano nga mga warning devices o nga makita kay di karon hindi pagpaagyon ay may mga may ongoing construction kun ano ra nga makarsada or may mga signages ay ubukong katitay. Aware, hindi nga wakanit lisensya. Then, sa milog sa maginaba ni Engineer nga dahil at diskresya. No. Pero lang istorya sana ni PD kapon. Ano mga ginpang istoryahan? Yan ay check na yon sa Pekalinya rong Chief Public Information Officer at Aklan PPO with Police Major Aubrey Ayon. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Good morning man sa inyo nga sukit nga taga-subaybay, sir.
1: Oo. Ma'am, kamusta ro visit ni PD Ramos with Engineer Marlon Viles at aton nga LTO? Ano rin nga maging istoryahan to, ma'am?
2: Yes, sir. Bali ro visit niya ni aton nga provincial director, sir, no, sa aton nga LTO is dayay sambato sa mga ginasusting inisiyatibo rayot aton nga provincial director, sir, no, nga kung siin nga ni hay di ka rin istoryahan ang dasay nung do commitment it aton nga Aklan Police Provincial Office pag-abot sa aton nga mga personnel baga sir nga kumbaga makarabi sir ng inisiyatibo nga ginaobra ra atong provincial director nga may mga personal abigi hapon kita sir nga syempre bukon itanan nga personal naton sir may mga sarakyan may motor tapos syempre dahil wa man sa sarakyan ag motor do wa man sa lisensya.
1: Lisensya, okay.
2: So tabato ho wa man sa lisensya tapos may ina karon abi sir nga ro may mga andang sarakyan at abi man motor tapos gusto man nanda nga magbakar i four wheels abi man so kinahanglan i-upgrade man do restriction it anda nga mga lisensya. So ro yun do mga kabahin sa maging istoryahan nga kung siin kumbaga kita bilang law enforcement agency is committed kita man sir nga kita ro una-una maging ehemplo ag nagasunod taga patuman ag nagasunod it aton nga layi and then nalipay man sir no ra atong provincial director kasi ro aton man mismo nga LTO si Sir Velez is nagtao man imot commitment nga willing sanda magtao it seminar okay. As part of the requirements aberon dito sa lisensya sa ato mga personnel sir.
1: So para sa mga nagpamati kung ano ro ginaagyan nyo nga mga step by step no proseso sa LTO kung gabuo man kamo driver's license imaw man do anat aton nga mga PNP personnel.
2: Yes sir, actually sir no aton mismo nga provincial director kasi nag-upgrade imo it restriction sa anang lisensya is ginaagyan man na mismo nagpila nag-agi it ano proseso so aton nga provincial director nagpa-medical nag-agto man imo sa atong mga sambato sa mga ano naton sir sambato sa mga driving schools naton iya nga ginahanglan man abi sir may mga seminar ikaw as part of the requirement so yun yung tanan ginagyan do yung proseso it aton nga provincial director para mismo sa atong mga personnel man sa no pagang ipakita na nang do emplo agro tama nga proseso ipagsunod sa dayon pag-apply naton sa mga lisensya gustong ipaabot ita atong provincial director nga ro yun nga ni sunod kita sa tamang proseso, sunod kita sa tamang patakaran. At kami mismo, sir, sa Kabahin at Aklan Police Provincial Office, do commitment naton para maging taga, kita ro taga-implementar at taga-patuman it mga layi, especially sa raya nga rang pag-abot sa road safety naton, sir, nga mga inisyatibo naton, sir.
1: Oo. So, butang bago na may una pa kita nga, hindi mas siguro mabahogid yung percentage, no? Kundi pilang bilog malaman nga mga members at PNP, yas aton nga Provincia at Aklan, nga wapait may lisensya. So para kanda ma-avail nang daro, gino-offer ka aton nga LTO, no? Nga ginatawag seminar, no? Para nga sa bilog ron sa mga proseso para makapag-avail nanda from student to non-prof to professional driver's license.
2: Yes, sir. Tama dun, sir. Kasi hindi abi naton pwede sir underestimate do ginatawag naton nga skills pag-abot sa driving wala man sir kasi dayo nga ra bukon arat overnight ket ani mo mabuo do skills sir and then do pag memorya agro pag imong pag memorya imong pag intindi it mga nagkasari-sari nga mga layi bisan nga ni mga signages nga ra sir ag mga traffic rules nga ra is hindi ni mo ron overnight nga maano sir hindi ni mo ron overnight nga mabuo so kinaangan gid ang gaagi ikaw sa tama nga seminar ang insakto nga mga resource person dumagaturo karon kimo kasi kung tanaw mo sir di exam kung sundon mo exam ka mabudlay ra exam sir dapat ginaistudyohan ginaintindi gid akong ano ra aton nga mga layi mga polisiya nga kinahanglan gid naton para mabuo naton ug maintindihan naton kung ano ra dapat ubrahon kung kita ron na isang ka driver ang nagagamit it atong pangarsadahon sir
1: ngani ra aton tangaran nga mga PNP personnel nga na-assign sa traffic no right ano mga may lisensya agraton nga PNP hugot man ninyo ma'am nga gina kwan baga no ginatutukan ng mga what lisensya nga what anyo gina deploy abi sa iba nga mga department nga gagamit at service vehicle ninyo sa PNP.
2: Yes sir, tama dun sir. Actually may recently nag-conduct inspection karon da atong pinangbato nga mga provincial staff naton sir no aton nga deputy for operation, deputy natin for administration, si Sir Villanoche, si Sir si Sir Hermoso, si Sir Salvino, nag-conduct sa inspection sa mga lower units natin. Gintanaw kung sino may mga lisensya, guwat lisensya. At tama rin, sir, pag-abot mata sa aton ng mga issued and marked vehicles nga ra, stricto kami karon sir, no, nga dapat di karon duga buyot, agruga drive, ruga yes. Maneho, di karon nga ron, sir, is dapat may lisensya, may ana ron, sir, nga, nagkakaigo nga seminar. Agbukon yan, abe ron, sir, basta lisensya, kasi kung sundo natin da atong LTO, may specific nga restriction sa driver's license, nga duyun yung gid-aro. O may mauro yung restriction sa imo nga driver's license, ikaw ang gid-aro, pwede mag-drive it mga red plate man nga ra sir o ginatawag naton nga government-issued vehicle, sir. So, being stricto naton dun sa nga ginasunod, sir.
1: Oo. So, may motor abi man nga gin-issue kinyo, may sagakyan man, so may mga restrictions matuod no, no? From ginatawag nga mga codes ron. So A is for motorcycle, A1 ay sa tricycle or motor, B ay sa mga light commercial o mga private vehicle. So aton yung mga PNP kompleto sa natanan-tanan doon dahil may mga kont abi kita ma'am, no? May mga service na kita nga at mga ginakargahan yung arat inyong mga manpower pa at ibang region, no? Nga pilat ang wheeler abi matodron. So dapat ruga drive ko matod tag PNP personnel nga ranang restrictions ka ng lisensya, pasok man karon ka saan nga lisensya, saan ginadrive ang sasakyan.
2: Yes sir, tama dun sir, kaya nga nakibahan pag sa programa makarag inisiyatibot atong provincial director sir Noro pagkikipag-angot man sa aton nga TESDA kasi kinangan manamon sir karon do may NC3 kita at may NC2 nga mga yes sir nga training karon sir no bukod yan it basta bi man adel antigo ka so do kinangan gid abi naton sir is do enough knowledge and skills gid kasi di kara abi sir doon nga terminatong ginahambal, pag-abot abis sa paggamit it pangarasadahon, kabuhi ni mo, ikaw nga mismo nga driver, at kabuhi it mga kapwa ni mo road users doon nakasalalay ka sir. Kaya hindi pwede nga basta-basta at akita nga mag-sakay sa kasagakyan at magmaneho dahil kantigo kita. Kundi daya kita sir is nagkinahangan it's skills at knowledge pag-abot sa ruin nyo nga mga butang sir.
1: Okay. Agro sambilog pa ma'am sa kin istorya na mention mo kay Narong about man sa road safety no? Total inaon matod man si PD. Paano matutukan ma'am ni PD ag ni Engineer Viles pa ma-prevent taro or mapanaba-naba taro record ikakanabong ang aksidente sa ton sa Aklan ay kahapon latest ka to tag makangidless man yan to sa crossing diversion sa Leyso, no? Major Ayon?
2: Yes, sir. Samba to sa ginaobra din natin, sir. May gina-maintain kita nga record it mga road crash incidents sa aton nga mga kanya-kanya municipal police station. Gina-consolidate natin dun sa bilog nga province. And then may aton nga ginaobra din natin, sir, nga hotspot analysis. Ginatanaw natin kung ano ro mga kagabanan nga nagiging dahilan it insidente agong pila do insidente agong sinday nagakatabo so sa aton sir no from January to September 15 kung tanaw naton do comparison naton it year 2025 to 2026 sir is nagnaba karon kita makaranga 2025 dati abi mana sir no sa record naton it January to September sir no compare it 2025 at 2026 last year sir may aton nga 28 nga na record sa reckless imprudence resulting homicide o dahil ginatawag naton nga ginbawian gid aba man sa ikinabuhi ro involved sa insidente 28 last year makara is 18 and then pag abot mat sa nagresulta ra nga sa mga physical injuries dati sir is 181 makara sir nagdaba ro nimo 167 and then pag abot mat sir sa damage to property naton dati ron is 264 makara is nag 247 so overall sir kung tanaw naton do pag analisar naton sa dayang nga datos is base sa aton man nga mga inisiyatibo ra nga sir nagbuhin makara do aton nga records and aton kara nga ginahingabot is magtuloy-tuloy ra nga sir para man sa safety and security aton mga road users naton sir
1: ag di ba may partnership ka mo it LTO nga kon may mga road accident ag medyo may una gid nga masubo-subong abi namatay or may una nga makonsider to reckless driving daw do LTO ga gabuo it data kinyo no or do PNP ga submit data sa LTO and then kaun sa na mapagwa ita show cause order agod ma tawan it action do ringer nga driver nga may kasaganan kung namat natabo ring aksidente Major Ayon.
2: Yes sir, tama dun sir. Actually, kahapon sir, no, i-share ko lang man kahapon na abutan natin sa LTO. May sambato kita nga ka-investigador, isambato sa mga municipal police station.
1: Okay.
2: Na personal nga gin-follow up daan ang sabatong kaso nga ginabuitan sa ano sir, sa LTO. So din tama rin sir, sambato rin sa mga inisiyatibo nga ginaobra natin. Daya nga sir, mabaho imo nga naging bulig da sir, no, kasi naging precedence man daya nga ra sa iba nga hindi man magpinataka baga sir pag-abot sa paggamit itang arsadahon naton. Kasi di nga ni sir pag-abot abi sa road crash incidents ginahamba nga ni naton sir nga daya abi sir is para ma ano matapna naton or kung hindi man naton matapna ma-address naton sir is kinahanglan gid aro education tama nga awareness at pag-edukar sa mga atong pamuyo nga nagagamit itang arsadahon and then ina-account sa engineering naton sir kasi akong tanawon naton sa dato, sir, may mga instances nga road condition.
1: Road condition, through, correct.
2: Sambato sa factor, it aton, sir, nga, ano, sir, eh, aton nga insidente o aksidente and then enforcement. Kasi kung tanaw natin, sir, atong datos, rung mga factors nga nag-aapekto sa road crash incidents natin, sir, una-una, ina-ro diverse error, ina-ro reckless nga pagmaneho, ina-ro wa nakaintindi, eh, traffic rules, traffic signs, da aton nga kwan, nga basta lang, one way, diri-diritsyo, at kay ina-mention nga ni mo, sir, nga iba't abiro condition o patakaran it mga pangarasadahon sa mga ibang lugar, pag-abot mo sa syudad o sa city, ibagun man, so tendency na di-disgrasya.
1: Ribabing banwa, may mga speed limit, riba, wa matay, no? Dahil may labing banwa nga andang lugar ay ginaagyang itat national highway, so may mga ordinances matasanda compared sa ibang mga munisipalidad, mama, ayon.
2: Yes, sir, tama dun, sir. And then, sugod pa rin, ikaw, abisar nga, doon yung mga drunk drivers, hindi kita maiwasan, halika party-party, mainom, walang control sa sarili, hindi mo ma- ma-control the condition ni mo, sir, no? And di mong psychomotor, ba man ang ginatawag, hilong ka, sir, eh. So, do yun, do mga factors. And then, last nga factor nga na-record natin, sir, do road condition, inaundo kung amat ay mabas, maulan, madanlog do pangar sa dahon, mahamba, di man nasanda nga, blind corp, mga do yun, do mga, ano, sir, or sama do pangar sa dahon, may mga makarong instances na nagiging, na ano kita, sir, nga na-record sa aton nga, mga police stations ang na-consolidate is a provincial officer.
1: Mm. Ang dapat man makondo sa bilog kara sa may mabahuman nga papel, according man una sa amon mga naibabalita man, ribabi minors ga drive anat mga motorsiklo, no? Nga ni kamuna nga ginikanan nga pamati. Hindi na itong pag-ubrahon nga regalo ro motor. Dahil nga ni kabuhi, takaroon do, ginaistoryahan natin. Pwede maut itao mo, but is ito it, kaya nagbuhi mo at license sa ton ng LTO. Agod, mahambay natin, nga nag-agi mo sa driving school, na legible imo sa tanang niya kung ano nga mga traffic rules and regulations, ay budlight anang at itao mo ta regalo, pag-ubrahon ni mo nga service, padto sa eskwilahan, ay afford mo at amana namon magbaka. Hindi ta pwede, ako makong ina-discourage ko taron. Dahil sa budlight nga, ma-aksidente mo, ti daw ganoo ka pa nga, tinao mo nga motor dato para nakadisgrasya, di ba ka, ma'am?
2: Yes, sir, tama dun, sir. Kasi kung tanaw natin, sir, no, dahil nga mga na-involved sa mga aksidente, mas kapin involving sa diverse error.
1: Mm-hmm.
2: Kaya banan ka, sir, is what mga lisensya.
1: Na.
2: So meaning, what sandara nakaagi, it in sakto nga seminar, sakto nga pag-iag, pagturo, kung ano rin dapat nga obrahon sa mga pangalsadahon natin. So kaya nga ni sa aton nga sambato sa inisiyatibo, sir, no, it commendable nga, inisiyatibo, isambato sa mga police stations natin, iyaro, Ibahay Municipal Police Station, dati sa pamuno ron ni Police Major Salvino.
1: At
2: makaray sa pamuno man ni, ano, sir, no, ni Sir Major Andrade, nga kung si Ingi na seminar nanda, sir, daanda nga mga na-involved sa aksidente, at nga kontak sa na-seminar sa mga iba palit, sir, nga mga kwan, sa mga drivers nanda ito. So, doon doon mga sambato. Kasi mabaho nga factor, do education, sir, sa raya nga nga pag-abot naton sa ginatawag naton nga road safety naton, sir, nga inisiyatibo, sir.
1: Mm-hmm. Okay. Dapat yung gidron nga aksyonan naton dahil rupulis, bukod at kahadlukan sa checkpoint, kundi partner ka mo, sanda ko LTO, ay naming anino, di ka mag-motor kung may checkpoint, ay miwasan na aksidente. Ribabi ay daw compliance siyang, no, nga daw ginagamit ba ko iba, ma'am, nga kwan baga dahilan ay may akon man ng lisensya, driver's license, nalipatan niya, nga hindi ta pwede ron nga batunon niya PNP, no, kundi kamo ga basit abi sa ordinances, di ba, ma'am? It depends sa aton nga municipalidad.
2: Yes,
1: di kamo kapariot HPG naton nga under man sa PNP, nga daw randat, ma'am, ay may andat ang inabuitan nga ticket nga daw pang national ta narupresyo, di ba, ma'am?
2: Yes, sir, tama, sir. Unless abimana may aton nga ginatawag naton nga gin ano ang bimo, sir, eh, gin deputize abimana, sir, no, pero sa makarahay naka in partnership kita sa LTO, kaya makita nimo, sir, may mga checkpoints kita nga may TNP kita ang inaraton ni LTO.
1: Ay,
2: tama ron, sir. Di nabisang bata sa mga naging programa gid atong provincial director, sir, no, pag-abot na palang iya, gintanaw gagi, gin-review ro mga ordinansa pag-abot sa road safety iya sa bilog nga probinsya at Aklan. So doon da aton kara, sir, nga ginahugot nga ginabuligan da atong mga LGU to implement it daya nga ranga mga ordinansa, sir.
1: Mm-hmm. Sige. Ma'am, imo nga minsay in behalf kay PD, no? Minsay sa Aklanon nga nagpamati sa makaon nga oras.
2: Yes, sir. Gustong ipaabot ito atong provincial director, sir, no? Si Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Una-una, sir, pag-abot abis sa mga road crash incident, sir. Aton perming dumdumon kara, sir, no? Nga raw kabuhi naton, isang bato ang daimaw. Respetuhon naton ang pangalagaan do atong kabuhi. Imaw man do kabuhi ito atong mga kapwa road user. So, rukinahangan din na naton, sir, pagagamit kita sa yakyan, ga-drive, ga-maneho kita. Dapat may aton nga enough skills and knowledge kung paano rotama ag insakto nga paggamit it mga sarakyan nga pagmaneho, pagintindi sa atong mga pagpolisiya ag sa aton nga mga reminders naton, sir, no. Ag din nga ni aton nga gustong ipahanumdum pagit, sir, no, nga pag may mga kinahanglan kamo, especially dahil sir actual abi pa may nagakatabo ra, sir, pag may mga insidente, unahot naton, sir, itawag ro aton nga mga kapulisan aton nga MDRRM o bago kita magbuuit mga video nga live kasi aton ka nga ginadil is kabuhi.
1: Correct.
2: So para hindi gid makalipatan, sir, hindi mabudlayan kung paano magtawag it aton nga mga kapulisan at mga emergency response nato, sir. Dial 911 yung git, sir. Tatlong ka numero yung git, sir, i-dial. Mag-responder aton mga kapulisan. Imamanda aton nga mga kaibahan sa MDRRM o PDRRM o naton, sir.
1: Sige. With this information, Police Major Aubrey Ayon, ma'am. Thank you so much. Oras kintaw sa K5. Good morning sa bilog ng Miembro at Aklan PPO, ma'am.
2: Yes, sir. Good morning, sir. God bless ka itong tanan, sir.
1: Alright. Thank you so much sa kay Major Ayon.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ito rong mga detali kung ginistoryahan ng DPD. Ay, may ako na bing kilaga nga miyembro at PNP nga nagka-chat man katon man nakipipe na wapat aro visit ni PD nga ra. Ay, sa national kita nagabase nga according nga ni Macon, ibaw ta sa Mozart ay DILG Secretary Rimulya makaon nga timpla. Okay, mataroy ba? But riba ay man ako medyo imposible ta eh. Sa bilog sa magin hambay na last week, magastrikto kita pag-abot sa recruitment. Ginapanawagan ta sa aton yung Philippine National Police. Pag-abot sa recruitment, nga dapat situit naton nga mga nagasugod, nga ron nga mga aplikante, nga gusto nga mag-police, eh dapat kantigo mag-drive it day karang asyakyan. Ay ginagamit, abi matodon sa mga responding. Halimbawa, paano kung off-duty it anaro driver, it doon nga ron nga patrol. Ay may mga ginabutang sa naron kung sin ka nga unit. No? Daw eksperto ka sa pag-drive, mayad ka, driver ka pero pulis ka. O na ka sa traffic section. Because may okay-okay ka, gid. Mansa gusto mo, gid, nga mangin ka partit HPG or the Highway Patrol Group. Schooling ka. No? Schooling ka rito sa pagiging HPG. Once pilang bugan makapasar ka, okay ka sa training. Manumpa ka bilang bagong miyembro kapartit HPG. Oh. Depende kung anong batch ka man na rin na. Oh, HPG ka. Una tanan doon, eskwilahan mo tanan-tanan doon, may kantanan sa batas trapiko. No? Mga batas sa nasyonal, may kantanan sa karsada. Di ba? So, membro ka at HPG. Siyempre, unang-una ka, comply mo, dapat lisensyado ka. Eh, kuhuya man, pinandakop ka nga bukong at lisensyado. Di ba? Anong doon? Ikaw man siyempre, assign ka mat PNP personnel, inyong commanding officer, butang ka na sa traffic division, normal, dapat tayo lisensyado kag may ka madrive. Ino na, pati isan na, dagasaon mo tayo sa karsada, nga panunungab na ka mo rito, responde ka mo, kamong parrespondihan. Ano, di ba na mong driver, tatabadwan man na. Oh, di ba? Hindi pwede rin sa PNP. Nagka-service ng modelo, di ba? So, tanan nung ginapakuha ni PD. Pa-check tanan-tanan ang kamo nga mga naga-drive na patrol ta dapat situit updated yung lisensya. Yun doon. Ang sa road safety rin ginistoryahan da with Engineer Viles. Yan. Ay tanan doon yung mga kaskasero. Di ta pwede rin yung baon nga thank you lang kamo. No? Agbuligan nyo rin yung biktima kung rin yung aksidente. Halimbawa, pedestrians. Oh, ibinanggaan mo to sa nag-agiro pedestrians sa pedestrian lane. Te, tumba, estudyante pa. Ay, bisa man kina, no? May shokos order, gigin yung gapon nga manaog. Ay, hindi pwede reckless driving. Kita mo nga pedestrian, ag crossing, pag yun halimbawa, sa inyong ganyan crossing, dapat ay hinay-hinay kita. Ay, kung naman driver, di ba na kami aware? Ay, ano naman isa ga? Ano naman ginatat kina ni Ma'am Ro dahilan sa engineering? Sa aton nga status katon nga karasada. Oh, basi kuwang rin at mga signages. Or basi kung hilong ang road driver, may mga mauron na. Alas 8:30 gondo oras naton ag sa pagbalik ta mapakalibuman anay kita. Baliktas sa sanggunyang bayan. Airo SB, ginapahayag mga K5, suportado ng daro paninggitan it ato niyang simbahang katoliko. No, nga nga pamagabag sa nga nga operation it Casino sa Boracay. May persa man bagala ng paninggitan. Nga sa pagbalikta matapos siya mga importante nga pahanon dom. Stand by!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops

0: Tribayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Di Tribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: Di Tribayo. Ang Di Tribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Di Tribayo. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Sa tinatawag nating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Yonar Viray,
2: Puro de los Pueblos.
4: Alas 8.35 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At siyempre, sa gyapon ninyong anchorman, si K5, Leonard Viray. Well, good morning anay kay Andrew De Luna. Good morning K5 Nard, shout out kami sa The Boss Barbershop. Nga nagapinamati sing programa habang nagapupangapi Thanksgiving. Sige, good morning ha, sa mga taga The Boss Barbershop nga nagapamati. Before they check si K5 Regine Tornino sa nga balita halin sa aton nga sanggunyang bayan, mga K5 baggamit anay kamoy ta DTX beauty soap, rong sabon nga pampagwapo ug pampagwapa, no? Kung naga problema kamo ay pirmi kamo nga ginatubuan it pimples, ga problema kamo ay dahil ngani nga every day na lang nagatubo ro pimples, riba man okay yon man natubo pagid. Eh, dahil ron halin sa ginatawag natin dirt and dust. Exposed ka sa dirt and dust every day. Mga tapo-tapo higko, no? Kaping kung nagbinahi ka mo daw-daw. Kung estudyante ka man, siyempre, gakommute ka pa uli. So, di ba? Dapat kita nga mang labar bago ka magkatugog para nga mga higko sa awas kakas, di ba? Agad di mag pagkaagad di ka tubo at punggod. Pimples. Ma-prevent ro pag ilinabot pimples, DTX Beauty Soap Pro Solution. Yeah! Nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves, ag papaya extract nga nagapakinis ag nagapahealthy aton karang kutis. Nga dapat sabon sa pagpaligos, DTX Beauty Soap. Aga syempre, rong partner na kung tapos paligos, dapat may roll-on kita nga ginagamit. Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On, pampaputi at kilikili, pampahumot, bilog ng 48 hours. May sangkap nga VCO nga nagapatay at mikrobyo sa kilikili, tanga dahilan kung naman it nagabaho. Okay? So dapat trabaho ka mo, ga school, kung ano pa rin na, basta bisan wa kanit ginobra, maggamit ka roll-on. Ikapin magmakarang nga chimpotig ilinit, bisan wa kat ginobra, ginuhugasan ka ting, dahil nga sa mainit nga chimpo. Dapat humot ka, magklinika, Dio Fresh, Dio Roll-On na.
3: Yonar Viray,
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 8.37 on daton nga oras, si Check Tanay, si K5, Bridgeline Tornino, naka-standby sa linya, parte sa ring nga pahayag itaton niya sang guniyang bayan ita kalibo ay suportado nanda, no, mga kaki-5 rong rayang nga statement pagpamagabag ita simbahang katoliko may katanan supervision ita kasino sa Islat Boracay. Sa detalye, patrol standby.
3: K5 News FM. K5 News FM live report.
4: K5 Reds reports, go ahead.
5: K5 na rin sa portado, ita sangguniang bayan, ikalibo. Duday ka ng pastoral statement, ita yusis, ita kalibo, K5 Nard. May kaantanan sa pagpamagabag, no, sa operation, ita ka ng hotel casino, mm-hmm, sa isla, ita Boracay. So, baliro proponent, ita ka ng resolution of support, hay ISB member Raymar Reybaldo, nga kung sa sin, hay sponsor na karari, iban yung mga SB members, nga mga nag-suporta, no? So, dahil ka ng hagna ka K5 Nard. Kay kon ginrecall abi ni SB Reybaldo ko time nga gapon ko patay man sa position K5 Nard, ay doon nga
4: may bilang mayor man,
5: bilang mayor, I mean, no, may mga attempt man before nga pagpatindog sa hotel casino, may mga nagasud pangani sa anang opisina nga allegedly hay may mga kwarta baga nga daga K5 Nard, para lang mabuga bi man naron ro stand itay karang mayor nga suportahan sanda sanda karon nga operation, pero
4: sa kalibo
5: yan, sa Boracay,
4: sa Boracay man,
5: man.
4: Daw siyempre agod ro mayor nga nit kalibo ga okay kamo man na riya, hindi ta kamo mauron baga.
5: Yeah, so kay iba kita abi man matod kun suportado at executive kay Five Nard, kay ngani nga
4: aba may mga mauron tagali nga hindi man kuno malita ro ginabitbit daga kana or mga bagbag ang ani nga mga paper bag lang.
5: Uso ro maleta abi ka to kay Five Nard. Bukon balat maleta, yung mga low-key pagataman siguro dati ron. Ay man, dati pa man niya may mga nag-attempt sa Boracay during sa time ni Duterte. Ay mainit ang gina-eskuryahan man doon nga pag patindog ganit kasino, galing abo gitu ang nag-oppose. So, isang bilog, gitman roton ka lang simbahan. Kasi nga nero risgo ka ron kay Five Nar, dahil dagkuan, tabi nga taya ron, at syempre vulnerable gitu ang mga Pilipino. Kapin pa kung na humaling sa sugal, do yun niya, bisan niya ni ultimo pang kaon mo lang man, kay Five Nar, based sa statement, it's a atong sarang niya diocese, hay do yun niya, isugal pa. Agsamad yun, aron ro pamilyar o relasyon within sa pamilya kay Five Nar, once nga intrahan ita sugal, it mga kasino nga ra, hay masamad yun, ana. So, pamatian pa ro pagpahayag, ro pag pasa, no, itay karang resolution of support sa atong karang sangguniang bayan, it kalibo.
4: Okay, pamatian ta.
6: Expressing full support to the pastoral statement of the Diocese of Calibo on its firm opposition to the opening and operation of a casino in Boracay, Malayaclan. Whereas the Diocese of Calibo issued a pastoral statement reiterating the consistent and firm opposition to gambling and expressing deep concern over the recent opening and operation of a casino in Boracay, Malayaclan. As the said pastoral statement issued out of pastoral concern and not hostility, remind us that Boracay is a precious gift and its progress may be judged not only by economic gains but also by its impact effects on human life, families, the poor and vulnerable, and the moral well-being of our communities. Whereas the Catechism of the Catholic Church, paragraph 2413, teaches us that gambling becomes morally unacceptable when it deprives a person of what is necessary for his or her own needs, or for the needs of the others, and warns that the passion of gambling risks becoming an enslavement of addiction. Whereas the pastoral statement highlights the harmful effects of gambling, such as financial hardship, deep family complex, broken relationships, and neglect of children, particularly affecting the poor and vulnerable who are susceptible to the promise of quick financial gain. Whereas Boracay does not need gambling and casinos to prosper as its natural beauty, culture, hospitality, and resources are sufficient to sustain a vibrant and progressive

0: daya sa opisina nga gina-offer. Whereas the above-mentioned concerns confirm our commitment to promote tourism that serves the human person, strengthen families, contributes to the common good, and upholds the moral and social fabric on Boracay at the province of Aklan. Now, therefore, in view of the foregoing premises upon motion by yours truly, duly seconded, be it resolved, as it hereby resolved, to express full support to the pastoral statement of the Diocese of Calibo on its firm opposition to the opening and operation of casino in Boracay, Malayaklan. Resolved further that copies of this resolution be furnished to the Diocese of Calibo, First District Congressman Florencio T. Miraflores, Second District Congressman Jesus R. Marquez, Governor Jose Enrique M. Miraflores, Sangguniang Panlalawigan ng Aklan, LGU Malay, Department of Tourism, DNR, PAGCOR, and other concerned government agencies for their information. Mr. Presiding Officer.
1: Yes, please.
0: As for information, matsa October 11 ro target. That is why medyo I ask your permission to pass this resolution nga ma-open do casino. Matsa gulpihan ay. Katuan ay ron ay naga-libot sanda, naga-kumpanya para makapaubra it casino, which kung ga-open yung tasanda by October 11, butambagon, may building on sanda, and possibly, no, may mga permit on sanda ra. But of course, ay gatingwa kita, nga naga, ako, no, mismo, I do not know that our member here ay concerned, but sambilog abi nga, kung kita nga ni iya ginasikway naton do mga ano ra bookies da nga ma illegal gamblings dayang sakla dayang iba pa nga dayang tumbo dayang buo hay maskapin pagid kun maimbolbo aton nga mga igmangod. I am very much concerned bilang kalibunhon dahil once nga may casino kara hay aware man ako nga o iba na itong maigmanghod ay ito ta sa Metro Manila nag-sugay. No? Where in fact, may mayor ani katong nga-sugay man. Pero, of course, ay dayag taot division sa pamilya kapin kung mamerde ka or whatever the outcome of this kind of sugay, Mr. Vice Mayor.
1: Okay. Any comments from the floor? Hearing none, please move for approval.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Within akong mga pangutana, kung favorable o mga SB nga makon pa nabilin, kung pwede maal sa talima, kung favorable yes. Ka mo sa rayang arang resolusyon, pwede na akong makita yung itong alima. Okay? Those SB members who raise their hands will be my co-sponsor or maybe my sponsor. Para sa kami nga sponsor, good makita man nga kita yung sa kalibuhan nagpamalabag. Siyempre, si...
2: Kung tanaw na ito na gusto kita nga, hindi at aprobado nga daw nakaangdan man akong mga sesyon. Gusto kita na makita git kung sino nagpasugot saan ang arang pagsuporta kay Five Reds.
3: Wabit may nag-commentar ka kay Five Nards sa pihakit pagiging controversial ito yung karang hotel casino. So, may mga nag-alsamat ano, ng mga SB members. So, ito ay mga sponsor. Kay Apisal si Vice, ay, siyempre, ay nagpamagabag man sa day karang operasyon
2: ito. May mga what ang nag-alsa?
3: May una man, iba, bisa kay Five Nards, ay man siya may nagguwa. Pero majority man, halos panan man yan eh. Ay doon nga nag-alsa man. Ay, wa man yun siguro man sa natraso nga, hindi mag-alsa mga kay Five Nards. Ay doon nga, kung nag-oppose nga ni sa mga sakla nga rag, small time nga mga form of gambling, ay,

0: more do dai karang casino
1: na nakop ni rusugagan sa namatyan nga patay nga ni mga kabulig-bulig ang kita kay papaano kay sa ngagan nga ginarespeto taro batas ay maron nga ginabawag gidaron sa mga namatyan nga ginadinakop abo na sampulan niya sa kalibo matuod karon.
0: Oh, ang sangalan nga suga gitabi kay 5 night hay tama ta matuod ro ginapaningitan wat mga tawo pag mga maintok nga ni mana na dakop nyo kun casino nga ni mana ay inyo nga suktan hay kumbaga matso selective bagar pag apply itlay although naghambal matasan dai license mata ang nag-agi matasan nagkaigo nga proseso ay depende lang ron ka kay 5 night kung ano ro mangintikang karay ta nya local government sa pihak itwaga to nga mga panawagan nga pag-upos actually nag soft opening na tayo ako September.
1: Oo. May mga major akibot na ako actually ka to dahil abi ko may mga kung anong event ay manahay casino. Abi ko tabaga ay kata groundbreaking yan do pinaka exact word nga groundbreaking pata nga isip ko ground kung mag groundbreaking makon nga man it may mga nagpasugot. So abi ko at ama ko na may nasugpo matay hotel and casino basi kon mini casino katabaga nga allowed matamatod it pagkor gali kwantara bubahaw ta galing structure di mao nga nag soft opening ag una taro day mismong mayor vice mayor ag in behalf of maron siguro nagpadagat aro provincial government kay attorney Barrieta basi ko masako mat at that time si Gob so na waro tawag ako man nun nga yaman makondo mga opisyalis it province ag Malay nga ra.
0: Oh, ito ta. So, gulpit abi matuod na batian nga ta matuod na opening ko ta kay 5 Dardag. Nangawa man yung kita nga after ko na ito opening, nakapanuro Diocese of Kalibo. Pero kung mga nabuyag-yag or before pa man na mag-operate, galing nga hotel casino, abi may hotel abi nga word siya kay 5 Dardag. Oh, bukod to
1: talaga. Isip ko ta, majority ay more on hotel operations. Ag daw kalibangan at siguro mga kondomini casino.
0: Oo. So tagpares mo sa mga Manila nga ra nga din usually man abi to hotel casino ugaling hay din kita ron sa ngayon yung may casino ay may tubay kita una ron kay 5 dai dagro mga nagaag to matuod ay after nga kun maperdi o dumao ka ay pahuway-huway ka ano na sa hotel kay 5 na no after nga mag sugod sa dekara nga casino na sa Isla Boracay.
1: Ewat anit pahayag yapon do mayor makaron agwautan nagapabilint ang mahipos basi ba makong ingamit pero issue sa tulay nga to nga Boracay Bridge nga dato taro nangin masangag dahil ana while ongoing taro proseso construction ay natigayon ang nag-soft opening ng tanganig manog-open sa Domingo ng adlaw.
0: Oo. Madyan nangin diversion nga ni K5R ni may gulpi nga ano eh nga sumugod tapos ubalitan na ay nag-opening ng tanganig. Wapag ito negative pa wapag nakapag-uwa statement ro Malay sa dekara nga issue ka kay 5 kay actually ro mga panawagan nila kantagit naka-address ra sa provincial government sa Malay ag iban pa nga mga concerned nga agency so galing hay wapay kita itang batian nga tugon is mga na-mentional naton nga lokal nga gobyerno kay 5 yon
1: ang manaming interviewon do ginahambal ni Mayor Kwanira ni Mayor ni former Mayor ag SB Rivaldo, medyo may sugod na ng hambang ato, may mayor ko na mong kilaga nga nagkakasino. Sino ba ito ay? Ako, ma-interview ko baga ako, ano ro mga effects nga mamukha na ito, experience na sa kasino, kung ano ro negative effects ka na?
0: Hay, babudlay, taron kay Fredar, dahil kapin kong mayor, abe. Basta sa sugay, abe, minatood ng awa, tat gadaog sa sugay, bangka nga gitaro na gadaog karon kay Fredar. May nga, iro kapitalista, ay ugaling, may mga ginalicense, abe nga rin, na tawan it permit, nga mga form of sugay, kuno, hay do yun nga legal pero kung tanawan mo ro anang mechanism pareho kitang sugay man
1: gihapon kwarta basta ka simple lang explanation at police basta may money involved sugay taron eh.
0: Sugay, automatic sugay. Dapat ang ani bukod sa selective
1: role. Although nga chips karon do ginagamit rito sa casino.
0: Yes. Oh, gabakay ka karon it chips eh. Do yun dayon do imo nga.
1: Ay kwarta man gapon ginabakay mo eh.
0: Oh, di no bailo man para kunyari abi bukod ma sakit ka kay 5 dollar na pagbuhat kwarta pero hay amo man gapon maro pamaagi hay sugay man gapon. Syempre kabuabo yung mga testimonya nga nalulong sa sugal mga sa casino gid kay 5 dollar may mga napapamantaw kita nga nalulustay tanan na ro almost 1 million isang gabi at kinasino.
1: Hay baygan ka timo ito kung gatayak at 1,000. Nabat ang mayadron.
0: Oo, pang dagag kwan ta pero kasino nga ray kon mga small time ka malang haya ka lang anay sa mga kwan yan sa mga kilit-kilit ng mga sugala kay Paisay pero
1: tapo mga maron.
0: Oo. So ngani nga tuyon don wagit man nami nga may resulta rong sugal kay 5 Nart at nagapanindugan ro tayo si Sugalibo nagasuporta ro sangguni ang bayan ikalibo sa pagpamagapag kara sa nga operasyon.
1: Sige.
0: So, dahil rapin siya nga report, magkaliso sa Sungguliang Bayan, ay Kelly Borayas, K5 Red Julian Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, report. K5 News FM, live report.
1: Thank you so much sa reports ni K5 Bridgeline Tornino ha. Sa pag-attender ko na kayo ng sesyon kapon sa Sangguniang Bayan, itay ka ng kalibo. Mga 1,000 man ang ringbagon, madayong libo, 5,000, 20,000 ringbagon, kasino ka, yaw lang, baygan ka nanda rito. Kaya ka sa mga bugo. Kasino, mga pangkwadal, big time man. Sige. Ay, tanahon taron, iwapat sa Batro Malay ka, nag-province, iwap eh, ang agang linyada ni Board Member Cliope. Mata ko sa mga Italia ka rin. Ilang adlaw lang ang magpaskwa harat atong hugaton ay karat kita makakwarta. Hoy, sa aton kada Christmas countdown mga ka-K5. Ito na lang 77 days. 15 hours. Ag 5 minutes. Paskwagon sa Pilipinas. Paskwa nga kung may handa, may una. Importante celebrate pero Paskwa nga masadya. Bilog ro pamilya. Again, aton nga Christmas countdown. 77 days to go. Paskwa na sa Pilipinas. Aga bisita kamo sa Klinika Dalta Nativo, Medicine and Wellness Center, mabihin nyo libre nga check-up with Dr. Robert M. Pinado. Mga gamot mga produkto ni Dr. Ramil Uy, parang magbayad kamo sa ginabatsyag nyo ng mga magatian. Kapag at oras, makarangad lawit, Webes. Aga standby 11 Mbps with K5 Romy Kahiling. Inyong anchorman, K5 Leonard Viray, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko galingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nagtry ako tumars ang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: So kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kun ikaw naka D3Bio.
5: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakeri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
4: Ang penicillin, ang mamalan antibiotic na sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gidya kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience siya. Ginamanage nila.
4: Hepa C. Ah, grabe na mo.
5: So, kaya ni D3Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3Bio. So, pag inom mo D3Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, Butsilingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
2: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
7: Kwan? Kuya ma, D3Bio ko.
5: Rason?
7: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculi by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3Bio.
4: Kag may inom ka D3Bio.
5: Kag inom ka man D3Bio.
4: So, umana na ka nami, Sir Boy, kung naka D3Bio ka, perte, grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
2: D3Bio.
4: Liwat ang permi na mo ginabalik-balik nga nga mainom giga D3Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas, kaya kung wala pancreas guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilahin mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
7: Vitamin Bs.
4: Importante na.
7: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
7: Dopamine.
4: Dulong niya to sa kwan?
7: Sa imo brain.
4: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga ka-importante, ang mga ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa D3Bio. So, dapat inom ka gidya D3Bio. Kaya kung wala ka ga-inom D3Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa ni Sir Boy.
7: Correct.
4: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Ang mga ka nami kaputin sini nga klase nga food supplement.
7: Correct, no?
4: So, liwat, no? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
2: D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags mga buti ka.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: Basta lang solusyon. Hindi magkaon balon.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na babala ating mga flowers nga damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kay na magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy. Dok sa amin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
6: Kung wala ka gainom DTX 500 kay may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP, ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko, ang first in generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagkaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sa lapsag, grabe katindo sa alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sa bata, usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay ng alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon ng mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
5: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
6: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sa vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sa ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
5: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
6: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy yaman mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
5: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
6: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
5: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
6: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag bisgan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag mighty or PRC. Tandaan, ang mataas ka pressure sa dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot kan lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag mighty adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
1: DTX 500 ang pag-inog kag pagpaligarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
7: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amuning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 mg per deciliter. Ang uric acid, amuning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sa mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sa uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
6: wala na lataon sir GP.
5: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
6: Gani. Straight lang imo.
5: Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo, agot hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
6: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan ba,
5: kasudlan,
6: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon ka prutas, or palainon ka bi DTX 500 kag Mighty C, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag Mighty C. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain. Inakon, hindi ka magkabato. Ang lain na mapurbaping na bato.
5: Sa kidney.
6: O, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-Mighty C. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kiguba ng imo kidney. Or, maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
8: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinuli ka compounds, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinuli compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamit sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? pila sa mga biological activities ang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no, ini tanan. Ang related sa antioxidant activities ang phenols kag flavonoids, no, ngayara man sa kada kapsula sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
5: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tama ba nila, transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amo ninga kontra inflammation, amo ninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So ikun ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MyTC.
6: May pang tanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone, apon ganyo, may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
1: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
1: happy kanuna,
9: DTX 500.
1: Masaliga,
9: epektibo,
1: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Di na ka, no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI.
11: Kapila ka mag-im sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
10: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Amihan ko to sang balidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho, manta, di pala. Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
6: Kagamiton lang, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
5: Uy! Aram na!
6: DTX 500 na? Beauty Soap.
5: Uy ko no!
6: No?
5: Beauty ha! Ginipasayas kita ha! Beauty Soap! Wow!
6: Gwapo ka na! DTX Beauty Soap. Kumalo ka, in-upgrade na to ang isa na to kahabon para ang purpose na to na sir boy, hindi lang mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
5: Bantayan yun na, ha?
6: Yeah. Siyempre, ang pare siya, ang partner sir boy,
5: Clinical.
8: Clinical difference.
5: Amugin na ang kampiyon da. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Diafresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Diafresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diafresh deodorant.
6: Kapila ba? Kapila ka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sa iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may arapangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sa iban. DTX Coffee. Pero gusto kong upgraded namin ang kape, especially kung
8: may budget ka.
6: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
5: May ergotayonin.
8: Yes.
6: Saganda mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gitwag bulletproof coffee.
5: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayonin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
6: may
5: Coffee.
6: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, Basta may magawa, D3 Bio Coffee.
12: Uy!
6: Para rikta na, Sir Boy.
8: Uy, bago naman ha.
6: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sa extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
12: DTX liniment.
6: Kamalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga branyo. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman nasundun mo?
13: Pag-reproductor ito, Kamil.
6: Amo na nga, islan ko, anay, kaya nga, hindi magwanta ang piki, anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
8: damo dagaliban yung piki.
6: Ano naman, kopya-kopya na lang.
13: Gani, no?
12: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
6: DTX 500 Liniment.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500.
15: Gilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
16: Parang pila naman yung sugar?
15: 136 na lang. Nami, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
14: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing diari eh, nagkanto si Nightwish ang nagligad, sikisakit diya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako. Tutun na alamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
14: Juan Kiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sar Mall.
14: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi
14: National Highway,
18: kinid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
14: located at ACM Building,
18: Texas Street,
14: Corner Bread Box,
18: Kabangkalan Public Market.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City,
14: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
14: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Game information sa ikayong raw.
13: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lana, trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na rin sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
20: Talk ni Doc!
21: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
6: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
21: Tulog ka.
8: Mga bata.
6: Tulog. Para magtubo. Now, nabalaan na to nga, ining growth hormone, the releasing hormone, ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boy, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka baluman ta ang medium chain triglycerides ni ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids. Patubuo ng muscle yun lang.
21: Amuna,
6: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
21: Wala ka gatubo. Lampoting yung maximum growth, no?
6: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, Tani isang tanga tulog mi, ginapainuman mo kami di klinika di Tribayo. Tingala ko kay Tutok kini, pala inom di Tribayo. Daw batu masubra pa siya sa katasa ko na.
21: Hoy pa na. Hoy pa na lang ako sortero.
6: Ya di Tribayo. Ha? 15 years old pa na. Si Subonya ginakaon lang ko. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang di Tribayo sir boy.
21: Champion. Usap lang. So di ka na, no, kinambali Dok Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sa growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duha ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
6: Sili niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
21: D3Bio. Tigid ang klinika D3Bio. Yeah.
6: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
21: Ay, ang muna.
6: Amo ng bantayan, na, isa sa mga bago nga produkto sa
21: bantayan nyo.
6: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
21: Daog
6: pista sa good bacteria ang imo tiyan.
21: Daog pista mga soldado
6: mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tiray, gapista ang imo nami nga mudo.
21: Amuni ang kampiyon nga binasog. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede yan. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amo na ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usa sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
16: D3Bio, problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Vizio.
20: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos ang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
16: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, magabot ka, may DC, ang alkaline, nga vitamin C.
22: Ako si Mimi, galing kasi napit akong tuhod, rightis na gali, pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa kabulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
16: May TC, papalik sa mga
23: pagka. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbay, Bayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Dato ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy, kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayuman siya ay sa Tanpalma, sina Doc ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon ko, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Yeah. Pero guwapo nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
21: No? May testigo ka, JJ.
6: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang.
21: Ang gusto mo lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganagwabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Salueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan si Buyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
8: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So makabulig ining Ditribayo tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no, sa sinangarason ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ila mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapatahan yung may kuyap, tigulang ang may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
13: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium-chain triglycerides, makabulig na to give you boost of energy, bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also, sa good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami, gini sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
23: Ditribayo, gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Ditribayo ha! Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. Ditribayo with Physio.
0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: Ditribayo, ang Ditribayo. Physio.
2: ang PCO nga may D3 Bio.
3: Mabakal sa mga
6: wala namin tayo. Ininaman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Informasyon sa Ikaayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Dr. Ramil Oy. Informasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Pag may PC para aron mo aptika.
7: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified eye care gold and eye care drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan! Rumbuhan!

0: Depende kung ano oras di siya makaabot.
1: Ati, nasig man lang na kay ti Saudi Arabia ibigaluna tapos lugway sila dayon.
0: Ah, depende sa dalagan ah.
1: Dalagan sang ano?
0: Sang tricycad niya.
1: Ano? Tricycad yung servisya?
0: Oo, kay ga. Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Mm-hmm. Amo na gani nga gatutunogin siya sang pang-deliver sang kabsa.
1: Hala, ti timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Magamuna sadya-sadya gini, no? Wow.

0: Boss Rocket?
1: Kung hindi ko magsala...
0: Sakto ka, Gid. Ay... Kagun, sakto ka, boss, hindi ka sala.
1: Hmm.
0: Hindi mo na, Boss Rocket? Sakto ako, amugani nga, hindi kuya sala.
1: Bawang kanimal mo, Blaboy Ramon. Gahirit palang kuya gani, ikaw gadiga ka na.
0: Mas may nang alert, boss, ah. Para hindi mo maperdi sa sugiray.
1: Amo nang mayo si mo sa sugiray. Basi blasta ka ba lang sa sugi daw?
0: Ay, hindi, boss, ah. Kaya ako, nagapating akong mayo ang gasugid, mas mayo ang gahulid.
1: Oh,
0: magsugid, kuya boss. Mm. Dala na niya hulid.
1: Tilaban sa busong eh.
0: Ara ka naman bala bus mong. Laktan mo kanya sa hindi amo, boss.
1: Ikaw, ha, wala kagalakot sa hindi amo, haw.
0: Ay, grabe. Madumot, kibla din, boss mo.
1: Wala man ah. Balos-balos lang ko ah.
0: Mo, mga Japon.
1: Ate, sige ah. Sugid na sang dapat may sugid.
0: Ang isugid ko sa imo, boss, kay ikasadya sang gakatabo subong sang impeachment trial.
1: Man, ikaw yan nasadyahan. Ako ya! Suya ako na ya!
0: Ara naman tabla mong. Kung lang ulang tao mo bala tuod, boss, masadyahan kagid man mo. Ako gani, gaudyak pa sa kasadya eh.
1: Ikaw ya eh, kay man sutab ka. Kabalo ka nagid nga, hindi na mong gakatabo daw gachiring kapay mo ya.
0: Ano? Kagdindang hindi amo busman?
1: Yambal ko pa!
0: Yambal kay wala ko niya kabalo ya, boss.
1: Pwes para ka kabalo. Ang lain da, ang ila pagpangipit.
0: Ano? Ay, sino ila ginaiptan, busaw? O ti ano, patay gid? Kritikal?
1: Nge, buisit ka, sadya-sadya ino!

0: mahiwa. Burog? Saling ka nagalin man?
1: Eh, nagpahangin-hangin lang ah.
0: Ay, tani kong nagpahangin-hangin ka, wala ka lang tayo nagwa.
1: Yung nga naman magdali na, hindi ko magwa.
0: May ara, dadako nga industrial fan, oh. Kaya na napaliro ng imo kalag kung hangin lang man ang ginahambalan.
1: Ay, aba.
0: Eh, tani, wala ka na nagwa pa. Parang pandarada bala, oh. Sige na. Kay asta ikaw, mapalid asang kabaskog sang hangin.
1: Ay, aba. Mamugani nga sagwa na lang ko kay basi mapalid ko na sa industrial fan.
0: Ah, siguro. Amo na nga pirmi kagakadula. Tapos, gatuhaw ka naman. Guro na nagtago ka to kag nag-box ay na.
1: Ay, aba. Yee! Magdalina na, ano na yung imong box man?
0: Nag-box ka eh.
1: Ulo!
0: Hoy, isa ka bes nakita ta ka nga nagbira-bira gid box ha? Kag galiliwal gid ang imo nga dila oh, galiliwal gid sang box kita ta ka.
1: Ayo ba. Lo grabe ka gid yo magdalina yo.
0: Ate duhi box ah para magtaas ka.
1: Ayo ba. Ano ka bala ano na nga box man?
0: Box bala? Box. Blue box ha? Boxing.
1: Ayo ba. Awa, biko gani kung ano na. Sus, boxing man lang gali.
0: Padayo na lang ang imo pag-boxing. Kay kung maayo, ay di, way na yung problema. Mapabutang kita diri sa aton barangay sang battle.
1: Battle? Ano nga battle na Magdalena?
0: Singing battle.
1: Singing battle? Anong connection sa boxing sina?
0: Ang connection sina,
1: oh.
0: Kung gusto mong in maayo kag sikat nga boksidor, dapat kabalo ka na yung magkanta.
1: Oh, kagaan naman Magdalena?
0: Ah, tanawa si Manny Pacquiao bala. Mayo magkanta. Ano pa sikat nga boksidor?
1: Nge! Hala, sadya-sadya, you know? Nga! Kaya ba?

0: Hala? Basi ito, Meg, no?
1: Hindi ka nang ibala, Meg. Basi samtang nagkakatulog si Imam Burakday nga nagangangangang pa sa kadaan, no? Sudlan-dla ni Boy Bitsen ang baba ni Mamaw.
0: Sa ano yung sulod? Ano yung sulod niya?
1: Bitsen, Meg.
0: Oh, matod, Meg, no? Pirmi na siya nga daan gabalon sa ang Bitsen. Balang si Suneng na Black Kapansit Canton.
1: Hindi lang nga muna, Meg. May isa pag na siya kabalunan nga Black Pepper. Unod lang na yung puro Black Pepper sa balunan niya, Meg.
0: Hala! Sadya-sadya, no?

0: 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagawgatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
3: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: good name, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: K5 News FM.
8: Shopping the lives of the Filipino.

0: Oh, Insan Chayot. Bakit naman?
1: Suya ko.
0: Oh. Sadali lang pala. Suya ka kasi do.
1: Ha, kay Marites ah. Abalan, gitsaya sokto niya.
0: Matagal na yan. Kayo mo lang nalaman. Insan, parang bago ngayon ang boses mo ah. Ano nangyari?
1: Paas ko lang dati kay Marites.
0: Para na rin ibago ka pala, Insan. Matagal na hilagad yan eh.
1: Amangan ni! Susya tig-agi niya sa tunya! Tig-aba siya ba to?
0: Kaya marami namang may utang sa'yo dito sa karinya niya. Bakit siya pang-una mong itsukot?
1: Kaya siya man lang ang wala plano magbayad eh!
0: Indayhan, nagsisilos ka lang.
1: Ako? Mangimaon? Para sa ano? Ew!
0: O, di na ba yan? Nagkalapos ka na yan sa gugtas. Nagkalapaos ka na sa gugtas kay Marites. Samtang siya, nag-smile-smile lang sa'yo.
1: Man, hey, kabalan mo!
0: Sinasadya, Ido.

0: Hari ka man di sa bangga namon, Marites.
1: Ay, kwan di goy a inang...
0: Ano nga kwan na? Ismering hoy. Sabat na yun, basi may mabulig ko blaw.
1: Ang kwan, kinagutom ko balaw.
0: O, di pagkaon?
1: Amo galing ina ang problema kay wala kalanon.
0: Ay, glika.
1: May tanik kaon eh, kaso wala gid pagkaon.
0: Ay, looy mga lisim mo, no?
1: Looy gid eh. Tehe, wala gid tada pagkaon.
0: Sos, kung pagkaon lang, gabaha to sa bali ang pagkaon.
1: Na. Ano?
0: Oh, hindi ka na ginabalanta na kaligad nga itong inupiran ta ka. Te ano, batunon mo na to?
1: Batunon ko na lang ah.
0: Anong batunon mo?
1: Ang hatag mo sa akon nga pagkaon eh, pero hindi lang to yung maglibin ah.
0: Ganga naman!
1: Kasi, bala maratrat ang tahi ko.
0: Why?
1: Kaya nga sila nga daan nila, may pagkabayuhon ka ko, no? Ito ang mugin ang ginakahadlukan ko, kaya basi bala magkalaula ko, how?
0: Hala! Sadya-sadya, you know? Why?

0: Sir John Laba?
1: Oh, ano man to? Toon ako. Teka lang naman ta.
0: Ara ka naman bala. Nagsugod ka naman bala ka. Tinampuhaw mong.
1: Nga tinampuhaw na. Eh, gambal man lang ko.
0: Gambal gani. Pero kabalo ka bala siyang imo ginambal?
1: Oo eh. Nga biyo ko laki ginambal ko. Gani, natural kabalo ko eh. Kaya naman niya galing tuyo mo, tutod ako.
0: Wala kaya ginagutom?
1: Ginagutom eh. Ikaw eh, how?
0: Gutom man eh.
2: Oo nga, ginatulog nyo ko na yun, how? Gutom ka mo, mga amigo, how?
1: Aho, oh, Boy Bichen!
2: Hala?
1: Boy Bichen, ay, este tantan. Siling ko, basi damo dang imo balon nga pansit tantan. Basi, pwede mo masyara sa amon eh. Toto na ko?
2: Gani, man? Eh? Kamu pa ba? Te ano? Laktan ko isa ka baso nga bitsin ang isa ka putos nga pansit kanton. Para sa Baroso ah. The more bitsin, the more pagid nga namit.
0: Nang gabang ya. Kalaula gid ta sini.
1: Sadya-sadya gid ay no.

0: Ultra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Dr. Mil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX Kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga hindi siya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isa nun nga space kagtuman kadamol ang guan, Sir JP. Nag-protect sa tulan, sa skull. Tikon nga DTX 500 ka Kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection.
1: Outside.
2: Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 Kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Mil.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabungo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
1: Mm.
2: Amo na ka-importante nga mainom kaadlaw-adlaw sang DTX 500 Kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang didiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
2: Mm.
1: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say,
2: why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500.
3: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa pila ka maginom?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
3: Wa ini ko ginabatyag maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na, polyphenol sa
1: sulod
2: DTX 500.
1: Man.
2: Sulod na, ang flavonoid sa DTX 500.
1: Sulod man.
2: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
1: Mm.
2: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobrang nga demand sini sa oxygen.
1: Mm.
2: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto
2: so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa It Agahon.
2: K5 News FM, top of the hour news break.

0: sa ato niya top of the hour news. Formal nga gintagana ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. ang tatlong ka mga panibagong Associate Justices at Court of Appeals sa nakarang anunsyo at Presidential Communications Office. Sa ginpahayag kara sa social media, ginkilaga ita PCO ng mga bago karang gintagana ang mga mahistrado nga Sanday Alan na Batara Hepti, Leila ni Marie N. Dacanay Grimares, ag Pia Cristina B. Bersamin Imbuscado. Sunod sa PCO ng pagkatagana itatlo kara ay kinutuyo nga mapatibay rong hudikatura at masuportahan ng madasig ag maayos nga pagpatuloy man itlayi sa nasyon. Bago roanda karang mga promosyon, si Bersamin Imbuscado ay nagserbi bilang presiding judge at Las Piñas City Regional Trial Court Branch 198, imamano panganay nga unga ni dating Chief Justice Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Hepti matay dating Undersecretary Department of Trade and Industry nga nagpanguna sa negosasyon para sa Free Trade Agreement at Pilipinas. Samtang si Dacanay Grimares ay nagserbi bilang presiding judge at Paranaque City RTC Branch 294. Sanday Hepti, Dacanay Grimares at Bersamin Imbuscado ay napili alin sa 80 ka mga nominado agin sumite Judicial and Bar Council o JBC para kun-on o bakante nga pwesto nga dagay pagretiro it mga miyembro ita korte. Inirabati anong K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit kaparit high blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsano.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: D3.

0: mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ni si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ni si Kirby Johnson.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Honey.
4: Oh, ano na, honey?
3: Dali na lang ta maging tatlo di sa balay.
4: Oh, ano? Matuod?
3: Oo.
4: Hindi ka magsaling, honey nga. Maging daddy na ako?
3: Hindi. Dali na ma-star ang nanay ko.
5: Sweet FM. How sweet!
6: Estación
5: K5.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi lang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant gini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos ha?
2: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study. Ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3.

0: ko D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga katas, mangabot ka.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-uunin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
2: Boy, ko kapi para sini.
3: Nagsulod lang na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos ta nang Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, may 5 minutos yon, rong nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: May kapinsa nag-aabot ita 428,000 ka mga tawo rong maapektuhan itong dahil karang El Nino Phenomenon. Iya sa aton karang nasyon. Dahil gin nakita ang ginhat-hat itaton karang National Disaster Risk Reduction Management Council. Base sa pinaka-latest karang situational report at NDCC, nag-aabot it mahis kapin sa 146,000 ka mga pamilya, 428,687 ka mga persona, aro napiktuhan sa 906 ka mga barangay sa bilog karang rehiyon. Rumay mabahog-bahog kita karang naapiktuhan. Pero na-record, di kara sa may party karat Karaga, may 291,381 ng mga tao apektado, 45,507 families. Ginsundan ita Bicol Region ng 49,216. Ginsundan man ita 11,055 families. Ag sa Cagayan Valley, ng may 47,000 ng mga apektado ng mga individual. Nagagawa man sa Runday Karang report nga may 201,660 ka mga farmers, fisher folk, ro apektado with a total ang mga crop na da karang mga panlumbaga nga nagkasamad. Apektuhan sa andang mga hektarya, nagabot-abot it 223,830.19 na hectares mga kakipay. Naghiruya pang kita it mga data nga numero ah. Sa agricultural production, may una nga pagkatugay at may kapins 117,037.69 metric ton nga ginestimar na arang cost of damages nga nagabot-abot at may kapin sa 5.58 billion ta. Kung at million na billion ta. Grabe ha. Samtang sa mga syudad, may una nga synthesize ka mga syudad, municipality. Rogin paidaan mo sa state of calamity. May mga ginsuspended yun ng mga klase sa 33 ka mga syudad ag municipality sa may party karat Karaga. Sanda kita rogin una to ita grabe to epekto ita nasa ibabaw ng puro syudad tondo na eh. Sunungan sa NDRRMC report, may 46,990 ka mga pamilya rong nagkakilangan gid it assistance. 34,649 families or 73.74% rong andown karang habuligan. Agarong DOST pag-asa, ginexpektar gihapon karong El Nino nga ay mag-init pagid. Ma-intensify pagid. Especially gid hasta patat December 2026. Agbasi pa makaabot kita sa 2027 mga kakipay. Agasay di karat ha sa mga sipre, wa tubig kita ma bigaw ra tong tubig. Di ba? Tapos ay nagkagaayon datong mga tanom. Pero kaguoy pare kara, kuya tanom ha. Bisan do aton nga ra nga mga kwan, ra aton nga ra nga mga hilamon. Okay tama na do hilamon magkamatay. Ay mabudlay nga nekonong magkamatay man do hilamon. Apektado dayon daton nga mga alagang kasapatan. Ha? Magamahag mata karubaka, anwang, ano, kabayo, kanding. Ha? Kutob nga nagkakaon it mga kuan nga ra hilamon sa atong palibot. Ano pa nang kaunon karon, di ba? Ato lang sa nang kaunon doon. Ano matabo kara? Hay ma-force kita karon sa pagbaligya ag pag patay ko mga ay ko nitong pagpatsyon ganiwang sandas na mamatay man gihapon doon doon ito na epekto makarata El Nino nga mga kakipay agarabi posible pang sa masunod pa karang mga inadlaw may una pagid nga 84 ka mga area lugar rato nga to kaina ay Bicol Region pa rin kagapit pa lang ka mga probinsya rin ang syudad ha. Ay sa masunod ko nung mga kwan nga, maybe sa maabot nga nga Marso, ay base kon ipasaka at pag-asa nga may una nga 84 ka mga lugar a probinsya o syudad nga posibleng magakot. Saron tayo karang grabe nga init, grabe nga piktot init mga kakipaib. Or either nga 82 ka mga probinsya o mga pagkatubang itong tayo karang natawang nga drought suno sa aton karon nga DOST mga kakipaib. Diba last time almost 70,000 ton nga pagay nga maapektuhan. Ayo taron ay kun ektarya-ektarya itong ginaistoryahan o nasa inyo karon nga lugar. Ay paano ka pa makabuit tonelada karon nga pagay para maging bugas naton. Ay apektado ko nga ni itma, what mabuhi. Kagawa kara medyo una kita kara sa disyerto ba? Ni dapat hay rupang utana ri kara may unaon ba ang ginatawag nga gina-forecast or dapat gani well anticipated yun day ay December manangan kita ho o pila lang man October makara November December dapat ro ato nga Department of Agriculture ano pa ro nagagovern ato nga Department of Social Welfare and Development aton nga basta mga ayon siya ko aton nga gobyerno ay dapat tutangani on top ta ko aton nga lang sitwasyon yuta ano rin yung mga mitigating measure nga ginahimo may inyo bang mga alternative nga himuon para makasurvive kita o rin kasong tamaon ni kara o ratong Department of Education doon pagid actually ma inaistoryahan yung manda. Dapat nakaplano kita makarakat simpong ra. Era yung posibleng tamaon, gabawas sa atong production ita pagay. Gabawas, posibleng magbawas sa aton nga supply tubi. Oriente o tangaron, hay given yung taron. Pero may matagid rin nagabawas sa atong supply. Ag may problema, gimataron. So, aton nga mga kasapatan, posibleng magkamatay, bangod wa onit kinakaon. Kitang kaapektado man kita eh. So dapat dai ba na address yung makarakat simpo. Ha? May ato yung ba yung alternative karang asaligan? Hindi kita maghugat sa maabot nga Disyembre, hindi kita maghugat sa maabot nga Enero hasta Marso. Ay tistes lang muna kita 3 months ay. Eh. Okay matakuntaron kon ro ayuda nga ginatao ko atong gobyerno hasta 3 months. Ay siyempre may aton pang Abril, may Mayo pa. Okay, pagkabot Hunyo ay was-was doogan. Makabawi kita, balik kita sa normal. Ay kunamat, ratong chimpo nga ginatawag ito nga abnormal because sa apekto nga rin global warming. Hindi man kunamat mabasa ko pag-asa nga doon gano'ng panyimpo. Kaya nga ginatawag nga pag-asa. Nag-aasa kita kung doon ginamat itong chimpo. Kaya ganito mga forecast to anticipate the next or the future. So, ito ma, hindi na ito anticipate to future kung ano posible matabo. Kaya dapat tututukan aga tauan git it mabahog karang attention ko aton karang gobyerno halin sa national padto sa aton nga local nga rah. Hindi man kita mag-cramming kung chimpong man nga harun yun man abo na piktuhan. Agro-supply nga tubi. Nagkabaabot na pa, namakon bilyonista. Bilyonista, makarado aton nga ginatawag nga gastos. No? Raya nga rang ginahamban, aton nga rang ginapurkas nga ita. Actually, kwan pa nga, ginapurkas sa ita aton nga kwan, aton nga National Disaster Reduction Management Council. Pero rin nga nang gina-forecast, actually, nahatat yun dun sa ginatawag nga agenda meeting itaton karang national government. Agod nga i-reiterate sa aton karang nga mga lokal. Oh, ay rin nga mga kwanday, mga ginskonsolidate man nga mga report nga posibili tayo mga rato pa nga, ay kung bilog kita sa Pilipinas ng tamaon, karasos ka baabo ta. Nagkasunod ta.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gid nga agahon, aga naga utro adlaw kita nga pangorason iya sa aton karang programa. Adad kinyo unang adlaw, kamusta rin yung karang adlaw? Kamusta rin yung karang weekdays? O pasensya na ka mo, medyo nag-adjust akon nga kwan, akon nga boses, akon nga golden voice. Ay medyo kin sudan ita tober akon nga ilong. Ay daga ko panyimpong ra, no? Huwag kita katakod, ha? But sa gihapon, anyway, unta pan gihapon kita sa sitwasyon, ha? Ay banatan tat aton nga mga food supplement nga ra. Importante sa gihapon, padayon niyang natin ka nga pagpanrevisyo, natin ka nga trabaho, ha? Basta hindi mahamper, hindi mag-cause ita sa aton nga paghambag, what problema. Padayon daton nga komentaryo, padayon daton ka nga mga issues topiko, iya sa aton nga pag-ililiba. Adlaw kita makarang nga Webes. Medyo kadasigro aton nga mga, ano, inadlaw. Kadasigro aton nga mga panyimpo. Bangod, busy gid. Kung sa presuhan kating kara, kabuhay ta. Kabuhay ta, gahoyap, inadlaw, inuras, di ba ka? Kung lay ta makulong ay, kung sa guwa ka ay, pagbugta mo, ano mo, jukan o, tamana ay, sabado, mata, di o, pumata. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, makarang adlaw nga ra, ita Webes, pizza 8 kita. Pangwago karang adlaw sa buwan ngarat Oktobre 2026. Sa aton karang nagapanguna nga mga balita, local government kalibo magapatawag sa mga stall vendors. Angot sa runday karang estado at bagong kalibo public market. Ah, makaron karang hapon. Aton na nga bubantayan mga kakipaybe. Kayang pagpatawag nga ra, aktorero pagpatawag karahay rayang mga registered ng mga kwana, mga stall vendors. Pero mga wa na karestro ag may problema, imedyo base di ka mo hipatawag di kara. Ag posibleng pakaistoryahan di kara. Pero ginatawag kara nga free howling prerequisite. Para nga nga kung paghimo gon it inventory, paghimos yon. By pace ba yan? Kasugot mga raton ka nga mga negosyante nga ra. E dapat mumpisahan yung takit kung taragod nga rin yung mga diklag raton nga public market nga ron. Yung kita mag sama-sama. Ay, para sa gihapon. Paabot pang gihapon sa punto karon nga sama-sama mang gihapon kita sa habang buhay. Ay makaragachimpo. Unahon tanato na rin nga makatransfer. Agod nga rin nga mabawasan ng kagutok aton nga public market particular along di kara sa aton nga nga may San Lorenzo Drive. Standby ka mo sa mga update ag development sa aton nga nga kalibo public market aton na nga pagatalakayon iya sa kabugusan ko aton nga nga pag ililiba. Samtang dugang gihapon agangot gihapon sa nasapitan nga nga balita. Daya praton karang atotan awon man sa aton karang rayang pagpatawag ng rat meeting ay Oktobre 15 ro target it contractor nga pag turnover ko aton karang bagong public market ay inyo ta siguro matabura ang hautor aton nga mga nabatian nga mga istorya nga natapos sa tarokwan natapos sa tarok construction nga ra natapos da uwa para tapos ra. Tapos ro construction pero may mga nabilin pa nga dapat nga taposon pero hindi matapos-tapos dahil natapos ang budget. Dahil pa may aton karang tutarawo na ay natapos ro budget ro mga taposon hiba tara tapos ay pudlay taron di man pwede ron nga isolder itatong munisipyo ayon dato na buong nga mga information ha. Nga side the comment atong sa iron doon kung ano mga update parte ni karon. Samtang dugang gihapon nga balita, balikan tagihapon ng Islat Boracay. Saray nga lang casino nga lang mga kakipay. Mayroong Bishop of Ecclesiastical sa Sudad Karata Capiz nagpadagaman it solidarity of support sa pag-opener sa Ronday Karangang Gambling Casino. Iya sa may isla karat Burakay. Amakon moro, araya galingarang kwan, dayang casino galingara. Rana patagali karang timeline nga dapat hay kumbaga ana ba yang kwan rang effectivity nga ma-consider drong 15 years moratorium hay hasta pata 2032 ngani pag 2033 pidyo tang magpatindog casino pero pangutana 20 ano pang kita makara 2026 pero hamat hatindog taro casino nga ra ginilusoy naton do ginatawag karang endorsement ngarat sang kunyang bayan Itmalay wag inakot makita nga endorsement pero kagawa ari kara rayang SB resolution number 0068 nga nagaoponer o pagtao ito ni karang 15 years moratorium una sa aton nga may isla karat Burakay mga kakipay
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Atong panasayuran ay paano abi magkahimot endorsement tay mismo alkalde taro naghimo itong dahil karon nga pamaagi nga matindog ron dahil karon nga hotel ron dahil karang kasino agwa tatang nag-agi ita konsultasyon sa aton nga sanggunayang bayan sa aton nga mga residente o nasa nasabitan karon nga lugar partikular sa barangay Yapak ay aton balikan na ha. Raya sa gihapon nga lang ginestoryahan gihapon nga isyong rata kasino iya sa may isla karata Burakay mga kakipay
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil natuan ka raga pakatawuan ka raga italigwa iya sa kabukusan ko ato nga pag ililiba pag ibahan man kita itaton ka raga mga patrol ko ato nga mga news team na magabasyada man kung anda karang mga balita, mga preska nga mga balita. Aga, siyempre, of course, broadcasting kita live sa atong karang broadcast center. Makita kita sa Port Floyd, Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Takalibo. Nag-broadcast kita, pinagi man sa atong karang Facebook Live. Bisitahin ninyo ng live programs, K5 News Kalibo. Aga, siyempre, of course, masundan mo kita sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa mga nagagamit, itaton ng mga randa ng mga transistor radio ng mga digital, anuman karaoke cassette, o tune in ka mo sa 94.5 MHz. FM band na, FM band ko yung lisuan, ko mga radyo.
1: 11 Mbps! 11 Mbps! Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM!
0: Wa kita sa AM sa FM band kita mga kakipay. Ag siyempre ra aton nga man nga pag-encourage sinyo na pag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agod nga permit ka bang matawan man itong notification sa mga balita nga nagakinatabo iya sa aton karang Kalibo ag kabukusan man kung probinsya Taklan. Ilog nga Pilipinas mga kakipay. May mga problema kamo sa inyong karon nga mga banwa, sa inyong karon nga mga barangay. May mga ginareklamo kamo nga mga opisyal. May mga problema ang gustong ipaabot sa aton nga mga opisyal. I-feel free kamo mag-drop iya sa aton karon nga broadcast center o magpatiga. Ita minsahe iya sa aton karon nga Facebook page agod nga matawan tamat sabat ron inyong karon nga mga problema. May aton karon nga 26 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11. Pigit ilabas una sa mga nag-uilabas yun. Ag sa mga nag-preparar pang sa aton ng mga kusina, nag-inasur aton kusina. Nag-kwanyang ah. Nag-humot yung rumang putahe nga ginagaha. Kumbaga sa hugong pa yung ay busog ka na. So, thank you guys. Nag-sigpatayon yung kung inyong karoon ng mga gahaon. O kusina ha, rin yung mga ibasi ro kagayo. Sunog, delikado makara. Ay masado kainit. Ag grabe ro hangin. Ay ideal gid para sa mga panimay naton nga kung nagadapong kabuna. sa bantay gilin nyo ron ay basi iapukon. San man nga ni mga gastog nga electric, bantayin dapat naton. Sa aton man nga mga restaurant nga bukas, sin man sa bilog naton karang banot kalibo. Sa mga baraka naton, of course, aton nga mga public market, aton kalibo shopping center, mga talipapa. Sa mga transport na sektor naton, sa aton nga mga gasoline station nga naga-monitor permi. Happy pamatigid ha, makaranga pang orason. Ang samabutan ko aton karang pag ililiba sa mga kaingod naton nga probinsya ang siyudad. Happy pamatigid, maayong udto sa inyo tanan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Bago kita karamag adto sa aton nga mga tao pang doon, talagarin, mainuman akot aton nga rang vitamin C. Mighty C Alkaline Vitamin C. Rong pagnaba, it level vitamin C. Sa aton karang gawas ay may abo ng mga negatibong implikasyon. Dahil sa pagbilog, itong tayo karang macular degeneration. O ginatawag nga timprano nga paggugang kung imo karon nga mata. Gugang tatong mata galing ano? Sabi nyo rin yung mata ay doon yata, gagugang man dumata nga ron. Ay samta na kaedad rong tawo ay naganaba dong level at vitamin C sa gawas. Dugangan pa nga na-expose pa sa rondahe ka nga mga factor kapres kung stress trabaho, pollution, mikrobyo at posibleng pagid nga daga kung rondahe ka mga free radicals sa aton ka nga gawas. So nakakasamad na it mata. That's why nga samta na kaedad, no? Nagadugang raton nga edad, dapat ay abo ragli rato nga vitamin C. Dapat ang inom kita at abo nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag pinagiri ka mga K5, ginaprotektahan gid rato nga mga mata. Randay ka nga vitamina contrast, randay ka nga mga pre-radicals. Agod malikawan, arong pagkasamad. Ginapanami man ita Mighty C, arong nga sirkulasyon ko aton ka nga dugo. Kaya maintok nga lang ang mga ugat nga sa aton ka nga mata, no? Nga good nga nga makataugid, itama nga sirkulasyon, no? Agod nga dapat ay makaabot rong tama ang nutrisyon. Dahil doon rason ko naman, medyo paralyzed ro aton nga gawas, especially kung ma-high blood ka, ma-stroke ka. Dahil nga nga dugo, rong dugo, ari ka rong nag-aagir o mga kabaabo nga mga nutrient. Ari ka rong mga minerals. Ano ba? Diba? Nag-aagir karon sa aton nga aton dugo. So kung what nag-addtory karon, ano ro nutrition sa aton gawas, di ba? Patay imaw kon what dugo. Ngani hay importante ro proper circulation. So likawan aton na, likawan aton dog natawag nga pagkabulag. Bangod lang sa natabo nga ra mga K5 nga apektado bangod sa roday karang mga oxidative stress ang mga free radicals. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines, pagkatapos yamang itduga nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi kina makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: Pagtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas balak ang Ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu blood sugar. DTX 500. Asal Rikas. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag- DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok. Amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Optic Fiber Dokumentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Balik kita iya sa ton nga pag ililiba. May aton karang 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Now sa aton karang pagpadayon mga K5, aton na yung balikan do aton nga Kalibo Public Market. Atong bagong Kalibo Public Market, no? Iyon nabi kita sa ginatawag karang crucial day, crucial week, crucial month, no? Ay October now, di ba? October yun makara. That supposedly, dapat ko September paro last karang dapat ay matapos nung tanan. Aga, may gin send akong picture. Pakikuhan lang, no? Pakislide lang no picture. Sa, actually, kumplito man kung taman. Kaso lang ay tanganay kung ano puro kuwang ni kara. Kung baga medyo mga minor, kung sa mga repair, ay minor ka lang repair lang siguro, or kwan. Minor finishing, no? Kung sa mga nagapalitada ita simento sa mga pader, ay finishing touch laman, gihapon lang nukuyang siguro. Galing ay sa ginatawag nga finishing touch nga rahay, basi maabo para magastos di kara. Ag actually, naistulita before kara si SB La Chica, nga rukuyang rekara medyo roaton nga power supply sa bilog ra nga concern nga hindi pagid ma tao kun ha address undo problema nga ra sa bilog ra nga nangin cause it delay aside nga may problema sa mga delay it construction may una nga problema tao kanay kun ha address undo parte nga ra sa aton nga kuryente ay di kan pidi kon magtakod-takod basta-basta nga wa it kwan akuan ba ya? Transformer nga ginabutang. Although may tubig yon, pero power supply o kinangan ay may una rang ginatawag nga elevator ha, sa aton nga nga market. So kinangan gid ron dahil siyempre bukod tanan nga siyempre ko aton nga mga mall nga nga may galing nga long ani kon elevator tabi ang bati bukod at escalator. Okay, dali lang ay dugangan tara nga rang information ay kahapon sa Sangguniang Bayan at Kalibo sa milog na sa ginistruyahan man, no? Aron dahil ka nga, aton nga public market mga K5. Si K5 RJ, may nakaranga dugang karanga report. K5J, para sa kampiyon karanga balita, kay listan by.
7: K5 News FM Live Report.
10: K5J, ano na update?
11: K5 kami mag-meeting makaroon niya hapon ro grupo it mga vendors kaibahan si Kalibo Mayor Jury Sucro para nga ni-install yan ro update sa Kalibo Public Market. Kayo mga vendors nag-pinanguta na kung ano ugun man na, saan ugun matapos. Kaya sa part ko ating kirang SB, kung man mana kami kasayod kung saan o ay doon nag-doing gilang man mana ro kutana. Ag, syempre ro makasabat man ay sa level it contractor ag engineering ka K5 Romy. So ngani nga hindi na mag-istorya pero based sa mga nakauna nga mga inspection nga to kay Cybromi ag sa bilog pagid niya ni kapay di ba tag third floor nga white at top high din pagid ro ginaplanuhan nga atupan nga kinahanglan hay may bubong so ngani nga suno kay SB member La Chica kasi man naabuton pata kita it first quarter man na 2027 kara ag matapos it atop kung do diretso ro trabaho ka kay Cybromi ag sambilog pa bisan pa naghambalon ro kontraktor nga ready for occupancy na ro first floor itindahan ay nagmanifest aro mga vendors nga hindi sanda maghalin kun bukon itingob so dapat hay dugungan gyud
10: sanda sama-sama gyud sanda
11: oo hay agro mabudlay pagkaron habay ni SB Rex nga paano ta baga pabutangan ut at vendors nga wa pat ana turnover ro tindahan sa LGU wa pat ana turnover it contractor indo na man na mahugan it mga debris una hay sagap dun pat aron it contractor kay bangod gani nga sigidas pat ana ro pag-ubra plus pa nga may mga ginapaabot pat abisan da nga mga equipment like lifter nga ra kay Cybromi ay doon nga elevator hay makar nga October pat ang ginagauman
10: elevator kita bukod escalator
11: elevator do pagkahambay ni ano eh ni SB Rivaldo kay Fabio.
10: Medyo hotel, medyo hitol hotel gid galing rugwa kara.
11: Manami, manami mataman kunta kun kay Fabio sa ito kung ano ro.
10: Galing no purpose sabi karon kay 5 jet elevator hay kung may dinaya ka bang raw hay di man pwede ni moron nga igamit do escalator.
11: Hindi man ay ano ka malang man gihapon. So ro elevator, basi ro ginamina da, elevator ag lifter abi ro ginhambay na. Basi kun naga kargat anay daga pa adto sa third floor.
10: Oh, doon abi ro may mga kargat nga abi.
11: Oo, basi doon taan nga sa mga part na baga i-construction kay Fibromi, ay doon siguro ro kwano lifter doon ang kaibahan eh. So nga nga doyang Oktubre, so ginagauman nga mag-aabot. So pagita na human, depende rin kung ano rin mga in-outcome doon naman it meeting, ag ano rin mga concerns it vendors nga sige das pinangutana sa makaroon, haywa pag-init kapaturan kung saan o. So pamatian taro pagpahayag kay Cybromi ag pagpatpat kara sa Sangguniang Bayan, pinaagi no, saray ka nga sa regular session kay Cybromi.
10: Okay.
12: Roborex Bautista.
13: With regards to the statement of Mrs. Rosalie Tampos, actually we had conducted a committee meeting last week together with the members of this association. And imo mo lang rin napakutan eh. Kung kunin rin matapos mo. Building, kung ano rin integrated building, pabalik-balik. So, pero kung basa, maraming sabat, hugaton lang matapos. Kasi kung kita na pautanon, we are only in legislative body, rung implementa ka ron, ay rumus pal engineering. Kung hindi ma, kung may diferensya sa construction, it is the mayor who will pressure the contractor. Kung hindi pa kita na kaya, may legal office kita, sana mag-file kiha. Kung ano na nakita ito mga diferensya kaya hindi na na masunod yung contractor. So ano, tumahin mo as legislation eh. May yari, hindi po na apakita kung mga may ato niya ng project monitoring team. At least hindi po na kung mga diferensya. O, yan atong infrastructure committee headed by our SB Engineer Lutika. Kibahan kaming tatlo ni SB Marti. At least na po na namon. But so pag nandat aming gusto ka na permit ang istorya kung hindi matapos at least ito ang sinabat balik-balik.
14: Okay, in any case this letter is addressed to our dear mayor and not to the Sangguniang Bayan. The request is not for the Sangguniang Bayan to call for a meeting We are just copy furnished with a letter, and we communicated with the executive assistant of the mayor, Ma'am Giselle Flores Quimpo, with regards to this matter, and I asked permission from her if I can state her response in the session, and she agreed, and she informed us that may meeting po sila, silang mga market vendors kay Mayor tomorrow afternoon. So that would be October 8 in the afternoon. So again, the meeting is between the mayor and the market vendors. We are just copy furnished in this communication. Yes, Honorable Rima Ribaldo, to be followed by Honorable Engineer Emerson Dachica.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is right that this matter will be brought to the office of the mayor or si mayor itself. Dahil once nga we have done so many hearings and information, but of course I sa part particularly sa committee infrastructure, they done their part, may mga report, may proper panman monitoring, but of course kung makara abi matabo, it will give a conflict between the executive and the legislative.

0: There's only three to our mayor. So kung ano mataro ay mayor nga whatever the mayor decision, of course ay kung kinahanga na abiro aton nga mga duga nga suporta para mapadali naton do construction, ay una kita mahugat, Mr. Presiding Officer.
1: Okay, thank you Honorable Engineer Emerson Lachica.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. Last September 10, we had conducted inspection of our Calibo Public Market. Together with SB Ronald Marti, when we reached at the site, naruato niya project site engineer nga si De Vera. According kay Engineer De Vera, ay gawagat man ang wrong ground, anyway, ground floor area, ay ready for occupancy o ta, partial occupancy. Nag-establish kami ni Engineer De Ignacio Rato, nga officer in charge at municipal engineer, the same man daan na nga ginambag, nga pwede ito ama issue ni partial occupancy do ground floor area, no? Ako galing according sa kanda kay Engineer De Vera, gumaman kay Engineer De Ignacio nga hindi man ko numero mga stallholders it aton nga Calibo Public Market mag silo, gusto nanda ay masilo sanda bilog sa nang masilo sa aton nga Calibo Public Market. And according kay Engineer Dave, kung tanaw na ito naroon ang ginbuyan niya istorya, hey, simpre, third floor na nang aron nga roping, hey, kung ako niya i-evaluate, hey, matsa duda patangani akong mahuman doon sa before the end of 2026, no? Dahil abo nga trabaho kung i-tanan do third floor, hey, buta nga roping. At the same time, dahil October, kung umabot do, left ear nga to agdo anton nga sambilog ang left ear ag nugat nga pasaka nga ronit pasait mga aton nga mga elevator ho. So kung October mabot basi mga November pa ma-install ag abo patang trabaho para sa ginatawag nga ron nga roofing. So ang bago gani kay Engineer Dave Ignacio, bisyur ma ako nga mapahuman yun ninyo before the end of 2026. Ay kung hindi ma ako doon, masi maabutan pataka mo 2027 in first quarter. So doon, that was the major na ay they have a meeting with the mayor sa tomorrow, no? So para once for all, maklaro kung baga nagambarong taga United Vendors nga ma-silo sa dakon bilog tanan sa nag-silo or pwede tandang mapasilo ro human sa ground floor ay pwede aron dahil sa nag-istira kami ni Engineer Dave nga pwede ito ma-issue at partial occupancy. So doon do last nga inspection naman nga gin-conduct ko September 10.
3: Okay, thank you. Last comment on the matter since, again, we are just copy furnished in this communication. Yes, Honorable Rima Rivaldo.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mangkota na lang ako kay SB Emerson as a chairperson ng infrastructure, then ma-off the record ako.
3: Last comment, Honorable Rex Bautista.
4: Sa with regards to sa hambang kung ino matapos, rumakasama siya takaw ng kontraktor. Dahil saan na ito obra eh. Ang kung naman SB Rivaldo ng Awat Pondo, hindi pwede ng Awat Pondo kasi phase by phase yung pag-release eh. Pag-release billing eh. Hindi man na pwede i-release ro certain amount kung wala natapos. Eh, pa, nag-advance sa collection eh, you know, sa Abtonet Municipal Engineer because they are the one in charge of the completion report. Eh kung ipakoleksyon na nang matapos ay doon doon may questionable ron. Ay doon doon, alam mo, ano na tatong legal officer, ito question naman na kung natuon niya, matpundo. Kasi matapos eh, ang loan sa bangko rin eh.

0: Iman magrilis to di BP karon kun nga wag kasunod sa practice billing. Hey, kung nag-advance sa sanay, that's the problem. That's the question. Very big question taron.
1: Okay.
0: One more. Hindi ta magsugot kung ako ro contractor. Hindi ta ako magsugot eh. Iyo kuyo pyro building nga wa ta ma turnover sa munisipyo. Why? Kasi kung may madisgrasya una ron, sa abdon talanda. Sa abdon ang contractor. May mahugugan una ka ron kapalindahan. Anda tayo si abdon kasi under the problem is na ano ta sa negative slippage. Doon yun ang problema. Ang doon yun, ano yun, take a title. Municipal engineer, kano ta sa nga matapos? Pilot kiha kung di matapos. Hey, I don't know what happened to that. That's a very big project in Iwasat Ginaubra. Or masi, may iwatan sa hiran na itong engineer, nilimuta ko na. Or either nga, huwag nga nasa hiran. Aman, hindi na na ma-pressure doon. Thank you.
1: Okay, thank you. Again, we are copy furnished with this. So if you wish to be there in the meeting, it would be advisable for the SU members to coordinate with the Office of the Mayor. Kasi pwede matamaka sit in if ever sa meeting aron. Okay, thank you very much. Nasang ko na yung bayan notes this communication. Letter H.
2: Okay. K5J.
3: So, ito, K5 Rom, sir, pag-update no sa tindahan nga ra, aga kabay pa nga, hindi na kung ano pag-istoryahan, may manamig nga update si Mayor.
2: Basi mag-offer si Mayor nga, maghali na, abik, kamulo rin mga kwan, the first floor na to, umpisahin ninyo man na.
3: Oo, hay, tao kong pabor karon ng mga vendors, K5 Rom, may gusto tabi nang datingog, kasanda, mahalin tanan, first, second, agasta third, ganyan, iron, based sa plano, hay ugaling haywa pag itabi na tapos. Depende rin kung madagat.
2: What the means ni Katoro Kuryente? Kung okay yun o kuryente?
3: Negative pagid ka kay Sagromi. Doon para sa bilog, abi man niya concerned before. Ay, ito ako na-address siya. Tawang karun doon, ay kung may una yun kay Sagromi. So ugaling hay man siya. Muman gihapon ro, tindahan, what pagbago. Agwa gihapon na atupan man ro, third floor. Agtaw kung ano pagid ro, iba niya mga kugang. Magwas sa mismo na ng structure kay Sagromi. So, nairo atong karang report na magaling sa Sangguniang Bayan ng Calibo, Reyes K5 Regilin Tornino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. At kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
2: Abo nga salamat, K5 News, anong dahil karang report halin sa atong Sangguniang Bayan, ay atong tanawin ni Duna Abikon. Basi kung pwede matama makasugod o maka-attender do media, agud makapamati man kita buyas sa mga gin-istoryahan, siyempre it is involved public man gihapon day para man sa pumuyo nga masayaran gid kung ano status yun ko atong public market. Nag ready yun gid ba nga okupahan dahay sunod kay Engineer Ratsika, SB Ratsika, ay pwede ta magbuo ita partial occupancy permit o nga mag operate yun doon para magbaligyari ka ron. Okay. Ato mo ba tayo doon na ron? Rung mga app to development, mga K5. Magpanumbalik kita pagkatapos ko ato nga Mighty Say Network News.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
6: Sa kadaw kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O ay nagko ginibatsya at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: TTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base blang taas sugar niyo bulag kamo bala no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok.
8: Grabe no. Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
7: Oo, gusto no?
8: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
7: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
8: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tapos. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drinks FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
7: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
4: DTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
10: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
10: Kila sa una ang imo blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
4: DTX 500!
11: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
8: Ang ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at bitis
7: eh. Oo. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa atong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isasulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa atong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
8: May kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
7: Islan na, no? Wala na chance
8: wala na mabalik na pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
7: Sugod na buron, ano?
8: Gaburo na.
7: So, munang masubo actually, dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
8: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
7: Bisan hindi pa, dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
8: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
7: Ko da, dok.
4: DTX 500.
12: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.

0: K95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Merha, kasama
3: ang pag-uulat ng K5 News Team
2: mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa.
3: Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
2: Network News.
3: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
5: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Province Office noong Oktubre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan ito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa isa, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan nakumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka. Kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital lamang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
7: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa diversion road ng Lezoaclan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van nang salpukin ito ng DNR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses na gumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Baño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama ay nararo ng sasakyan na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya, sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
9: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: At controversial Vice Mayor Harold Respicio, sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng vice-alkalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alkalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
11: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
12: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng La Paz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si John Michael Charity Leona, isang empleyado ng gobyerno at tubong La Paz noon, ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon. At ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahalay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
13: Arestado ang top 1 regional most wanted person dahil sa 5 kaso ng rape. Inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond, habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa UPOL Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng UPOL MPS ang suspect.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
4: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Sibulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba's operation sa Sibulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy na pulis ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hininalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark Man na ginamit sa bayba's operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Mga K5, para naman sa detalye na ating balitang abroad, 3 ang nasawi habang 36 ang sugatan matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas ng mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
18: Balik itaya sa itong pag ililiba, may 18 minutos yun to nakataliwan sa oras nga alas 12 ag sa gihapon. Happy ilabas sa itong nga mga nag-uilabas kid sa makarangapan yung posin man ka mong inyong lugar, no, sa mga panimagay, sa itong nga mga restaurant, agsing ka mahabutan itong dekarang utro adlaw, kabay nga unang kamo sa mayad nga kahimtangan. Ag mainit ato nga panyimpo, abo atong tubi, no, nga dapat gid nga inumon, no, sa makarang at simpo nga mga kakipay. Ag siyempre sa aton nga mga naga-opisina, sa mga nakatapos, no, pitun kamo nga na mag pupahuwat sa kere, mag kwan baga, magpad nga bigyan ng kapapaduyog eh. Gaban hay siyempre makarang matapos o ilabas ay manabi magkukatugog, di ba? Alas dos pamando balik ko aton nga mga opisina. Ag siyempre sa mga noon break, di ba? Ay patay ng gihapon mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, iya sa aton karangapag ililiba, naka-experience ba kamot kinatawag nga hyperacidity nga natawag? Pag nga nga hyperacidity, ano yung pagkaintindi karon, di ba? Grabe rong acid sa imong gawas, no? Nag-aslom na imong atiyan, no? Ag doon yung ginatawag nga acid dyspepsia, no? Nakabatay ko ito nga dyspepsia, di ba? Nagahilab, no? Imong nag-aslom yung imong atiyan. Sa bilog na sa mga ginatawag nga medical disorder sa aton karang atiyan, nga nagaproducer itong dahil karang nga gastric acid, meaning to say nga, habang ko na yung nag-aslom. Ha? Nag-aslom rin itong suksukan itong tiyan. Ag may ginatawag nga hydrochloric acid, nga ginatawag pahalin sa itong gastric gland, nag-producer. Raya nga gastric acid, hay kakinangan ra agod nga madigest para itong karang pagkaon. Ag maabsorb rin nga amino acid, no? Mga carbohydrates at mga fats. So, kinahanan man natin na yung gastric acid. Kaling ko naman, ay bangod sa sobrang produce itong dekang gastric acid, nangin abo ta itong gas sa aton karangatian. Di ba? So, atong tanawin ko ano mangin, ano barong cause itong dekaroon nga gastric acid or hyperacidity. May auna man abo, may abo ng mga sintomas iginatawag nga hyperacidity. Ag sambilog ni kara, rong pagbatsag it burning sensation sa imo karang dughan, di ba? Medyo mainit naman na raakon nga kwan, narakong tiyan, narakong suksukan, no, nakakon kamo karon acid ron, hyperacidity ron. Nagabatsag kamat mapait nga mga likido sa imo karang baba ag gulping kun ka nagahubog, no? Pagtuon ani mo ay ito medyo makwan ta, medyo mapait, no, di ba? Medyo mag-entro, lasa, di ba? So, kwan doon, liquid ron it, hyperacidity. sa aton karagatian, mga kipa. Ang mga kipa, brong sobrang kapag inumit kape. Tapos ka itong labing harap, kape kita eh. Di ba ya? Hay, isang bilog na nagkakos. Itron dahil karon nga, abo ko aton nga gas sa atong atiyan para mangin acid. Pero pag panagarilyo, pag inomit alcohol, apisan to anxiety kalingaran, nagkakos manda ita runday karang hyperacidity. Pero sobrang stress, nagatrigger man it, hyperacidity. Kasi sa wakat na ubra, manano, tapos ay na-stress ka, ay nakabasa ko hyperacidity. Rano mga primary, rano mga secondary, health issue kung dahil ka ng hyperacidity, rano pagtuhaw kung mga tawag nga ulcer, rano yun. Ngayon ka muna, ilabas kita ka muna kung may inyong inog ilabas. Ay kung ka mati ginakaon, agwak at makaon, ay excuse ka man siguro, pero bukod aron. Ay rano ulcer tangaron pag wakat ay nagkakaon sa itong tama nga oras. Di ba ga? Kaya makarangat siya yung adlaw, dapat kid, makaon kita kita karon. Ha, itatlo man kita magkaon sa bilog ng adlaw, di ba ga? Agahon, lunch ag gabi eh. Dipinto kimor kung himot imong wago. Ara iba yung mga anom wago kita nga ni. O, siyam kita nga ni ron. Tika diyo dayo pa, di ba ga? O, hay kon doyon, likawan pa nato hindi kita makakaon sa tatlong beses sa adlaw, ay sigurado kita ron nga ulcer at mga buton. Ag, siyempre, nagataorot irritation sa aton karon nga tiyan sa aton mismo karong tinae. Ag din sa aton karang tutunlan, bangod sa pag-producer karon tayo karon nga acid sa aton karon nga lining ko aton nga tutunlan. Nagkakosra it throat irritation o nag-aubo ka dayon. Ag bisan, may una pang natawag ng mga antibiotics ay hindi mabuo bangod sa imahay ginatawag nga bacterial infection yon, no? Rayang rang ubo nga nagka-cause irritation sa aton mismo karong tutunlan bangod sa ginatawag nga acid reflux. O, di ba? Nakabati ka mo karon matoktoro, may imo taman ng acid reflux. Pero grabe nga stress nagresulta man sa pag-release ko aton ginatawag nga angiotensin, the second halin sa aton karang kidney. Agrayaman, agod nga ibhandong blood flow ko aton karang mucosa nga nagaproduce ko nunday karang mga free radicals nga nagatake man sa aton karang DNA, sa aton karang tiyan, no, sa atong cells nga nagakos pat inflammation ag maabot sa punto nga mangin hyperacid dun aton karang tiyan. Ang galing nga mga cause kita nunday karang acid reflux or hyperacidity. Ag madali man lang kung tama buong doon ay karang hyperacidity mga K5. Kung seryoso yung roaton nga pag tao ita medication sa condition ay kung atong pabayaan da ay gagrabe tara. Pwede ka ting ma-hospital karon. Ha? Time will come, pwede ka magsuka. Pwede nga magsinakit ting tiyan. Ma-hospital ka kung pabayaan na itong da mga K5. So dapat ay tawan da ita pagtaupangod. No? Rung mga makarang klase ng mga ginakonsider na bilang ng mga serious health issues tara. Di ba ga? Eh, pwede mo itong ikamatay rin kung mabutang ka sa agang-agang. Rung DTX 500 mga K5, mangranon doon sa antioxidant. Rabing-rabing mga kwanday, mga higko, mga pro-oxidant. So, kinang natong limpyuhan da aton nga suksukan, da aton nga tiyan, dapat inom kita adlaw-adlaw DTX 500. Bangod, may anak karang 1.3 million antioxidant nga nagabuligid sa runday karong ginabatsag naton karon nga acid reflux. Bangod, may anak karong anti-inflammatory properties arong DTX 500 nga mapapundo runday karon nga hyperacidity sa aton nga tiyan nga ginabatsag mga K5. So kung may inyong mga history, may inyong makarang ginabatsag, ha, inom kita DTX 500. Agod di magbalik-balik ron ay delikado ron ay apektado rin mo karon nga eskwela, trabaho, rin mo nga mga responsibilidad sa imo karong pamilya, apektado mga K5. Ito na ikaroon nga hyperacidity. Simple yung matodra, pero kung pabayan, posibleng magrabi ag mauli sa komplikasyon mga K5. DTX 500, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Ospina Avenue, kalibo aklan. Bukas raton nga butika, adlaw ita Domingo, asa adlaw karon ita Biyernes mga kakipaib. Ha? May libre nga konsultasyon, pwede ka mo magpangutana kay Dr. Robert Ipinado, ano mga inyo karang inabatsyag, sa inyo karang kayawasan, agad matawan kamot kiya, kung aton karang mga food supplement nga dapat ninyong tumaron mga kakipaib. Okay?
17: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
18: Mayaton nga 27 minutos yun, doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Ato na ni mga feedback kay Nismar Antique. Shout out ko no. O, siin ka Nismar Makara. Siin ka naga shout out nga lugar. Ago naman kay Sister Jo. Sister Jo, may dahil nga utro adlaw kay muna ha. O, kamusta ka una? Aga kama naman kay Sister Ining. O, nasa blessed side kalibo nga always kid naga pinamati. O, matlibre ya kamun kara. O, ga buong mata kami. May bayad aron siyempre. Okay, sige ah. Thank you good, Sister Jo. Guwapa man ko no gihapon. Ay, grabe. Obviously. Okay, sige. Kamusta lang ko na sa blessed side kalibo. Ago naman kay Sister Roseline Silorio. Nag-monitor man iya sa ito nga programa. Pero ito yung muna sa Kwanda, sa Singapore. Oo. Ito yung muna nag-trabaho. So, happy monitoring ko no sa mga Silorio family. Iya sa aton sa probinsya Taklan, particular ikala sa may family Otsando. Pamilya sa Otsando ag Plabiano family sa Halas, New Washington. Okay, sige. Nansiyan ko no. Maliya gagaha ako it beep rindang. Aba, lang pakaintindi tabi ko na beep. Pero pag rindang, wala lang kaintindi. Singaporean word, abira. Oo, Chinese. Basta importante hay karnia. Bisa nung klase, basta karne, ay kaunon tanaton doon mga K-5. Gaharon simpre, bukot hilaw. Okay, sige, thank you good. KFC pala ko na si Sister Roseline nga nagatrabaho na sa Singapore. Ago naman kay Sir Roseline Sundelpin, nga all peace man, nagapamati. Iya sa aton karang Aklan State University, Banga Campus. Thank you good sir sa mga grupo muna nga nagapamati sa Makaraka Chimpo. Always good, thank you good so much kinyo sa pagpamati. Always kami kapamati sa agahon hasta gabi. O, sige ah. Rewarded ka, Sister Jo, sa pagpinamati. Okay, thank you, gito na. Mga Sarabya, pamilya sa Kalibo. Una man kay Kwan, dalang kay Nanay Banji, kwesta una sa may party itar. Dari karang tambak ni Washington. Nanay Banji, kamusta ka una? Ha? Happy pamati lang makarang apang orason. Ago naman kay Tatay Ray Bardula sa Gonzales. Happy pamati man. Kay Kwan Galil, lipat ako habaw kahapon. Nagatinex ka akong si Sir Hubert Tirasuna. Oh, may mga input imo kakon nga gin tao regarding sa Boracay nga nila. Basahon ko ra ay nag-talk ito imo kakon kahapon. Thank you again, Sir Hubert ha. Tirasuna, aton nga mga amigo. Iya sa Kalibo. So nag-subaybay gini mo sa aton karang nga programa always. Thank you again, Sir Robert. Sir Hubert Tirasuna no, sa mga input mo. Inuna sa pagbalik ra, balikan taro Boracay nga ra, balikan tagahapon do kasino nga ra. Actually, samtang nagapogram ako kay na, tumawag na si Kapitan Kasidsid. Kuan gid? Aton nga bayan bagaya pa Kapitan? Oh, nag-istorya kami parte sa kasino nga ra, no? Pero hindi mo makataot statement. Pero istorya ko lang among inistoryahan. Okay. Sa aton nga pagpanumbalik pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanom-dom. Kyle, standby.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: sama Tin Long at Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat
0: epic timo.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, balik kita sa aton karaga programa, 37 minutos yun doon kataliwan sa oras nga alas 12. Happy pamatig doon na kay Auntie Anami Martinez nga nag-monitor makara. O nasa na karaga panimoyay sa Barangay Bagto, Leso, o nasa Barangay Bagto. Kay Mr. Muna, happy pamatig, always kid mo nag-monitor da. Sa aton karang nga programa oh, na sera nanti na miyak ng boses oh, nagbag-ugid oh, gin igo kita at sipon pero okay naman na makarecover man kita man no sa aton karang nga kwan nagbag-ong medyo nagnami ang boses ang kere. Oh, sige ah. Thank you kid oh. Importante hay kwan padayang gihapon sa pagpanerbisyo. Okay sa aton karang nga pagpadayon balikan tara yang kwanira, yang atong ginestorya nga parte nga sa Boracay sa casino nga. Actually kaina aton karang na istorya no si punong barangay, yapak punong barangay Hector Kasidsid, darong kapitan nga mabuhayon sa nakarang pagpanerbisyo, no? Habumanhagan sa Boracay karay. Aga inagid hamtang ra yang rang casino mabuhay pero iriya nga ron ay nasakupan na. Actually way mo nila magbuhi it statement officially sa aton nga kahanginan dahil siyempre makarabing chimpong rahay medyo kalyado na bisan na ni Kwanda ni Mayor Promy Bautista. Kung aton katong natandaan, may andang ginatawag nga political rivalry because magayang partido sa nang daywa. So medyo makarangat simpo, medyo nagbilog usanda. I think kung medyo sandaon dahil nabilongon sa tibyog nga grupo, no? Latong nga simpo. So worry mo na ila magtao ita. Although may anag ita kuntang itao nga reaction sa runday karang kasino. Kaso lang hay gusto na nga mauna na ero alkalde. Nga makan pero di ami ma-reach out makara si Mayor Proming ra, no? Aray man nga ako ginamuno before ay. Katong chimpo, si Mayor Promy, tiksan ko makara. Oh, waparot schedule nga naging set ka ma-interview ha. Tiksan mo ang mau. Mayor, ma-interview na ako kara. Oh, automatic na ron. Gapa-interview ta. Tawang rin makara kung ano-anong ba ginamasot sa media. Although may nasayaran kita nga may mga president before. Ay, dapat kunta makakuha na nito pagdahigon baro bilog nga media entity. Kung sino takunta ro nagtaot kasakit ang nabatsagan, hindi tapag dihikon baro bilog tanga midjay. What apis kaya kabod ang ara nga sa neutral ta kami kung may una matang nagahimo it kamagamagahan hay dapat isingle out ta baga ay bisma kara old na respeto matanaton kundi matimo magtaot statement ag several times on do mga issues natong gina tackle sa Boracay wag ka muna kabati nga nakatay mo statement sa media no abura na mga balibad ni Mayor Proping ra ha dapat bukod at makaron dapat mangin balat si Buyas ro aton nga mga public official ha bisan nga ni natapakan yun lang pagkatao kun namatay sa gihapon hay ha you act as a professional wakat mahimo ay doon do imong gin sumpaan agin tindugan nga responsibilidad ro imong libro kay imong kabuhi ay bukas doon kumbaga hay public in figure ka public figure ka hindi mo ta matago ro imo karon pagiging pribado bisan pribado nga ni ko namaton hay ha hindi ta pili basta public figure ka otherwise kung humalin ka magbalik ka sa imong pribadong pangabuhi eh hindi ta pili maka-intervene bisan no gobyerno karon mga kipay so as long as you are in public position ha pinakamanaba ka man hasta pinakamataas dapat subject ka for ini scrutiny no investigation so man kita ka imbestiga rato man lang pangutan naman kita dahil lang mga nagatuhaw nga rang isa sa Boracay sa kasino nga ra ay bukod at aton da nga kagustuhan nga mangutan na kita aron rosimbahan ag actually ha ro Diocese of Promise of Capiz nagpadayamat support sa aton karang simbahan sa Kalibo angot gihapon sa runday karang oposisyon it gambling casino nga nag-operate sa Maisilacart Boracay. Okay, bago basahon ko rin karang sugat agbalikan ko pa gidro petisyon nga nagiging paabot sa aton sanggunyang bayan haba ni Kapitan Hector Caina gusto ko na magtawag at statement galing man ay nagapanimbangan mo kay Mayor Prome. Agwasan nila nga mag-away. Siyempre, ara, kalyado sa itik sanda sa partido. Agbasi kon mangin ko sa ita anda nga pagbuwag man sa partido nga siyempre magapit lang atong eleksyon. At ginarespeto man itong si Kapitan kasi siya gina-welcome naton doon ang personal nga pagtawag ita katon. Nga may tao man na off the record. Nga actually man nakipay Prome sa milong na lasong mabugat nga hindi mo makataot statement, it is because wa tama na nag-agi sa barangay ron.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
7: Nakibot na tama na kami karon nga tumindog at tanganin ang kaban nga rang hotel and casino sa Boracay, particular sa anang barangay. Wa kita nag-agi man na ron endorsement sa barangay. Wa kita ha-inform no barangay karon nga abihan may ginapatindog nga casino ni karangara. Although, ngarong permit kara halin sa atong national government particular sa PAGCOR, pero it doesn't mean nga hindi kating pili mag-awhag sa aton nga pinaka basic foundation ko aton nga susudad ro aton nga barangay. Di ba ka? Ginaawhag tani mo ro, ginatawa mo notification doon. Or either magpangayo kat public consultation particular gid paano ka makabuo ang makakam up it kinatawag nga assurance nga nagasugot ng publiko dahil rong public consultation ang public hearing ay nagahalin doon sa mga pumuyo constituent kon nagasugot sandang abe patindugan kamot kasino rikaron sa imo nga barangay di ba kabaabot ang project actually bisan national government ero requirement. Okay, consultation. Konsultahan ay ron. Ay base sa ulihi, mangin problema o proyekto nga ron. Di ba? Particular makara. Casino. Oh? Abong mga reaksyon kita na mabaton parte ni Karay. Nga nagkatao katon, itadugang pang mga idea nga aton mang ihathat sa kahanginan regarding ni Karay mga kipay. So, lakta mga mata kuwang it consultation. No? Nga wala nag-agiri karon. Wasan da ha-inform nga nakibot at sanda nga may una at ang tumindog ag ha-approve nyo ta. Actually, na ako mga gintanaw, may mga previous nga mga kwanay, mga ginpaabot ang PAGCOR, national government, nga magkapatindog sa kasino sa Boracay. Kaso na ito ginapalanaw pa yan, no? Mga ginaplano pa yan ba? Era ta na tabo ta mga K-5 bra. Aeroplano, gulpi, gulpi ta kita nga balitaan nga aron ta ngani natindog ko tara. Okay. Doon yan ato nga may tao ka nga statement with regard sa reaksyon ni Kapitan Kasidsid. Ay doon mo maka-elaborate dahil wala ila man nga mas utan imot buot. Pero suno ka na initially ro yon, wa nag-aget public consultation, wa gid ha-inform no barangay agwat endorsement ro barangay mga ka-K5.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Now, ro simbahan ita kapis, rong bishop ita ecclesiastical province of Capiz. Tama gid man ako? No, ra ako labing sa tay syudad tay. So may province ro ka pra Capiz. Nagpadayaman ita suporta sa aton mismo karang obispo sa Kalibo. Basahon ko rong suwat andang agin paabot man na, agin basa man nanda ito sa andaron nga parang anda man nga pastoral letter man. Ha? Ag posible ba si basundan pagit ibara nga mga diocese of ibang nga mga probinsya at syudad in support. Ay, siyempre, ruburakay nga na bukong yung tathambang ngayon sa Aklanday. No? Pag isa Pilipinas ka, pag inamang Burakay, you are belong to the Philippines. Di ba? Sino Burakay? O, sa Pilipinas. Di ba? Kung sa abroad ka. Okay. Harap ang sugat, ita bishop itrondekarang province of Capiz. With the bishop of ecclesiastical province of Capiz, stand in solidarity with the Most Reverend Cyril Villarreal, Bishop of Kalibo, with the clergy, religious, and lay faithful of the Diocese of Kalibo, in concern over the opening and operation of casino in Boracay, Malayaclan. The pastoral statement issued by the Diocese of Kalibo deserve serious attention. No? Seryoso tama na ra, ha? Bukon tarata kung ano-ano. As pastor of neighboring local churches, we share its concern for the consequences

Development is good when it provide dignified livelihood. Tama ron, kung di mong ginakita, kung di mong ginakabuhi, ay nag-agi sa tama nga nagtrabaho ka, nagpahugas ka, nag-aoy ka, deserve ka magbaton it kwarta. Yun ang gusto ron. Agro, rupag unwad, nag-agi sa hugod, di ba manami? Kundo kwarta nga imong agin buitan, ay wa nag-agi sa hugod, wa nag-agi sa imong kagaoy, wa nag-agi sa imong dugo, sa imong hugas, di ba? Medyo kadali ang gagastos. Di ba? Madali maduwa kimo. Ay kung ginagin mo kalisod ron, oy, hindi ko pagastosod dahi. Grabe akong pagpangabudlay ka ra. Grabe akong naging tiis ka ra para makakikwarta ako. Ha? Okay. Strengthen communities and allow people to build a better future through honest work. Doon hambay ko. It loses its prosper direction when economic gain is pursued without sufficient regard for its human and social costs. Paras ko mga gambling nga ra. Diba ka? E maduwa, tamatodron na atong dignidad o atong nga proper direction. Pagabot sa ngayon, ekonomiya mga kakipay. The word of the Lord remain in searching question for every generation. For what does it profit a man who gain the whole world and forfeit his life? Tama ba ito doon, di ba? Nabatay nyo sa... Nabatay nyo lang sa Bible, Marcos 8:36. Ha? Matod, imorong bilog nga kalibutan kundi imong kabuhi malang hawat pugos. So, anuhon mo rin kabuhi nga ron, di ba? Nanibisan, simple ang kabuhi kundi imong kabuhi ha, may purpose. Ang kabuhi ha, may nagdaga it purpose sa imong isigatawag. Kimuron mismo nangin meaningful imong kabuhi, di ba? We must also be attentive to the wider social problems that may accompany gambling, including ron, prostitution. Sa bilog itang kumintura. Basta may sugar, una ro prostitution. Human exploitation, panakaw, and other crimes, the abuse of illegal drugs sa rumpagid. This rest must be overlooked in the pursuit of economic gain. Siguro, sa munisipyo, siguro sa atong gobyerno provincial. Despite sa mga karong bagay nga ron, atong ginaisip kung paanong kita kumita. Doon ba atong gusto? Boracay is within the pastoral care of Diocese of Calibo. But what happened? They're concerned as neighboring churches as well. Oh, di ba ya? Nagka-concern nga nero mga kagapit nga simbahan. How much more kita pa mismo iya sa atong sugod nga itaton nga probinsya at Aklan. We therefore add our voice to that of the Bishop of Calibo and ask our public official, business leaders, and all who bear responsibility for the future of Boracay to listen carefully to the concern raised by the local church. Decision affecting a community should be judged not only by income but may generate but also by the kind of life and society they help to form, mga kakipay. That's why nga ginatanaw kararo mangin direksyon itatong Boracay sa ulihi, no? May naghahambal nga nga we're not questioning gambling casino but we're questioning what is the direction of Boracay in the near future, di ba? Matod makarani pa mabatsakan doon. But later on as we go on sa ulihi rang na mention nga rang mga prostitution, daya nga rang mga may nakabutang panganiya nga may mga drug lord, no? Pwede nga masudlan kita't mga drug lord, masudlan kita't mga natawag nga rang hamba ko kahapon nga ng mga grupo nga rang gang, rang mapia, nakapatikan mo ron mga mapia nga ron ay rayan na ng trabaho karon, mapia ang mga sindikato ron, mga sindikato. Ay siyempre, rokasun iya katon sa Aklan kung ginabawa

Puro mga lokal, mostly atong bisita halin sa guwa. O, oh, ay sinuro mga sugaro sa guwa ay, iya ba man nag-adto ko niya sa kasino, itag mga, aron nga mga drug lord, mga sugaro nga, mga mapia, mga sindikato, itang simpre. O, oh, upat sa naghahamba nga sindikato, sanda? Pero, sanda ron hay, sindikato. Ay, hindi pa naman batsagan makarangat simpuron, simpre. Okay. Di mamapiktuhan do mga pumuyo do mga pobre. Pero let it on. Tarawan niyo pugo. Pugo yung example. Di ba? Di ba pugo? Haron. Gindat, gobyerno iya. Ekonomi makabulig. Tarawan niyo ng tabo sa pugo. Di ba? Kabaabo nga krimen at kaya tabo. Pati rin yung mga scam-scam mo nga naman karaha, intra nyo nanda. Ay, waman nga po. Hindi man ako maghapat patapos ha, sa ako nga personal nga pananawan. Ha? Sa ulihi. Ah, kundi ra mismo matawan it action despite sa runday karang singgit it atong simbahan ang iba ka mga business leader una sa Boracay mga non-government organization.

Dah lengket na iwa ta kita ka nat naubos na ako ni tatlo. Ha? Ano pa? Ano pero wa? Ha? Dalangkit, aray. Hindi, wakot napatanaw. Wakot ginatanaw yaho. Dalangkit. Dalangkit, ha? Ay, nag-brown out makara nag-pack tweet ya sa aton ka

0: nga station manager kay 5 Gloria Villas Manyo, ako aton karang president at CEO, Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig, nag-aiwan kayo't may dahil nga hapon, standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko karingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
4: Correct.
3: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, yan una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton si duwani siya ka ano kamas, no? Duwani siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, tanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang sa simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system, mm-hmm, ang bacteria kag viruses. Pasang nabalang nga naghilanat ka, mm-hmm, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, mm, masunod sa tiyan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
4: pero
3: part.
4: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, hmm, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
3: I-oil pulling.
4: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
3: Correct.
4: No? Kag wala na sa plane nga D3.
3: Why na sa plane na D3?
4: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
3: Mm, canker sores.
4: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
3: Pwede.
4: Through oil pulling.
3: That is the power of D3
4: ang
3: Bio.
4: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir
3: Correct.
4: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
3: Tonsillitis.
4: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Hmm. Take note.
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
3: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, hmm, di ha? Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amuna ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, ano imo o niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
4: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate Sir Boy.
3: Wasaag.
4: Wasaag sila.
3: So ini siya matapna dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
4: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
3: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover.
4: Ang natural, Sir Boy. Mm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
3: Ara na yun.
4: Kay grabe na.
3: Mm, grabe na.
4: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Pure. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Mm. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
3: D3 Bio na yun.
4: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Mm. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamu pa ni mo pag ano,
3: oh, pag-ira. Lain na yung istorya.
4: May nakita ko, Sir Boy, kung plakaong kagitamis, mm-hmm, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
3: Oil pulling ka.
4: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
3: Correct.
4: Pag pista sa kagaw, siyempre, mahapit na sila sa mga tonsil.
3: Mm-hmm.
4: siyempre diha ang battleground, hala inawayay sir boy, amo nang mahubag ang imo afan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Mm-hmm. Or practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
3: Oil pulling, no?
4: Wala kalingaw, usap-usapa lang na dabla.
3: Correct.
4: Imo mugmumo.

0: mga streptococcus, tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
1: Correct, no?
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye

0: Moisture Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Babe, do wala ka gana magkaunaw? Kalamit agad sa luto ni Mana.
1: Do wala ko sang gana, baby. Kada mo habis ang ginpanyaga at kaina.
0: Aha, sa bagay. Desertahan ka na. Para mapuhay-puhay tada yun. Eh, grabe nga daan ng libot na kaina eh.
1: Ay, oo man, babe. Ay, babe. Pwede mauna lang ko tulog. Tukakapoy kiti.
0: Ah, di sige, babe. Masunod ako tapos ko kaon.
1: Ay, okay, babe. Kaon ka lang di, ha?
0: Dasig ko na lang pagkaon, ha? Agad makapahuway naman ko dahil yun.
2: Totoo, Mel?
0: Ah, Manang. Ah, dali di. Magpungko ka sa lamisa. Upo ta kaon.
2: Ay, karoon lang ko to, ah. Ay, huugali. May gapangita sa imo nga babae sa guha.
0: Ha? Sino nang?
2: Ambot kung sino to. May ginakugos nga bata. Ikaw ang ginapangita.

0: Di bala nagambal na ako sa imo nga hindi ka na magpakita pa. Kulang pa gidaw?
1: Mel, maluoy ka man samon sa anak mo ay.
0: Di ba na makapila na ako nagambal sa imo nga hindi na akong bata?
1: Sino manggaling amay si niya? Kabalo ka kit balang a virgin pa ko sa kitandog mo ko.
0: Hindi na ko yung magbahis pa. Oh, Aryo, okay na na eh? Hmm?
1: Hindi ko na kinahanglan. Ikaw ang kinahanglan naman sa anak mo.
0: May partner na ko. Hindi na pala magsinabad pa. Kabalo ka na gid hindi na akong balayo. Wala man ko sa kwarta. Maya lang gani kay najakpatan ko si Maray.
1: Mas ginpili mong kwarta sang samon sang anak mo, ha?
0: Natural. Mabuhit akong wala sang kwarta, ha? Kag-isa pa, useless ang pag-uupot ang aduha. Tukod hindi man nag-iapon akong bata. Nakabati ka? Abi, halina di. Tawagan ka karon gwardya.
1: Sige. Pero inusulan mo kita tanan nga ini. Kabati ka, Mel. Inusulan mo

0: Naano ka? Ano naman ang problema, Brad?
1: Kuwanabi, Brad eh. Si Lovely, blao.
0: Si Lovely? Nga naano siya, ho?
1: Iginapa ako yung bata sa akon.
0: Eh, kabalo ka gidbala, Brad?
1: Call boy tayo. Gapangita tayo sa big time nga, uyab.
0: Hindi man aguro nga astamintra sa mutasin ni Brad, ha? Di bala, ikaw man ang nagambal sa akon? Nga si Lovely ang makapabag-o sa imo?
1: Oo, Brad. Pero nakilala ko si Mara. Palangga niya ako. Pag siyempre may datong. Ginapagustuhan niya ako sang tanan-tanan. Alahas, salakyan, kwarta. Kag siyempre sa kama.
0: Sa kama? Masulo mo si Mara, tol. Pero ang pagkabutang kag kwarta niya, ara na iya sa banay, tol. Kabalo ka gid bala nga sang rules sang callboy. Palipayon ta lang yang aton kliyente. Pero wala na butang sa rules ta. Nga mangguba kita sang pamilya kag agawon ang asawa sing iban.
1: Rules na niya, tol. Palangga ko si Mara. Kagenging bana niya. Ato ya sa abroad.
0: Halong lang to la. Pasibala nalipat ka na. Nga ngupunta sa una. Ginsalvage to.
1: Imposible na, tol. Testing nga nila eh. Mabato ko ya, tol. Palangga ko si Mara.

0: Adlaw nang ilik pa. Oh, si Bara. Wala di siya sa tupad ko. Basi ko naglakad siya sa amiga niya. Motong ambal niya eh. Ngaaga pa siya malakad. Tugon may transaksyon to sila ng mga alahas. Oh, pagbayo pa. Mahimos ko. Pailis ko sa bayo ko.
1: Uy! Daw maayo ang tulog mo sa IN ko nga kama.
0: Ba?
2: Grabe ah.
0: Hindi. Ikaw?
1: Uy! Ang ginasuksok mong alahas liog mo?
0: Ibuto mong kulintas ko?
1: Ako na kulintas ko, animal ka, ha?
2: Muli ka!

0: Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

这是你的口，硬腿，跟真的过去，不顾，

0: Diyos ko, anong natabo sa imo anak? Nga kadamos ang lagom sa guya mo.
1: Nay.
0: Ay, Diyos ko.
1: Gidpulihan ko kastig sa mga tambay.
0: Diyos ko, eh nadula ang kagwapo mo, nak. Eh ang unto mo sa ibabaw, wala na ho. Ay, Diyos ko.
1: Bunga din na yan. Nay. Bulihan ko, nay.
0: Ano?
1: Palihog. Tatawag kasi ng bilba. Ang bitch na muli obla ko.
0: Oh.
1: Kaya padresan ko ng mga tulas ko. Unang ikunahan ko harta eh. Ng hospital.
0: Nay.
1: Tingnan, hindi ko makintok si Mara.
0: Ay, Diyos ko.

0: Kebetulan di Semarang pak. Dari sesuki dia selalu. Bila bagus si Bada kan? Ini kaki sama kontak pak. Ini mau kepedi kan? Mau selut sama diri sini ya. Gila sedar dia. Takut basi baik-baik langsung bana dia kena kekaduh kot itu. Aduh ini tak bosakun man. Ulan lagi nak kosong kereta. Ini mau kepedi ke kosong. Kelinti tengok. Ugap dah aku. Basi mana wajah yang customer ku sakut. Oh, si Bara, si Syahida, si Syahida yang kepada ulang diri salun. Selamat, Mayurang. Ini dia pun umbanan dia. Suka tahun ku apa? Bara, selamat. Selamat kita berkita kah?
1: Ba, sino ka?
0: Op, kakson kong pispas ko. Aku ini, si Umil.
1: Ba, Umil? Ikaw ina? Nga naungab ka ha?
0: Gintestigo mo sa bana mo. Kagisang mga upon niya. Wala ka palamat ingalang ha. Wala na akong makatulog sa balay ninyo.
1: Ay, siyempre, tingala eh. Tingala ko man gani nga, hindi ka na makontak. Abi ko gani, nagbalik ka na sa obra mo.
0: Eh, wala. Malaging historia, Mara. Eh, kuhay. Palihog, buligay bang kuhay. Kuhay ako sa apartment kag kinanglan ko gito sa kwarta.
1: Eh, sorry, Gadumel, ha? Eh, ari na diyang bana ko eh. Busy kami sumunga sa ginapatukod naman yung negosyo. Gali. Hindi ka na magpakita sa iya, ha? Kay basi kung ano pang matabo sa imo. Sige na. Malakat na ako. Damo sa nagabantay sa ako na eh. Ari gali yung 500, oh. Basi wala ka pa kapanyaga.
0: Maradali lang.

0: Diri dalam kumpat tambah sa Laguna. Basik ko may mapick up sa akon nga senior citizen. Bahala na tigulang. Importante makabawi ko. At siyempre, ipapustiso kong unto ko. Kabudlay mangita sa customer nga. Hindi magbalik ang kagwapo ko eh. Kung wala lang tani na bulilyaso, prinsipe, higit ko tani sa luyo ni Mara. May bata nga lalaki nga nagatakang-takang, oh. Kag ginakapitan sa sang managbantay niya. Uy, natumba!
1: Baby girl!
0: Alo, abi kay... Ang kapalakan nga bata. Ginpalapitan sa sang babae. Siguro, iloy niya ina.
1: Baby, ko natumba. Come here, babe.
0: Ba? Hindi.
1: Baby!
0: Daw kilala kong babae nga ina.
1: Come here, baby girl!
0: Daw si Labre. Shagid! Palapitan ko siya. Lovely. Ga.
1: Sino ka? Manang. Manang lakata. Basi adik ning nagpalapit sa aton. Kay naka face mask sang itom. Lakata, manang lakata. Let's go baby. Basi adik inong nagpalapit sa aton kay naka face mask ng itom.
0: Madali gid lang.
1: Manang, kugusa na lang liog si Kurt ha. Pakadyo sa salakyan.
0: Lovely, madali gid lang. Bata ko'y na.
1: Umir? Ikaw?
0: Lovely. Oo. Ako'y ni. Siya ni bata ta?
1: Hindi mo ni bata iya. Akon ini. Kaghugali. Tubo sa itsura mo. Nagayupo kang guya mo, ha? Kag... Kandawala ka na unto sa babaw?
0: Kukukukuan. Malabig ka istorya. Lovely. Naghinulo sa libid ako sa... Ginibo ko sa ito sa iyo. Kung dati, mapatawad mo pa ako.
1: Umil, napatawad na ka. Sinugit abi ako, hindi magpatawag kay taho man lang ko, hindi bala? Ayaw gali. Malakat na kami kay gapanawag ng bana ko eh.
0: Ano? May bana ka na?
1: Nakibot ka pa ha? By the way, Umil, kaluoy mo sa kaimtangan mo, subong ba? Basi gusto mo magpapustiso. Dentist ang bana ko. Librita ka!
0: Lovely!

deserve ko nga insultuhon ako ni Lovely tungod perte man kadako sang nahimo ko nga sada sa iya. Wala ko ginbaton ang offer niya kag wala naman ako naglagas sa bata tungod wala man ako sang ilagas kag wala man ako sang pamatuod nga bata ko ginman ato kay gindeny ko na ato sadto pa. Grabing paghinulsol ko sa mga ginhimo ko. Siguro karma ining nagkalatabo sa akon. Kinkabig ko na lang nga isa ka malaw ay nga damgo ang tanan. Sa subong nagabiyahe ako sang e-bike kag nagbalik na sa normal ang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, O'Meal.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang campeón ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Oatla. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anos.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakas sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry.

rules ka kay Finder. Na dapat walang maa-attach. Di pwedeng gawing investment ang feeling. Kasi tulad ng kanyang kwento, ang ending, napasama pa kasi masyadong ipinilit kung ano ang hindi pwede. Online po sa ating kwentong natong hayan, handa na ang ating tanong, kaya ikaw naman i-ready mo rin ang iyong kasagutan. Sa K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang yung gagawin kapag taken na ang taong gusto mo? Again, ano nga bang yung gagawin? Just in case, meron kang gusto, gustong ligawan, gustong iporsu, pero hindi kayo pwede. Kasi nga, ang isa sa inyo ay maybe taken na, or talagang hindi lang priority ang pagkakaroon ng relasyon. Go na, i-comment mo na yan. Mari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FM Calibre. Siguro, isa sa mga gagawin ng mga taong nagkakagusto ay magle-let go na lang. Aray, kahit wala pang sila, kahit wala pang label, may mga pa selfless love. Kaya nga, siste, hahayaan na lang. May ilan din naman, ipupush pa rin. May katigasan ng ulo ka K5, ano? Kumbaga, hindi magmamatter sa kanila kung merong hadlang. Ang importante ay kalaban din sila. Masyadong ano no, may pagka-business talaga pa rin ang mind. Maybe competitor pa rin ang laban niya. Kung sino ang pipiliin, di, yun ang mananalo. Mega, no? And yung ilan naman, maghihintay na lang. Taray, abangers. Kaya pala may mga relasyong nag-jinx. Kaya siguro may mga ano na lang, no? May mga ginugusto yung mga low-key relationship. Yung hindi i-deny, pero hindi rin masyadong pinapublic. Kasi maraming usog. Maraming ano ka, K5? Maraming maingiting. O kaya naman maraming bitter. O kaya sabi, para hindi daw ma-jinx. Ano na lang sila, low-key, low-key. Anyway, 1:49 ang ating oras. Again, mari mong sagutin ang ating tanong of the day. Comment lamang sa aking page. Ipopost ko na po yan again as a Sweet Terry K5 News sa FM Calibre. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 na naman tayong magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination ha. Duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok nga nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos ang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring and scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo sang sagay kaon tamis or carbo loading. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mag-exercise ang balido kramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imo nga food intake.
4: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 ka Mighty C. Importante na, para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun, nga madamage ang imatay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bumbahan mo sang nagakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. So kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, di taas imo antioxidant, healthy imo atay.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
5: Kung diabetic ka, Doc Ramil, isa sa apektadong organ is your liver.
4: Correct.
5: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kang kalabanan sa sintomas ng fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipa-check mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with Mighty C. At kada adlaw hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
4: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radical sa oxidative stress aton atay.
3: Correct.
4: Grabe ang trabaho sa atay.
6: Mo trabaho sa
4: ang hepatocytic proteins, lipids, kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kung wala ka nagainom DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka magkauntamis, kag tuman ka na mo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. So kung lang tao na to, pila ka mga studies, Duksam, ang nagasiling nga ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga mapurma ang ining mga bato sa kwan sa imong mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambo, sigurado, ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones.
6: Sa namahal pa niyong bato?
4: DTX 500 daw kag Mighty C. Kay kung gainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga naga-neutralize sang free radicals sa lawas agud hindi makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
2: DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakaroon pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
0: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories!
0: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Second stretch ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, 2:17. And mainit ang ulo mo because... Shoutout sa mga kaka-K-5 po natin na tila ba nakikisamay ang kanilang mga mood sa init rin ng panahon. Kadalasan talaga, no, may mga sitwasyon, may mga damdamin na hindi maipaliwanag. Kaya sadyang nararamdaman mo na lang. Ha? Medyo hugot yun. Init nga daw ang panahon, tapos binibiro-biro pa sila ng kuryente. Umipitik-pitik mga kakaito. Kaya yung mga ugat nila, talagang pumipitik rin. Nakakaloka yung mga ganyang eksena, no? Yung bisibisihan ka kaka-K5, yung marami kang kailangang i-comply, marami kang kailangang ayusin at tapusin, tapos biglang mawawala yung power. Power ka rin talaga. Maliban pa sa panahon, kaka-K5, kadalasan daw umiinit rin ang ulo ng tao kapag sila ay gutom. Magbiro ka nga daw sa lasing, sa bagong gising, wag lang sa gutom. Baka talaga hindi ka nila matansyo. Pwede din doon sa mga kulang sa pahinga. And kagaya ng madalas nating sinasabi kaka-K5, di rin kasi laging choice mo yung pagpupuyat, yung ba pagkakaroon ng kulang sa tulog. Sadyang may mga pagkakataon na mailap lang talaga ang anto. And for some, pag sila ay busy, madali rin talagang uminit ang kanilang ulo. Kaya huwag ka talagang hahara-hara dyan kaka-K5. At huwag ka talagang magtutunog bubuyog. Kasi mabilis mairita ang mga taong busy. And pwede rin kapag ikaw ay may mga namimiss. Diba? Sa dami ng sinabi nating possibility, eto malamang ang isa sa mga legit. Kapag may mga tao, may mga bagay, may mga eksena kang namimiss kaka-K5. Hindi mo ma-explain, ano? Basta, wala, feeling ko irritable lang ako today. Mga ganyang feels. At syempre, ganun din kapag ang isang tao ay may sakit. Kapag sila ay may iniinda, mga kaka-K5, mabilis din uminit ang kanilang mga ulo. Madalas silang maging irritable. Kaya ikaw, sa panahon ngayon na maraming nauuso at isa na dyan yung sakit, naway hindi ka makasabay sa ganyan. Mahal magkasakit, mahirap magkasakit. Kaya kung pwede lang i-reschedule kaka-K5, ano? O kaya naman kung pwede lang iwasan yung face ng pagkakaroon ng sakit, ay talagang gagawin mo. Kasi maliban sa wala kang ipambibili ng gamot, wala rin mag-aalaga sa iyo. Kaya kailangan mo talagang magpaka-strong. Siyempre, magiging strong ka lang kung matibay rin ang iyong immune system at meron kang matibay na resistensya kaka-K5. At magagawa po natin yan, magiging posible yan kapag araw-araw ikaw naka-vitamin C. And of course, dapat ang iyong vitamin C, Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, mga kaka-K5. So, kung hindi nakakaalam ang Mighty C, na alkaline-based na vitamin C kaka-K5, makakatulong ma-boost ang inyong immune system, mapatibay ang iyong resistensya. At syempre, ito ang iyong kasangga, katuwang at karamay para labanan ang mga sakit na pwede po nating makuha. Just in case na ikaw ay prone sa sakit, mabilis magkasakit. Siyempre, dalayan ng pabago-bagong panahon. O kaya naman ang iyong daily habits. O kaya naman iba pang mga factor na pwede kang tamaan ng sakit. So again, maging protektado with the Mighty C. Anyway, maaari nyo po yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari rin po kayo magtungo sa Refentors Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer pa rin po tayo ng free consultation sa mga patuloy na nag-i-inquire, sa mga patuloy na nagtatanong. Bukas po ang ating clinic Sunday to Friday. Wala po tayo tuwing araw ng Sabado. Pero ang ating clinic hours ay nagsisimula naman sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa kaya go na kaka-K5, i-avail ang ating libreng konsultasyon. At para din ikaw, kung gusto mo lang makasiguro na ang ating mga produkto at suplemento ay pupwede sa iyo. Sige, lang muna ang ating chika, 2:20 ang ating oras. Ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kasi mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTD, go na, sagutin mo na yan. Comment sa ating page ang inyong mga kasagutan, Kakay 5. And later on we get back, babasahin po natin lahat ng inyong mga kasagutan. Yes! And for now, balikan natin ang ating musikahan. Of course, still kasama nyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Sean Sakal Libo Aklan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: You may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: You may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Vizio,
3: ang Vizio,
0: yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
6: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ini si Kirby

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right, Sweet Terry, pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. Check your time, it's now 2:49. And before tayo umexit mga ka-K5, as promised, babasahin po muna natin lahat ng inyong sagot sa ating katanungan of the day. And bibigyan rin natin ng final take, ang kwento ni Emil, ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Since etong ating bidang karakter, sabi nga natin kanina, pinagsama ang love and business. Which is isa daw yun sa mga hindi pwedeng pagsamahin. Kaya nga siguro may mga opisina, no? May mga trabaho, kaka-K5, may mga kumpanya na nagbabawal sa mga magkakarelasyon sa iisang lugar. O, nagbabawal na maging magkasintahan, magkarelasyon, o kung ano man ang tawag sa inyo sa inyong workplace. Siguro dahil pwedeng madamay ang inyong trabaho. Madamay ang inyong mga katrabaho. Kapag kayo ay magkarelasyon, kaya nga daw kailangang i-separate talaga ang love and ang business. At syempre, ang isa pang rule, main love ka sa trabaho pero wag sa katrabaho. Huwag maa-attach ka kay Ethan. Kung meron kang rerendahan, puso. Meron kang ikukulong damdami. Iba daw kasi ang business at love. Kaya dapat hinihiwalay yan. Mind your own business. Tapos, ihiwalay mo rin ang usaping love. And of course, huwag mong ipilit ang imposible. Lalo kapag ang isa sa inyo ay hindi na available. Tapos medyo alanganin na. Tapos iba na rin ang label, ang status. Kapag alam mong mga ganyan, ako, lumayo-layo ka na. Kung ayaw mong madamay. Pero kung tulad ka ng ating bidang karakter na may hidden agenda, iba ang hinahangad. At alam mo naman, ang lahat ng mga masamang hinahangad ay mayroon ding masamang bukas. Kaya dapat ngayon palang iniiwasan muna ka kay Boy. Siguro lesson din ano, na huwag kang user. Ang mga taong user talaga, kinakarma rin. Masyado kang manggagamit. O yun bang kailangan mo gumamit ng ibang tao para makaluwag-luwag sa buhay, makaangat-angat, magkaroon ng easy money. Kaya lang, minsan talaga sa buhay, kahit gaano mo man galingan, minamalas ka pa. Kaya kailangan mo talagang pagbayaran ang mga consequence ng iyong mga nagawang action. At the end of the day, marirealize mo na sana pala, no, hindi ko nalang ginawa. Pero sabi nga rin nila, kaka-K5, bakit mo pahihintayin yung panahon kung saan nagsisisi ka na? Kung ngayon pa lang, alam mo nang mali, dapat iniwasan mo na. Para wala kang pagsisisihan sa huli. Kasi, di ba, sabi nila, sa huli pa naman ang pagsisisi. Kaya ngayon, na hindi pa huli, eh, huwag mo nang gawin. Anyway, 2:51 ang ating oras. Dahil wala na tayong oras, kailangan na po talaga nating pansamantalang magpaan. Don't you worry, sa muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo bukas, same time and same stage. And again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no?
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
1: Antipungal.
3: Antipungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
3: Oh, buhuan mo lang gamay. Kwan iduot mo lang sa sibo sininga acne champion
1: ko na bis natural pa
3: natural pa so ay ka problema hindi ka
1: aside, aside sinang ibutang niya inom gid siya
3: inom pagit so do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne no araya pwede gid ang D3 bio that's why ma D3 bio na kuya sir boy
1: siling ni sir Kevin amo ni ang extra virgin coconut oil para sa D3 bio importante gid sa mga immunocompromised individuals nga sir boy number one, ang mga immunocompromised individuals ni blaghina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO ay kulabot sa imo da immune system. Mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering na battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
2: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, mat kaya niya i-trap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
6: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos na to. Pagwa na.
6: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 bio.
2: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 bio, sir boy, the lauric acid of D3 bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imulawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, sir boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga good matcha, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. Bio ka, sir boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Rebile.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3Bio.

0: 天龙一度高
1: GTX 500
0: 我是 healthy 的胎
1: GTX 500
0: GTX 500
1: 我是 Matas 的 Anti-Oxidant
0: 我是 Amunaman
1: 我是 Tinlo 生意母阿胎
0: Master 天龙阿胎
1: Happy Kaluna
0: GTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Timo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
0: Mabaka
1: sa mga butika
0: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5
8: sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue, nagsisimula ito sa letrang K.
7: Kabayo.
8: Mali yan, nagtatapos ito sa letrang W.
7: Ay, alam ko na, kabayo.
8: Mali pa rin, may dalawang sungay ito.
7: Nagsisimula sa letrang K, nagtatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na.
8: Ano?
7: Demonyo, nakabayo.

0: sa K5 News FM.
1: Oh, naku gali si Ay Caldioso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita ag para updating ako kung ano nagatalabo ya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man na kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag yun ka sub.
2: Duha na ka start? Yun sa manipag inom?
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo. Oh.
2: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Storyanta ila karon, kaupod ta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawas ang nagasuyo. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Yan nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: nakamo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DJX 500. Now, ang lain pa ang paghaklo sang second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
3: Grabe, arsenic
2: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, no? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila man gagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
3: Correct.
2: Especially ang baga.
3: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
2: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sang relaxation kag contraction sang heart. Kag iniman so ang nag-release sang enzyme nga nagakontrol sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag Mighty C. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo aga panigarilyo tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo nang secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapiyan, may atuman, no? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga dagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsiban-siban ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kaanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon. Medyo ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!

0: Tang, gin padala anta ko nuliwat ni Mama sa kwarta para ipamakalbayo na mo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: Oh, ti na, nakapadala naman siya. Ang bayagani, ginubo siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuhaw?
1: Hala, ti, basi may naghataguro sa iya pa iye.
0: Oo, man. Ano?
2: Abi, porma ko ni cellphone kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa, dali lang git pa kay kuhaan ko sa kwarto namon kay ka-charge pa tong cellphone.
2: Eh, kakasanang charger. Kay gusto ko stereo si mama ninyo.
1: Akig ka pa?
0: Oo, man pa.
2: Kakuan, hindi. Hindi, Rima. Hindi ko akig.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubok.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.

0: Kakang, Kak, hindi ko yung pagbinagi yan, Kakang. Malang katangin ka pala yung akang mo. Hindi ko yung gusto ka may iba magkapagilabot si Ibu. Magluwas akong, Kak.
1: Ay, Gang, nanumalay nga istorya ang imo man. Pari ko di, para mag-ubra. Hindi para magbiniga. Ay, Gang, tani bala, amo nang isulod mo sa huna-huna mo.
0: Tingabi nga taga ka dyan sa kwarta. May pari ko pala kabutuha ka na ka-ubra di rati bala. Kaya may layan siya katuyo sa imo, Gang. Kaya gusto niya, Gang. Tingin ko yung gagawin.
1: Ay, hala-hala. Ay, nano man ang imo, Gang man. Abi, dulaan na sa paminsaron mo. Dulaan na.
0: Mabuhang na lagi ko si Daya, Gang. So kung siya pangalian mo sa hindi, ako yung katulungin mo siyang panumdong sa basislan mo kumulaw.
1: Ay, nano man yan, man.
0: Basiblasutan siyang patuloy ang uno ko, Gang. Ano may imo ko malagi, Gang? Muli na lang bala, Gang. Muli na lang bala.
1: Ay, pag hinugay ka gani, Ong, ha? Ang mga wala pulos ang among imo, ya. Nagapatay-patay ako din sa pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala-dala sa inyo? Nasun pa minsanan mo ako sa malain? Lapit na lang gid kumatakan, ha? Lapit na lang gid, Ong!

0: Papa Ong, takao na ta pa.
1: Kamulang daya, busog pa ako.
2: Papa, nagmiwang ka na bala? Wala ka man pero may kakaon. Nano ka pa man?
1: Babayin nyo lang ako. May nagatublag lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong, hindi pala siling namon kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo man pa.
1: Eskwila lang ka mo mayo mga anak. Kung daw hindi ko ginagid masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mga igid ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, Pa, malakad na kami sa eskwilahan, Pa. Ba, makaon kikit pa, ha? Ba, ilang pa, Akay? Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka rin sa gabi para makita natin siya, Pa.
1: Maigid na nga yung idea, mga anak. Sige. Kaya mailis ako sang gwapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kag magbutang sang pumada. Agad na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di pala?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Hapos man ko pa.
0: Palangga ka ginamon pa pa, Ong.
2: Man?
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikhid sa amon pa.
2: Para sa amon pa pa, Ong. Ikaw gadyan the best niya, Papa, sa bilog na kaliputan.
1: Salamat kita ya. Salamat kasi sumagad ako.
2: Papa.
1: Salamat kita.

0: Ay, abaw sa laban gin sa pasalubong mong habon kag mga dance, Rosana, ha? Ay, mapuli na kami, ah.
1: Ay, wala sang kaso, ah. Para gindi na sa inyo.
0: Wala, oh, sige.
1: Ba? Ay. Na ano ka, ong-ong? Daw ka ina pang pangasubo mo, ha?
2: May dapat bala kita, historian. Pero sana. Gang. Ano di man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo, Silingon? Ha? Ano ang buot mo, Silingon, Ong?

0: bumalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: So na.
2: Good day. Magid ako sa akong body odor.
3: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong.
3: Sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.

0: Mga abyang, sunod pag inyo po sa pagbabati ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahinan. Ngayon yung itbakuhaan sa pagtrunaan gaginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milpin Potenya, kagini ang inyong alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rican
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pila ang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
7: Daw sa ha?
6: Do binder ni sa Doc.
7: Ang
6: yan yung gina-example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
7: gabso amo ng telomeres.
6: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabay. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabay sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
7: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
6: telomeres
7: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
6: sige-sige nga cell division, ano,
7: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
6: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
7: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
6: Oo.
7: DTX 500.
2: DTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX 500.
6: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
2: DTX 500!
7: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
6: Amo na.
7: Dira gid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya pag old cells ka balati anon ka kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
7: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
6: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
7: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
6: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
7: Grabe, no?
6: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
7: Mm-hmm.
6: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta.
7: Mm.
6: That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell right. die, why na sang mabulos?
9: Why na self-division?
10: Last kasing pamapilas, Sir JP. Oh. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
7: Mm.
10: Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide.
7: Mm.
10: So, hindi na siya ka-produce.
6: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya, galing ka kaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
10: Daw ano, daw safety cap.
6: Safety cap siya, no?
7: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulap. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulap. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
6: Pasimple lang magaling, no?
7: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: umaga kay Five. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
3: Grabe po.
4: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: El Castigador. Pagpanggapin sa mga kinapigos. El Castigador.
3: Ah, grabe po.
0: Ang kampiyon na istasyon.

0: Throwback Thursday, mga ka-K-Pop. Grabe ah, nag-throwback kuman makararo mga feelings si Diba. Diba ni mag-throwback mga K-5 ay kat mga masasayang alaala at adaban. Diba? Masasayang alaala. Hindi yun pagdumduma tag mga masakit nga itong mga inadlaw nga imong na-experience siya. Kat mga tiyempo mga K-5 na walang-wala at hirap na hirap ka. Alas 4.33 sa atong kirang oras, sa atong niya pagpanamyaw, pag-abi-abi sa atong niya mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanuahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya probinsya itako. Good afternoon mga K-5, Webes ng edisyon, pitsa 8 kita sa Bugat, Oktubre, Dagon, 2026. Kamusta ro adlaw ita Webes mga ka-K-5? Masako nga adlaw ito Webes, no? Ay, di ba karay bukon matanat masako? Agperte kasila. Grabe taro sila. Sa mga wakaran na ila mag-itom, mga ka-K-5. Ika mo magbubunag sa sila. Agro nyo nga mga motorsiklo. Gali ah. Ay, hindi ninyo ron pagbunagon. Basi ba akong magkagayo, mga ka-K-5. Kapin pa kong rimo nga motor, wakong paha impase. Tapos ay nagdabdab, mga K-5. Ay, tapos gate. Mabayad ka, magdubli, paro imo nga bagayran. Kabahon mo to sa dealer at motorsiklo. Haram, maton, no, ginapa-embargo ko. Maton, ray, sunog ko. Ewan man na pangayo, aman na ron ay accident. Ngayon, morento ta report doon, magaling sa BFP. Ay, may diyang kontak kung insured ay pwede pa ron mabayluhan. Sa kutob it ma-cover it ana karon nga insurance mga ka-K-5. Aga syempre sa mga senior citizen no, mag-inom gid kamot abo nga tubig mga ka-K-5. Ay basi ba akong ma-heat stroke kita. So kararo alta presyon, high blood pressure mga ka-K-5. Bas-on yuro tuwalya ag inyong inyong karang nga itrapo sa inyong nga ugo. Tungtungan nyo tuwalya nga mabasa-basa, magamig-gamig. So yan dito magtaas ro inyong karang nga blood pressure. Nagtaas nga ni rin mo nga blood pressure tapos gapinaugtas paturuin mo nga unga. Sa aton karang nga mga live viewers, sarang ninyong babatian sa live programs K5 News Kalibo. Sa 94.5 sa inyong mga radio dial, ro aton karang official Facebook page K5 News sa FAM Kalibo 94.5. Welcome sa aton kira nga pagpangalagad. Welcome, welcome, welcome! Sa gihapon ninyo kira nga magiging castigador, ako sa K5 Gloria Villas Manio. Hasta alas 6 kahapon na nun, mga K5, mag-aililiba kita para sa aton nga nagapangunang mga balita. Mark Villar, kumalas mga K5 sa minority. Sumapi, abi ko, sinapian mo ay. Sumapi sa majority black at senado na ileher mga K5 sa CA ag public works panel bilang parte karat majority. Nakikita ko gagi katupas si Mark Villar nga rin. Magkaiba sa dat anang igmanghod. Anang igmanghod to ay nagtilinangis, ay naguit ay mo kay daya ka rin senador Rodante Marcoleta. Kay Senador Jinggoy Estrada, nag-uit ro anang manghod nga si Camille Villar. Diba, nagtinangis mo sa anang manifestation. Tapos dayang si Mark Villar, hay dead magat ana. Pero malay naton mga K5, hay anda-anda gat aron. Nakamana sa minority, yaman ako sa majority. Agod nga, kung ano man naro chismis una sa minority, hay sugid mo man akakon. Tapos kung ano man naro chismis iya sa majority, hay isugid ko man mana una. Diba, si makaroon malangman. Ayro paghalin nga rin mga K5 ni Senador Mark Villar, maghalin sa minority paagto sa majority black at senado, nagapakita ra kung ano kaimportante rong pag-angkon it pwesto, ag-impluensya sa sugod itsang ka-institusyon. Ay saan abing nga paghalin, di ba, na ilihir imaw nga sa Commission on Appointments, ag Public Works Panel, bilang party at majority. Ay ruyon yung mga posisyon, nagkataoron kanat mas mabaho nga papel mga K5 sa mga desisyon sa Senado. Ay, sa politika, pwedeng magbag-o ro alyansa, sabi man ay. Posibleng magbaylo ita grupo. Posibleng mang makaangkon it bag-o karang posisyon at trabaho. Ay importante karon yung pangutana mga K5 ay. Anor obrahon itsang kasinador kung mas mabahugon rung anang kapangyarihan mga agro anak karang influence. Ay bangod sa ulihi bukod mat majority o minority ro direkta karon nga nagboto. Nagbutang kandauna sa posisyon bilang senador hayro mga Pilipino matana. Taong bayan mga kakifay. Ani bisan si ini mo nga black. Oh sin man ni mauna nakabutang. Ay rutunan iyan sukatan ay kung paano na nagamiton ro ana karon nga posisyon mga kakifay. Oh paano imaw ginboto sa nasambitan karon nga posisyon. Ago magapabilin baga ro ana karang pananagutan sa taong bayan.
1: Grabe po.
0: Ay tanan masandaron ay may mga personal interest. Tanan sandaron may mga personal agenda. Ay Lauren Ligarda man ko ay mahalin man kuno timo sa majority. Magid katuro ana nga pakikipagbato sa 18 nga to ka Marina. Magihambag pa nana to nga hero. Ay makarahay. Basi man na pang mapaisuro kaso manakakon mahalin ng manako sa majority. Sa dugang paginaton niya balita, mga KK5 standby, mga dikya, sa gabay, ano pa, ibang term kira, burol. Sino nag-account burol? Nasa Navitas naman siya for me, may hakita na kuna nga burol. Inabaligya, tama akong galero burol. Sobra nun niya gelatin ko no mga K-5 eh. Pero may burog nga makahilo. O poison tanay mo, kaparehas it sa gabay nga ra. Ay nakitaan ko no to mga K-5 sa Rondaya. Kara nga hawili, bitch. Nga ni pinina o ginapadahan makararong publiko. May mga nadakpan to sa hawili, bitch. Nga tong nagagamit it marijuana. Kaya nga mga minor di edad nga ra, pilang ka mga geng-geng. Wa matasan da to ha sa gabay. Sanda lang kung taro sa gabayo, nagod nga hindi kung sanda mga ka-influensya pat ibang mga pamatano, no? El Castigador. Ay, roasting mga ka-K5, ita sa gabay nga ron, ay, rabbit sakit ron. May akong dating classmate ka ron, eh, nagpaligos kami sa bye-bye, ay, nag-kaya-kaya, tayo mo, kapag-utaw-gutaw, tayo mo, partner. Ay, may sa gabay, tagali. Grabe kaya, sunog taruan ng ano nga ron, no? Sunog taan ng panit sa anang chan. Sunog taabu, takaroon doon mga namatay ana. Sa sagabay nga ron, hangay, takamo karon mga K5, ay pwede kating karon mamatay. Ay, kapag amuga ka karon, yung ko, di mo masairan kung gakato o nagahapdi, ruwi mo karon niya panit. Di ba pa karon ay, kung mga kapanukaw, taan nga ron, nagkahilo, taan nga ron mga K5, nalisdan yung taan na maginawa, ay emergency, taan na ron. Ay, ro, reaction it allergy. Ay do yun mga K5 bro, kung baga hindi dapat natun pagbuitan ron. Rung do yun nga sa gabay. Anay kamo magpupaligos. Sa anong anay kamo paligos oh, sa bumba. Kundi sa nawasa. Ay kapin pa kung tigiginit, tiguwa gin man ron it mga burol. Kapin pa kung rutubi ay magangsa. Magangsa aga daya karang magugubog-gubog, maabong mga gumot-gumot. Ay sigurado gid aron may sagabay ron mga hacking points. Ay pag ina sagabay ka kuno ngaron bubuan mo tiyanggaw taong minatuod ron. Buan man tiyanggaw. Kundi man ay gasolina, aba gasolina pa abi tapos ay sindihan mo rayo. Ay di sunog ka. Pero ana nga sting karon hay sunog ta haron day mo nga panit. Hasta nag ano kami, hasta nagdagaga kami, nag high school kami, na tagihapon do piklat ita sagabay sa anang atiyan. Delikado ron, gapin pa kung mga gapit sa pusod, mga ka-K5. Ani sa mga inunga, agong mga may mga makaraya, karang mga pahanomdom raton nga LGU, ay sundon gid naton mga ka-K5, ha? Kita basta-basta mag pupaligos. Masayid naton nga abo nga mga sagabay nga ron. Standby ka mo, mga ka-K5. Sa dugang naton nga balita, hara ho. Ay sige, rudagakpan, makarayat LTO. O, nga ni, ay aware ka mo ha, sa mga kulurom nga van. Ay mas mahag paro inyong pinalidad ag pag gukat at inyo karon nga sagakyan sa LTO kesa sa inyo karon nga adayang akitaon sa mga pasahero. Ay hatoho sa nabas mga ka-K5. Pito ka mga pasahero nga sakay itong daya karang kulurom nga van. Ro kulurom nga van gin kompiskat LTO. El Castigador. ngani ay aware gid ro mga kulurum una. Abo tagali sunod-sunod ro hadakpan ni LTO. Ngani ato man kirang palakpakan ro LTO mga hatid. Bangod sa pagpatigayon karat operasyon ha. Abi nyo man ha, pakampante man kamo. Para man na ma-surprise man na kami ta inspection. Surprise man na kami ita checkpoint. Wow, kapin pa kong bugbag-o, pataro yung mga sakakyan. Tapos ay ginbiyahe-biyahe mo tana, wakat franchise. Ay, buon tat LTO ron ka K5. Ah, kung di mo ron magukat, ginapa-auction doon. Ay, kanugon. Kani kung sa'yo mo, wakat franchise, kulurom ka, hindi yun pag-ibiyahe. Di balit akong mga gina-service kat imo nga ron, ay pwede mo tarong butangan it private. Abawin mo rin, dosakay rayo na imot ang pamilya to. Sa dugang paginaton nga balita, kalibos ang guniang bayan, suportado mga K5 rong raya ka nga pag-contract diocese sa kasino sa Isla It Boracay. Dayaro aton nga gintalakay kahapon, ay dapat gidman ra istudyuhan it mayad mga ka-K5. Amat at magain sa kasino nga ron, ay mabahog matana karon roana nga maambag sa aton nga ekonomiya o sa aton nga income. Galing hayro problema baga, ay kung ano roana ang magiging epekto. Ay kumbaga ay makabig natin nga masyado nga broad. Masyadong malawak. Kung aton nga isipon. Ay redirection karon si in sa turismo o sa development itaklan o sa kalaglagan itaklan. El Castigador. Ay kinahanglan gid man don nga pag-isipan. Unang-una ay kung nagakabagay baga sa imahe ag sa mabuhayan nga direksyon it Boracay bilang nagapangunang tourist destination o pag-angkon it kasino. Ano ro posible na nakaroon ng epekto sa mga pamilya, sa mga pamatanon, sa aton nga komunidad, mga problema sa gambling addiction. Yung aton nga ginahambal nga kapin pa kung madasig mo maadik sa dayang nga sugal. Buot aron nasamad nga pamilya bangon sa sugal nga ron. Bugagi man ay asawa man nga ron ay sugarol man na, wag ita mana imaw it ginatipon. Puro latamana sa sugal. Ama na, ubos yun manar, inyo man ang gamit sa sugod bagay, baligya na, pag ipinusta na sa bugang, sa sugal. Ay, kapin pa kung may kasino, ay kasino nga, mga big time, takaroon mo na, pusta, mga kinoy. Aba, inyong ginahinampang, aron yung mga scatter-scatter, ay ana ron yung hampang sa kasino. Ay, di, abuon yung mga nagbugag nga ron sa mga andang mister, ay addict sa scatter. Kaya ni Roscatter ngayon, ging regulator ng kato ita ang mga senador at congress mga K-5. Ay gay makaray, may mga nakalink man gahapon yung mga daya ka ng mga e-wallet. Di ba, yung bawagan yun ron? Ay may nakita na kung ato, kilagan ako. Ay, sige man gahapon, ranang scatter. Pero kung rung mga ginasugong mga K-5 itong daya ka ng proyekto, ay posible matang makadugang bagat investment, trabaho, agkita sa ekonomiya, ay pwede mataroon. Galing yaban manabi sa negosyo, ay makaroon dun eh. Ay mga good and bad nga epekto. Pero dapat ay mas abo ro good mga hakipa. Agratong ato nga bad, ay kaya naton tong solusyonan, ag kaya naton nga kontrolon. Pero manisod karon kung di naton makontrol. Ano importante nga pangutana, bukong yamang ron kung pabor o kontra ka sa kasino. Mas importante nga pangutana naton, ano ro magiging epekto karon sa Boracay? Sa mga aklanon, pagka taliwan it lima, pugong dagon, ano ro anang magiging epekto? Kasi abo, tarululong sa kasino. Pero development, makabig naton mga K5 nga, wagamang ro na susukat sa kabaho it investment o sa kaabo iturista nga mga nag-aagtuna. Dapat naton nga timbangon mga K5 rong epekto. Ano epekto sa komunidad, sa kultura bilang mga klanon? Sa atong palibot, sa trabaho, kapakanan at mga residente. Ay, gaban ka aton mga klanon. Ay. Majority mga K5 ay mga conservative. Pero iba matanay, bukon. Sa dugang paginaton nga balita, standby. Aba, manami nga balita mga K5 na kaka-proud.

0: President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakaka-proud, di ba, bilang sangka aklatan. Ay kabay pa nga si Attorney Alan ay padayon nga maipabugag naton bilang mga aklatan. Ay ro pagkaka-assign it sangka aklanon bilang Associate Justice at Court of Appeals. Ay kumbaga maka-K5 bukon yat aron it para sa probinsya at aklan. Kundi nga sa kabilugan nga Western Visayas. Sa mga taga Region 6. Magwa sa pagiging kumbaga ay mabahol nga katungganaan.
1: Alright!
0: Mabahol nga kadungganan. Sa anakara nga ginhalinan. Ro yun karon nga posisyon ay may kaakibat aron nga mabahol nga responsibilidad. Kung at basta-basta nga maging Associate Justice kahit Court of Appeals. Sa Court of Appeals, ro mga desisyon ay makaapekto ron sa kabuhi. Siyempre, sa kinamatarong, sa future, it maabong mga tao, kapin pa sa mga politiko. Ngani ay, bukon niya amang ron, sa pagiging aklanon, rong dapat naton nga ipabugay mga kapitan. Importante nga makita naton, makita ni publiko, rong integridad, pagiging patas, at pagiging independent sa pagtuman, itana karang mandato ni Attorney Alan Hepto. Tay maging kaparehas ako ni Attorney Alan.
1: Grabe po.
0: Ay botsing hanon karon ka K5 kung gina-assign ka manami ro imo nga integridad. Manami imong credibility. Ay sa hudikatura what dapat maging special bangod sa apelyido o sa anang ginhalinan o sa anang karon nga connection. Importante gihapon karon hay rulayi agro ebidensya. Ro tunay nga mapabugay naton bukod ni amang runita kababayan naton rong nagangat sa mataas karang posisyon ay dapat natong ipabugay nga ipabilin nga uwa imaw it ginaapinan wat ginaapinan ro hustisya patas rong pagtan-aw nana sa kada Pilipino ay bukod niya ta ita sa aklan mga hakifime kundi nga sa bilugot ana nga Pilipinas. Aton kira nga ginapanginbulahan si Attorney Alan Batara Hepte. At syempre roana kara nga pamilya. Sana all. Alas 4:51 aton kira nga oras. Standby ka mo mga K5 daywa ka mga motorista sa aklan. Gin papanaugan it Shoko's Order at LTO Region 6. Angot sa pagbuhit lisensya pamaagi sa fixer. Hindi gid ka mo magpadako. Doon na aton karon nga buon rong dugang nga detalye. Maghalin ka na kay K5 Sandro Zalazor. Kano, agpaano, hapapanaugan. Rong raya ka nga daywang ka mga motorista iya sa aklan. Doon na aton nga ginahambal nga akat kay Annabel pa nga to. Ita numan siya mga K5 nga fixer. Ang hadakpan ita mga kapulisan sa sugod mismo at compounded LTO. Ay, roonang una karon mga ka-K5. Bukong tatsaga roon it mga nagapapixer. Nakasuko, taka mo karon sa korte. Pasaga, tamato namon nga gapapixer kami. Ay, ro, fixer, taka ron dumay saga, aga, dayang ayon siya, guro. Then, dati yung ginahambal nga kung mapag-on do sistema, manami ro proseso, konveniente para sa mga tao, ay uwa ta maka K5 it mag-aisip nga magpa-fixer. Ag uwa it fixer, kung ro proseso, ay hindi madali ma-fix. Kung ro proseso, madali malang man una doktor-doktoron, o madali una i-fixer, ay natural, may fixer. Dugang patamanat income ra. Ag kung ikaw manabi, ay bukong takimot konveniente. Halimbawa, bimana, may hypo ka. O may ulcer ka pa. Tapos mapila ka sa LTO, umpisat alas 6 ita agahon, mauli ka alas 6 manit gabi. Aba, ako man ay mapafixer ta ako ron. Joke lang. Pero matod ta ron. Diba? Galing nga, ako tabi partner, nag-agimat ako sa proseso. May nagbuligang. Eh, syempre, may si ano lagi, si Sir Marlon. Gabulig man ni Mauron. Ay galing hay, dapat gaagi gita sa proseso mga hakimay. By unfair man para sa iba. Galing hay, mong kuhagos man yan itanan hay. Ato man na si Kwan man na, kilaga man na to. Ato man na ikaw man na, igto man na. pagkaagahon man na karon ay

0: Buo ka lang man. Tapos rin bahay mo, may ko mamalimpyo pa. Kuno-kuno, man-mana kuno nga nag-agi sa proseso, sinandaron. Malas nyo lang kung kamuro hadakpan, mga hakipan. Ngani, ay agod uwat pixer, agawat ka pa pixer, ay ayusun do sistema. Doon man lang rin karun mga K5 resolusyon. Tandaan nyo dati sa tiyempong ato ni dating pangugong Rodrigo Duterte. Pero pinakakurap nga henshot gobyerno ka to, BIR, daya ka nga ombudsman, agro LTO. Ay ginabayluhan nga ni Kunta ka to karun doon nga pangangan. Nabayluhan mo rin pangangan tapos rutao sa sugod ay mau man gahapon ay. Mau man gahapon rin. Ang makarang at siyempo ay naka-digitalize yung kita, di ba? Naka-digitalize yung kita, pero grabe it, agihapon ka, boy, buhay ta. Siling kat imo to mamatay sa pila bago mo hiboy, listen siya. Pero kung amat, siguro ay okay-okay pamata. Galing hay, based on my experience, mga K5, ay makaroon na akong experience. Alas 4:54 aton nga oras, magapanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby!
1: News D3Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-unagi sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
4: Ginpatulog sa anay, no?
3: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3Bio helps you to have quality good sleep.
5: Pagdamo rason sir boy nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog makorek na sa D3Bio.
3: Correct, no? How does D3Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
5: Kung dulom na,
3: gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
6: Sa wala sir boy magtulog ka, kinalang dulom gin.
3: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
5: likawan.
3: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
5: So ang D3Bio sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ang mga hormones.
3: Correct.
5: Especially ang serotonin.
3: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga kapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3Bio could make you sleep better.
1: D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
3: Ang D3Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Once na damo ka magnesium sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
3: Correct.
5: Buok imo tulog. Aside sa melatonin sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
3: Correct.
5: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalom pa da nga problema
3: hindi
5: sa mga
3: nga.
5: Hindi
4: nakatulog. Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: Hindi tribayo lang nila, sir.
4: Hindi tribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
5: Pero take note ha, ang hindi tribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag so inumot nami din tulog mo.
4: No.
5: It takes months na maplastar tanan.
4: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
5: Isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabi yun. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
4: mga prostate problems.
5: Problem. Ti imagine lang magbugtaw ka kalimas ta na muok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
4: Correct.
5: Okay, okay lang tani iblang mga hikas banig nga di ka kabatsyag.
4: Agay, tikbatsyag dyan tupad yun.
5: Te, ang D3Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imo tulog.
4: Correct.
5: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
4: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
1: D3Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.

0: katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigo!
2: Impundo alas 5 mga K5, raton karang oras. Igatsya ka na naton si K5 Sandro Zalazar. Daywa ka mga motorista sa Aklan. Ginpapanaugan ni Choco's Order. It LTO Region 6. Angot ka sa pagbuhit lisensya. Pamaagi sigon sa fixer. Sa aton nga line number 2, K5 San. Standby.
0: K5 News FM. Kalibo. Hotline Report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro with your report. Please come in.
3: Ginapatawag K5 Law at aton karangalan Transportation Office at Kalibo District Office. Pero nga, daywa ka mga motorista, no? Halin sa Tangalan at Buruanga, agad niya mag-explicar nga ni sa ginaaligar karang illegal na pagbuo at anda karon nga driver's license, no? K5 Law. Sa ginpagbuwa abe at LTO Region 6, no? Sunokman kay Regional Director Attorney Valjoso Gidustan, pero nga showcase orders nga nagabando kanda na itahathag, no? Kung hamaan itigis ang dapat pagmultahan abi at bawian it daya karon nga lisensya at bawalan yon nga magbuo it panibago pagidkarang a driver's license. Ginaklaro ni Engineer Bylon Velez at kontra nga hepe at LPO Kalibo District Office na rong mga lisensya it daywa hay na recovered ana halin sa sangka babae, tumatandaan nato, no? Kaga babae ba sa insurance agents nga ginaresto ko September 28 bangod nga ni sa illegal karang na fixing K5 Law. Na sayuran, taagi sa daya karon nga Land Transportation Management System o kon na LTMS nga ginproseso na sa bahin it Mindanao ro anda karon nga transaksyon agud nga madugangan abi it codes, no? Particular dong code C at code D para man sa pagmaneho abi it daya karon nga truck mga rekon nga bus K5 Law bisan pa nawa man nakapanaw ro mga raya paadto ito sa nasambitan karon nga lugar. So ikato na aresto rong daya karon nga sambit nga ahenda abi panaagi sa daya karon nga entrapment operation sa tuod mismo it aton karon nga LTO Kalibo compound matapos nga magreklamo rong daya karon nga sangka senior citizen halin sa bahin matana ita numan siya. So ginbuyag yag it apektado nga senior citizen nga nagbayad imaw ita rekon nga 12,000 para sa lisensya nga wago nagapangayo it mga requirement ka pareha sa bima na it let's say medical certificate, exam, o galing ay bukong anay galit gate mo, kung naiyak nga lisensya nga ginpakita ka na. So ikato man na pasakaan yun mas ana ita kaso nga patong-patong kung naiyak nga peke nga ente ang gintawan no ita limang ka mga working days kung naiyak nga daywang ka mga motorista agud nga isubmit abinandaro ang dakaroon nga sabak pabor sa ginaatubang nga kaso nga administratibo aga pagyapas abi sa Republic Act number 10930. So nagpaandam no ro aton karong tayatapan particular kay Director Guzman sa aton karang publiko no nga magsunod bitana sa raya kong nga tama nga proseso aga litawan ro mga fixer bangod sa magapangutubang lamang raya sa Pedro it ay hindi adan karon nga mga lisensya aga kinamatarong abi no sa pagmaneho Asisay Gloria. Wa na mentionar kung tanugin pa panaog rung gaya karon nga showcase order kontra sa daywa kara ka mga motorista pero suno no sa karon nga posting is RTO Region 6 mga 3 hours ago pang mananda na post ni Padlo. So base makaroon nga adlaw ginapapanaog rung nasabitan karon nga showcase order. Gintinguhaan natin actually na maabot rong linyada no ni Engineer Bylon Velez apang watanay mo so far sa makaroon sa anda karon nga opisina kay Naigid Panawan no na importante abi kay Tadloria. So ikato na-mentionar yang harangmani no gin na patawag rong daya karon nga daywang kamotorista na halin no sa Tangalan at Buruanga agud nga i-explain nanda ro anda karon nga side abi kay Tadlo angot man sa daya karon nga pag angkon ita nagkaigo karang lisensya particular kung driver's license K5 Gloria samtang sa aton karang mga dugang balita no sa aton karang pag check man sa bahin kara ita leso particular sa aton karon nga feed station o nasa nasambitan karon nga aban ng K5 Gloria sa makaron dro update naton na nabuo sa daya karon nga PNP nag-angkon no it record niya sang ka compromise agreement rong magtimbang nga parte angot nga sa director nga accidente kahapon sa bahin kita diversion road takna alas 2 kahapon do at taburong daya karon nga accidente kay Pedro ang sa makaron ay nakaduwa ud man sa ospital rong director nga tatlo ka mga biktima no particular rong sakay if daya karon nga funeral service kay Pedro na kung sa siin nga ni ay atutana sinunggaban if daya karon nga sayakyan no is particular to pick up it aton karon nga DNR nga atungan ni no na ginsansan pat ana kay Pedro kaso sa naharado pat akong nakabitan sa na funeral service na halingan ni Rodney Mao sa bahin if barangay Kabayugan sa Malinaw bangod ganin naging pick up sanda itong patay kay Pedro at ginatransfer itong dayang patay pabalik tungtunta sa Numansya at Makabo pero nga nasambitan karon nga disgrasya. So sa makaron ay pagid is the pinaka-latest nga update kung ano ang gitando resulta no kung ano ba yung bayran kung daya karon nga parte at mga biktima nga ran no para sa andakaw nga medical BC Pedro o kung nag-settle yung pagid man sanda ita rayo nga sanda karon nga level ba nga ang sa dayangan sambitan na aksidente kay Gloria. So far, sa makaroon na sa after na pag-check sa pipila pag natin sa mga municipal station, so far, wamagid, no, if any, karoon na mga anti-wide incidents na nagyuntad sa makaroon na pang-orason, yung sa atin karoon nga, area of responsibility. So, doon na atin karoon nga report, magaling sa atin karoon nga area with the Kitag Pinesto Chica, ako man, si Kitag, San Luis Salazar, para sa kampiyon nga balita, sa Ibisyo Pumitong Kalingawan, sa Group of Dinche, Taklan,
0: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Sandro Zalazar sa anaman karang balita. Alas 5:07 ro aton karang oras, igatsyak man naton si K5 Velro Squad. Sang ka 57 anyos nga gagaki mga K5 nga nakabaton it pagpamagad. Maghalin sa anak ng kagapit bagay sa Barangay Andagaw Kalibo nagreklamo sa Kalibo Municipal Police Station. Sa ating line number 1, check naton si K5ville sa anak karang balita. Standby.
0: K5 News FM Kalibo Live Report.
2: Sa kampiyon nga balita with your report, K5 Valrose, go ahead.
0: El Castigado.
2: Alas 5:08 mga K5, baton karang oras. Oras natong ginahato right. DTX500 support your antioxidant arong DTX500 ay nagabuli git insulin production sa aton nga gawas. O, sa mga ginadiabetes una, sa mga mahilig kara sa mga matamis nga pagkaon, mga K5 mag DTX500. Rong DTX500 nagapabata sa aton nga siliola, nagatap na oxidative stress ag anti-cancer. Ani sa mga permi una nagainom it soft drinks. Pagkakaon it cake, pagkakaon it ice cream, mag DTX500 mga K5. Agside kamoro DTX500, nagadugang it happy hormones sa aton karangagawas. Rong DTX500 man ay nagatap na it cancer cells. Nani kung kita ay pagapugaw, kung permi kita mga K5 na nagapugaw sa aton karanga trabaho, o kung di nga ni nagapugaw ko na sa AI, nagapugaw ka at hilinampang sa imong cellphone, ay nagataas ko nung karon do imong daya karanga cortisol, imong stress hormone. Agro stress hormone, mga K5, ay nagapagugang it aton nga siliola. So kung maburo, magugang nga siliola, nagahina man ro aton nga immune system, ag hindi yun kita makasuko sa mga free radicals. Ani mag DTX500? Ro, DTX500 ay himo sa vegetable capsule. Ana karon nga kapsula ay himo sa tinula. Mas madasig imaw matunaw. Ag syempre, ay kidney and liver friendly. Ro, Klinika DTX500, aprobado at FDA, GMP certified. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness. Aga, syempre para sa mga senior citizen, mga K5 Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio may VCO, kaya mga K5 manggranon man sa medium chain triglycerides. Yung MCTs nga kilagang nagapatay it mga harmful viruses, kaibahan yun, flu virus. ani sa mga senior citizen una nga kugang sa vitamin D3, may problema sa tugaan, ay kung kita ko no maka K5 nagkagugang go, naganipis ro aton nga tugaan. Min ko negative lang imutan awo. Tandaan nyo dati rong camera pat ah. Baro camera dati ay may negative. Tapos ay ginapasilag-silag para yon doon, haraman na ho. Ay, kung magugang kita, ro aton nga tugaan, min ko negative kat kanipis ko tagid mo. Ganyan, kinahanggan natin it calcium, vitamin D3. Ro vitamin D3, wag amang ro nagabulig sa aton nga bone health. Kinabuligan kita nga maging manami ro aton nga joints, maging healthy ro aton nga kasukasuan. So kung ikaw, permi kang nakaka-experience siya at dayang muscle spasm, dayang ang mga biling, o permi kang nga ginagubat, mag-Klinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio, mga K5 bang garanon man sa fat-soluble vitamins na nagabulig para mas madasig ma-absorb. Rong mga minerals and vitamins maghalin sa aton yung mga ginakaon, nagasukog man sa mga harmful microorganisms. Yan yung imaurahay antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Bangod nagatap naman it UTI, nagatap na mga K5 at lung infection, pneumonia, kaya ka na nga bacterial infection. Rong Klinika D3 Bio, ayos ang ka-gel capsule. Pwede man naton karon ipahid ro ana nga oil maha K5 maghalin sa ana nga gel capsule sa mga gugus-gugus naton nga mabuhay magmayan. Bangod imaw hay VCO. Aprobado man it FDA GMP certified, associated ron sa USAID, sa RTI ug sa AUN. Organic nga food supplement na mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aga, syempre, Romite C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Romite C, maha K5, nagabulig it collagen production sa aton karangagawas. Romite C, bukon it kapareho ron it ordinaryo nga vitamin C. Imaw maha K5, hay pure nga alkaline. Nagatap na it iron deficiency, nagabulig agud nga malikawan naton rong anemia sa mga magupsi una. Sa kugang permi sa tugog, slow ro ana nga utok. Kay basi kung kugang ka K5 sa iron, dapat mag-Mighty C ka. Ro Mighty C alkaline-based vitamin C hay 8 pesos per capsule. So kung ikaw senior citizen, may 20% discount man. Pag dapat hay authentic original ro aton yung mabakag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mismo kamo magbakag. Agod nga sigurado nga authentic original ro inyong mabakag. Abo makararo mga peke sa online. Nag-release on karon ita daya karang statement and advisory. Ro Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga hakita. Siyempre, sikat abi. Abo ro mga nag-testimony nga ni abo ro nagapameke. Paras man doon it mga vlogger nga naamat-amat nga nagasikat. Tapos ay abo ro mga nabubuligan. Daya ka nga gina-duplicate it. Daya ka nga mga manugloko nga. Ay mapaguwa man na yung vlogger kit. Ano nga advisory. Piki man na raya nga account. I-report nyo man na ay makaroon man doon mga K5 nga ni para nga original, authentic ro atong mabakal, dapat may tatak nga klinika at dapat bukon it blur karon mga K5 ro anang imprinta sa box para sigurado nga original hay sa klinika kamo mismo magbakal sa main sa Revendors Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan. Kaiping it feel si sa tabok mga K5 it pag-ibig fan dating Garcia College of Technology. So yun ninyo una si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado.
1: Grabe po.
2: Libre man ro konsultasyon mga K5 from Sunday to Friday. Alas 8 it agahon hasta alas 5 kara it hapon. Basta ang mga senior citizen mga K5. Pobre ka man, manggaranon ka man, middle class income ka man. Ay libre una karon ro konsultasyon kanugon pat ang mga K5 ro 500 pesos.
1: Grabe po.
2: Ato ka sa doktor pa check up ka tapos ay resetahan ka rayon. Tapos ay i-check man na turo imong likod. I-BP-BP ka pagwa mo 500 pesos rayon. Ay kung kugang ro imong budget, wakat pang pa-private, dapat may nabatsyagan ka, dapat pa-check up mo lagi, hindi mo pag tinaguon una. Ay kung mag-abo ron mga K5, abo man ang gastusan. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, gamit ro mga makabagong teknolohiya. Serbisyong may puso, hatod ni Dr. Ramil Uy. So yun yung una, si Dr. Robert Impinado. Wa ita, klinik kong Sabado, mga K5, bangod nga Sabat day. So magpakonsulta ka mo, hay Sunday to Friday.
1: Grabe po! El Castigador!
2: Ala 5:15 aton nga oras, balikan naton si K5 Villa. Sana ka nga balita, angot sa Rundaya nga 57 anyos nga gagaki nga nakabaton at pagpamagag maghalin sa anang kagapit bagay nga kaisog-isog. Sa uman, K5 Villa, standby.
0: K5 News FM, Kalibo Live Report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5 Will, with your report, go ahead.
4: Ginahimo mo nga negosyo inyong patay, pagkatapos hubong ka kung imo man ko imo nga, or ikaw man, ako nga ipahubong, agi hindi ko kamo mag-tantanan, baga nga, hindi makabago sa inyo. Kung yung dugin na buwian na tinaga K5 Glow It suspect sa aton kira nga 57 years old no nga biktima nga si alias Nico iya sa may barangay Andagaw K5 Gloria kay asuli yung makanya nga hapon nung nakadangop sa aton kaya nga Kalibo PNP o aton nga biktima nga si Nico nga matapos nga ni nga hindi ta sige mo mapakali K5 no nga syempre ay para man sa anang nga kagawasan ag kagapit bagay na adik K5 Gloria ag sa makaunabi una pa doon na kaya nga namatcha no so gainad pa to kung dahil ka nga suspect. Rason na ginapakirecord na ta kung dahil ka nga incident.
0: El Castigado.
2: Dala mga K5, hay pigado gidro signal ni K5 Ville sa anang karang linyada, anang area of responsibility. Alas 5:16, aton karang oras. By the way, happy listening sa aton yung mga K5 una sa Kalibo Public Market. Baw halipatan kod ana, gali una si Nay Ining. Oh, gabi na mati, tagali imaw sa aton yung mga K5 una sa Jassy Catering Services, kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord Unayan. Good afternoon, gid, sa tanan nga staff at Jassy Catering Services. Inaman sa COL Estancia, may daayon niya pagpamati, ag sa Kalibo Car Wash.
5: Yahoo!
2: Si K5 Ville, sana karang balita, please come back.
4: Hello.
2: Hello.
4: Sige, bigla ko atong nga linyada no ma usi kita medyo.
2: Karon kayan. Okay. Hindi maghugag-hugag. Sige, proceed.
4: Balik kita nang sa atong karang ginabalita nga ni K5 Gloria. Nag-umpisa or nag-ugat kung dahil karang insidente abi K5 Gloria no base man sa panaysayon ni atong karang biktima. October 5 pataka, aga gabi iro na tabo, ina mismo sa andang nga namatsyan. Kung siin nga ni, suno sa anang istorya ni atong nga biktima ka atong K5 Gloria. Kay do yung suspect na kibahan pat ay mukhang gagaki man nung sanda baga nagapugaw man, ginapasalamatan man nga ni kay siyempre nagapugaw ba K5 Gloria, may kibahan sanda nga bugtaw pa una nga kon sa namatyan K5 Gloria pero wa pa nagauming ating mata ko andang discussion ni try kan nga gagaki suspect nga naulit sa komosyon K5 Gloria na by tugup ta it datong gagaki ko aton nga suspect nga kakason nga natumbag itay mo ka K5 Gloria aga pagkatapos nga matugup abi dung gagaki nga tong nagtugup K5 Glo nagpanaw matama nagpagagyot tay mo sa lugar K5 Glo so nabilin sa namatyan, ako ato niya suspect at nagawala tabi mo bisa nakarang panaysayon ita biktima K5 Glo. So, bilang pamilya
2: nagawala imaw dahil binayo imaw ay makabagos.
4: Base do yun yung doon K5 Glo, matay mo nakabagos.
2: Sa ano, nakainom ro mga raya K5 Glo, yung mga victim ag suspect.
4: Hilong ta K5 Glo. Hilong ta kasanda. Aga, syempre bilang tagbagay-baga K5 Gloria, pamilya ita namatsyan K5 Gloria, sa dagid ko mag-pacify kung may nanuman nga gulo. So, nag-try nga try it like kanya biktima naton nga
2: tagbagay.
4: Tagbagay nga kang siniko K5 Glo kay manghud na doon namatay imodong nagagapit igno syempre yung nagamagaman baga na nagnapakalma kung nagawala nga kang suspect nga syempre tama gun aga naga ano ut emot tangag man siguro doon ana gubon man o insidente na tabo
2: bali
4: yeah.
2: Ro na tabo tagali kira K5 Ville hay may naunat ang komosyon sa namatsyan.
4: Yes. Wata na involved pat ako ato nila nga biktima or nagka complainer.
2: Tagbagay, doon nga tagbagay.
4: Yes, K5 Glo, wata na involved yung tagbagay. Pero syempre sa nga nga, sa andabi nga area na tabo.
2: Masanga, gawala ko tatag na itong gaki nga itong una nga binayo at nagpagagyo nga itong sambilog mga gaki.
4: Oo, yes, K5 Gloria. So, imbis nga siguro maintindihan, ita itong ka nga suspect nga gina, ano malang man, ginapakalma imaw. Agod nga hindi ko mag, ano pa, magsangag. K5 Glo. ay siyempre ay isto ko bumano sa iba pa nun nga kagapit bagay kay Five Gloria. So wata nag kalma ako dahil kaya nga suspect pati ako atin nga nga tagbagay anat abang nga habayo man di anat ang ibayo anay kay Five Gloria at natumba. So dahil kaya nga
2: abay mabaskog tagali mo bumayo bisan pang nakainom may tumbat ah.
4: So, wala, wala ko tagilid nagwagas. Sabi mo kay Five Gloria, at gado ato na din nga biktima man yung si Nico, eh, sakto man lang mandoan lang ako, maniwang mo kay Five Gloria.
2: Okay.
4: Aga, medyo, anon man, na maguyang man yan, mani mo kay Five Gloria, kaso nga, kung mga gagakit, or ang dame suspect kay mabukod, ay,
2: pila ra edad kay Five Village suspect, nakabutang una?
4: Uwa, again, safe sa blatter, eh. Uwa man nato na pangunta na itong edad. Pero legal age man, macho, kaidakan, matatong niya biktima kay Five Gloria. Ato na pagpare, man nga nananda. Aga, akong tangani ng wata na kaintindihan. Aga, pagkaagahon, actually, pagkaagahon niyo taka na respondehan it police kay Five Gloria. Kasi dahil ang natabo nga niya, agin, ano ta, agin, sugod it ato niya suspect ni hapon. O ato niya biktima nga katagbagay, tagihapon kay Five Gloria, ng puteriya, nga mabagos man na mo. Agoy nga naging bantaan ni Mao, ginpagagi Mao nga ikaw dumasunod sa inyo nga kung nga na machan. So, syempre, medyo bulok man, no, kay Five Gloria sa part, ito atin ka nga biktima. Rason nga, ginapakamayat na na kang ginipa-record, no. Although, nag-abusing mata sa atin ka nga barangay, kung dahil ka nga incident sa kay Five Gloria, pero nga nisangagan nga, medyo siguro na feel sa atin nga biktima, nga bukoy mo safe, no, sa kung dahil ka nga natabo kay Five Gloria na pa-record na makaroon niya hapon iya sa aton kaya nga kalibo PNP kay Five Gloria. So recorded no sa aton kaya nga kalibo PNP kundi kaya nga incident kay Five Gloria aga ano man ang gusto baga kay Five Gloria ay put into record kundi kaya nga nasambit niya incident kay Five Gloria. So ubo man nga ni Donggi na actually hay nag-atubang man na kami sa barangay pero hakong tanga na yung naghihapon ni Mau.
2: Medyo wata na husayan sa barangay?
4: Wata, medyo ano ta, kay Five Lo, siguro matigaw
2: man. Nakig pa yung Mau, base, hay, ging pa barangay, abay Mau.
4: Bigid, base, pwede, gid nung, hindi siguro hay, feel na siguro kay ginapagkaisa ni Mau kung naano, kay Five Lo. So, that's why nga, medyo wata na address gid ita maayos.
2: Hay, mas mayad mataron kay Five Lo, ngay pa-record na matuod, agod in kaso nga ano ka na matabo, ay may tumuron nga suspect lagi.
4: Oo, doon na nga ginapunto, itapin nga, dahil ka kang biktima kay Five Gloria nga si Nico. So, that's why gina-record ka iya sa aton nga kalibo PNP kay Five Gloria. Samtang, dugang natin nga report man no, kay Five Gloria bago kung dahil ka kang incidente, no, may nauna man nga kang ginta record. Kung dahil ka kang aton nga taga-akel ko to, nga, kung siin nga ni Anda ka kang lineman,
2: who
4: accidentally na kordente, no, samtang nagatrabaho kay Five Gloria, iya sa aton ka kang area, it's Lorenzo Drive sa Atubang Gidra ita sang ka medical clinic kay Five Gloria sa Barangay Andagaw sa Banwa it kalibo mga 10 AM ra natabo kay ina sa kung siin nga ni base sa record no gina kilalado atin ka nga biktima si alias Ting nga 25 years old nga resident ra ita Malinaw no sa Banwa ita Malinaw kay managa uli kung siin nga ni ginaligar no nga na kuryente ta imo matapos ma-expose imo ra sa ano ba nga, may single phase is primary power line kay Five Lo. So, kazon niya, nag-ano din mo, nag-uya. Kaya yung state, sabi kong nahugod pag itimaw kay Five Lo. Pero hay, based yan sa aton ka nga record, hay, nag-sitin na imaw ita na body weakness and failure. Nga, kason nga, nikin na bagagaki no, sa sangka private hospital, iya sa aton ka nga banwa ita kalibo. So, ginta record, anang mga kaibahan na kakaina, while imaw nga, ating victim ay presente nung unan na sa stable condition kay Five Lo nga naka ano no naka confine sa dekrasang ka ano dekrang private hospital iya sa aton saka nga Panwa it kalibo pero based man yan sana mga kaibahan ano dito sa kay naka team kita nag-abot iya sa aton nga kalibo PNP no kay syempre sang katrakit sa dekrang kay Five Lo kay kompleto kon may nine man kung ano mga yung nanda no, sa pag-ayos ita sa kaposte o na kuryente api man na si Five Gloria. So, base matanda ka sa ina, nga nakataga na man imaw, nga i-introduce sa discharge kay Five Gloria. Kung dahil ka lang nasambit, nga biktima no, base hinaga, nga adlaw no, ita Biyernes, makagawa man imaw it hospital K5 Gloria. So far no, kung nato mga balita nga natipon diya sa aton karang pag-check, no, pag-standby sa aton karang kalibo PNP. Ako man si K5 Gloria Usual para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko at Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Thank you so much kay K5 Valrose Qual. Saan naman kara nga balita? Alas 5.25 ato ni oras. Magapanumbalik kita mga K5 pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitray Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
0: Hitray Bio. Ang Hitray Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Hitray Bio. With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VCC, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala. Git, pre? Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di, pre? Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026... which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ini si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Delavior.
8: Ini si Kirby.

0: Yes.
1: Work togetherness. Thank you, Paul. Thank you, Paul.
2: El Castigador.
3: Mga plastic.
4: grabe, no? Pero yung kay na mga K5, bro, natabo sa bahay ni Senado, ay kabay pa nga. Bisan pa magminakaron sandahay, mas maabo, ro, at nakarang isipon para sa kapakanan it mga Pilipino mga K5. Kung may consent siya pa. Thank you so much, kids, sa aton kiranga mga naging partners sa field kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rose Qual, aton yung navigator K5 Kenneth Lachica, partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan, sangagan manit among yung president at CEO kay Dr. Amin Itang-Uy, ako rin yung karanga naging kastigador, K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampyon niya balita, servisyo publiko at kalingawan sa kanibo, K5 News Sokan.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lo, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.

0: 100.
1: Pero subong, pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: TTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Hmm. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why, ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gidman sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Tagas kabuhi. Wala genetic defects. Mm. Very resilient ang ilang vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessed na genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Mm-hmm. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidant.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
2: TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
4: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Ay, pwede sila nakainom di takes 500. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sikreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga Hapon Dok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted concentrated. So, amo na, nami sa mga Hapon, no? Less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero, dako man ang bulig sa isda, Sir Boy.
3: Correct.
4: Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sikrito, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sang lalaki, 82 ang babae. Ang sikreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu.
4: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo niyang sikreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Labang yung prutas.
4: Inom lang DTX 500 kag MITC. Amo niyang rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng gulay.
6: Kinilokilo.
4: Damo nga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
6: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, Kalibo, impunto, alas 6.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: K3Bio MP Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Headline sa aton nga balita lokal, sang kaklano napili nga bagong Court of Appeals sa Associate Justice ni Pangulong Marcos.
9: Dugang nga headlines balitang lokal. Kalibo SB suportado rong pagpamagabag ita diocese sa kasino sa Boracay.
7: Sa dugang nga headline balita lokal, kolorom nga van na dakpan it LTO Region 6 sa Nabas makaroon nga Webex.
9: Dugang nga headlines balitang lokal. TBS Group nakipagdialogo sa mga otoridad sa Kalibo.
7: Headline sa ato niya balita national, OBP pagadaghon sa Korte Suprema rong 73 million pesos nga confidential funds sa disallowance.
9: Dugang headlines balitang national. Rimulya ginbalik kay Respicio rong masobra 28,000 pesos nga balor at drug test.
7: Headline sa ato niya balita international. Royal Navy Service Member kinasuhan bangod sigon sa espionage.
9: Dugang headlines balitang international. Dating Syrian general nga wanted sa crimes against humanity, ginaprotektahan sigon at US ag Lebanon.
7: Headline sa ato niya balitang negosyo, foreign reserves at Pilipinas nagnaba sa 3-year low nga $99.99 billion.
9: Dugang nga headlines balita sa patagit negosyo.
8: Balitang negosyo.
9: Samsung ginagauman nga makaangkon at record profit bangod sa AI chip boom.
7: Headline sa ato niya balitang sports, Lasal ginpierde rong Ateneo sa ika-100 UAAP showdown.
9: Dugang headlines balita sa patagit
8: balita sports.
9: Alex Yala ginbalikan ng iconic Wimbledon moment kaibaan si Maria Sharapova.
7: Ang sa ato niya balitang entertainment, Julia Barreto nakipagkita kay F1 driver Charles Leclerc sa Singapore.
9: Ag Apple the App ginpakigbahin ng istorya sa likod at bebot ag The Apple Song.
8: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso!
7: Maayad-ayad nga gabi, Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia at Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
8: D3 Bio Evening Newscast.
7: Adlaw kita makaroon ito Webes, pitcha 8 sa bugan ito Oktubre, dagong 2026. Inatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmite C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
9: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
7: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
10: Balitang lokal.
7: Gin-assign ni President Ferdinand Marcos Jr. si dating DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hepte bilang bagong Associate Justice at Court of Appeals on CA. Si Hepte mga K5 ay tubong banga aklan at may mga eksperyensya gun sa pag-servisyo sa gobyerno. Bago roan na karang bagong pwesto sa Judikatura, nagserbi Ana Imao bilang Deputy Director General at Intellectual Property Office o kon IPO PHL at Commission Member 3 at Philippine Tariff Commission. Nagtamos Imao sa dating Aklan State College of Agriculture nga makaroon ay Aklan State University ag sa University of Santo Tomas o kon UST. Magawasan ang karera sa gobyerno, nagturo man Imao sa Graduate School of Law at San Sebastian College, Recolitos. Nasayuran nga si Attorney Alan ag si Attorney Ariel Hepte nga General Manager at Akelco ay magmaganghon.
9: Dugang detalye sa aton nga balitang lokal. Ginaduso makaron sa sanggunian ang bayan it Kalibo rung sangka resolusyon nga nagasuporta sa pagpamagabag it Diocese of Kalibo sa operasyon at casino sa Boracay. Raya kasunod it pastoral statement it Diocese nga nagapamagabag sa pagbukas it casino bangod sa posibleng bukon it manaming epekto it pagsugay sa pamilya, kwarta ag relasyon. Sa pastoral statement ginpuntong nga indiun kinahanglan it Boracay rung casino bangod basta antigon ra atraksyon ag kanamit isla agud nga mapabilin rung industriya it turismo. Suno kay Kalibo SB Ray Maribaldo tagraya parong alkalde ag presidente it Mayor's League of sa Aklan may mga money involved gon nga pag-alok para sa operasyon it casino sa Boracay bagay nga ginpamalibaran it konsehal. Samtang ginpunto ni Ribaldo nga kung ginabawag rung mga illegal nga sugay kaparet bukis o konsakla bangod sa pagsamad kara sa pamilya dapat man sigon nga tan-awon rung casino sa parehong pananaw.
7: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, sambilog guman nga kolorom nga van rong naharang Itlan Transportation Office Region 6 o kon LTO 6 sa Nabos Aklan, makaroon nga Webes dahilan agud nga magsakagon sa 198 rong kabilugan nga numerot mga iligal nga sakyan nga nadakpan ni ahensya sa bilog nga Western Visayas umpisa Enero makaroon nga dagon. Suno kay Jetster Mandadero, Chief it Regional Law Enforcement Section, naharang rong van sa ginpatigayon nga roadside inspection. Sakay kararong 7 pasahero nga nag-ako sa otoridad nga nagbayad sandat pamasahe para sa nasambit nga biyahe. Bangod ka na, gin-impound it LTO rong sakyan ag magapangatubang sa mabagot o mabugat nga penalty rong tag-ana. Nataburaya sa pihakit paumanuman nga paandamit ahensya kontra sa mga nagapampasaherong sakyan gawat nagkakaigong prangkisa maghalin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Matandaan niya kung nagtaliwan nga adlaw ay sunod-sunod man nung pagkakadakop it mga kolorom nga sakyan sa Western Visayas.
9: Katapusan nga detalye sa tunga balitang lokal. Nagpahayag it kahauman para makigbuligan sa mga otoridad ng TBS Group sa Kalibo. Matapos ng dialogo kay ibahan ng DILG Kalibo PNP, Kalibo Punong Barangay, ag alkalde na sambitan nga banwa. Suno kay Kalibo sangguni ang bayan member Matt Aaron Guzman. Mismong TBS Group sa Kalibo rung naghingyo it dialogo, agud niya klarohon do anda karang aparte ag maprotektahan rung anda nga pangagan. Ginpamalibara man sigun kararong pag-recruit it mga minor de edad ag pagkakayakip sa natabong vandalism sa Sangka Overpass. Suno sa grupo ga bansan dagagira nga natatag sa mga insidente it dayon niya panakawan o kon kinagamong bagod kilagaro andang pangagan. Angot karaha uman sigon rung grupo nga magsumite it pangayon it andang miyembro. Agud mapanabat rung sinuman nga mapamatud-an nga nagahimo itbukon itama.
7: Alas 6:08 mga ka-K5, baton karang oras. Oras sa tudgato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
7: Pagadaghon it Office of the Vice President sa Korte Suprema arong isyo sa 73 million pesos nga confidential funds nga gin-disallowed it Commission on Audit o CONCOA. Sunok kay OBP Defense Counsel Michael Pua, nagapahaom sanda nga magsumitit petition for certiorari sa idagom it Rule 65 matapos panindugan it COA rong notice of disallowance sa nasambit nga pondo. Ginhambag it COA nga uwa nagakaigo rong acknowledgement receipt nga ginsumiti it OBP bilang pamatuod sa paggamit it confidential funds. Agawa si Gunraya nagasunod sa patakaran sa pag-audit it nasambit nga pondo.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Dugang detalye sa tunga balitang national.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Ginahatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral Antifungal Antibacterial Specialist. Ginbalik ni Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya kay Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio rong 28,011 pesos nga gingastos kara para sa drug test. Ginkumpirma ni Rimulya nga ginpadaganana rong reimbursement matapos pangayoon ni Respicio rong bayad pinaagit sang ka-social media post. Unagon nga nagpaidam sa drug test sa Respicio matapos imaw nga ayaton nga magpa-test. Ni Rimulya kasunod it viral video, it mainit nga diskusyon sa tunga nanda, it mga barangay official.
2: International.
7: Alas 6 sa Jess, aton nga balita international, ginahatod katon mga K5 it extend food supplement for men na may makarot ag clavawaska rong extend food supplement for men nagabulig sa fertilization ng erectile dysfunction at mga gagaki. Para sa mga mag-asawang nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men si Mister. Babakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
11: International.
7: Sangka 24 anyos nga miyembro at Royal Navy sa United Kingdom rong kinasuhan it pagbayular sa idagom it National Security Act angot it pagtago it protected information nga posibleng makinabang para sa mga o sa sangka o wagin pangaganan nga foreign power. Ginkilagrong suspect nga si Teddy Young maghalin sa Bedford Shock. Sunod sa pulisya rong mga aligasyon ay may kaangtanan sa mga natabo. Maghalin Nobyembre 26 sa 2024 hasta Mayo 21, 2025. Naaresto si Young sa anang bagay ko Martes ag resente makaroon nga nakakulong.
2: Balita International.
11: International.
9: Dugang detalye sa itong balitang international.
2: Balita International.
11: International.
9: Hinahatod katon it mighty sir ang mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C. Sang kadating Syrian General nga wanted sa crimes against humanity. Sa tiempo, ipagpamuno ni Syrian President Bashar al-Assad, rung ginaprotektahan at ginapondahan si Gon, it mga otoridad, it Estados Unidos ag Lebanon. Sunod sa investigasyon, it BBC ag NPR. Ginkilarong dating opisyal nga si Bazam al-Hazan, nga dating namuno sa chemical weapons program it Syria, ag nangin senior advisor ni Assad. Sunod sa investigasyon, nagpabilin si Hassan sa Lebanon sa idagumit kasultanan nga nagataukana at residency. Proteksyon agbulig sa anang gastuson, kabaylit impormasyon may kaangtanan sa pagkaduwa at dekaw nga American journalist nga si, rekon nga si Austin Tyse sa Syria
2: 2012.
7: Alas 6:12 ka K5, aton nga oras sa tudgato ni DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom. Agad malikawan ng palpitation ka K5, rong sakit nga cancer, sambilog pagin sa organic coffee, DTX Premium Coffee, prebio coffee plus probiotic agmay malunggay. Tanan mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang negosyo.
11: Negosyo. Negosyo.
7: K5 nagnaba sa $99.99 billion rong gross international reserves on GIR at Pilipinas ko September 2026 maghalin sa $104.84 billion ko Agosto. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagapangunang dahilan at pagnabarong foreign exchange operations para sa mapabilin o mapabilin ng katatagan at piso. Kaibahan ng pagnaba at balor at pilang ka-reserve assets at paggamit at foreign currency deposits para sa external debts payments. Sa piyakara ginambag at BSP nga nagakaigo gihapon rong reserves para tustusan rong 6 to 3 months nga imports ag payments para sa services ag primary income ag katumbas it kapin sa 3.2 beses it short-term external debt it nasyon.
12: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
9: Dugang Italia sa atong balita sa patag at negosyo.
12: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
9: Ginagauman nga mag-aabot sa 107.4 trillion won o kapin sa 80 billion US dollars. Rong operating profit at Samsung Electronics sa third quarter at 2026. Sa Samsung, nagapanguna sa pagpataas at kita rong maabong demand para sa memory chips na ginagamit sa artificial intelligence o kon AI data centers. Rayong ikapat nga sunod nga quarter nga ginagauman.

0: Ang sa aton nga balitang sports, atod ka aton ni Clinica Deo Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5, mag Clinica Deo Fresh. Ang organic nga Deo Roll-On, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Yes! Mabakayo naton ron sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang sports, sports.
0: Ginpierde at De La Salle University Green Archers rong Ateneo Blue Eagles sa score nga 83-76 sa nang ika-100 nga pag-atubang sa UAAP Season 89 kung Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Nagpanguna para sa La Salle sanday JC Makalalag ag Joaquin Tovera nga parehong nakahimo itig 15 points. Bangod sa daog, umangat sa 3-2 rong defending champions ag nakarecord itig kaiwang sunod nga daog.
1: Balita Sports!
2: Dugang Italia sa itong balita sa patag, it hinampas.
1: Balita Sports!
2: Ginbalikan ni Filipina tennis star Alex Yala rong pila sa mga pinaka-importante nga natabo sa anang career sa pakipag-istorya kay tennis legend Maria Sharapova. Ibahan kararong anang mabaho nga daog kay defending champion Iga Swiatek. Sa Wimbledon, agrong anang emotional nga speech parte sa anang kabataan. Ang pangarap nga makahampang sa nasambit nga torneo. Ginpakigbahin man ni Yala rung anang una karang title nga WTA title matapos magkampyon sa DC Open sa Washington.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Ang sa atin niya balitang entertainment, balitang artista, mga K-Foy, batod gato ni DTX Beauty Soap para sa kutis artista, kutis malapor sila. Rong DTX Beauty Soap, nagatap na at early signs of skin aging, nagapaputi sa atin niya panit, nagapakinis mga K-Foy. Organic antibacterial soap, o at may isog nga kemikal, purong herbal, purong natural. Babakay naton rong DTX Beauty Soap sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Nakipagkita rong aktres nga si Julia Barreto sa Ferrari Formula 1 driver nga si Charles Leclerc sa Singapore. Gin-share ni Julia sa Instagram rong pilang ka mga litrato samtang nagapamakay sa Puma Store. Kaibahan rong litrato nanda nga daywan ni Leclerc. Wamata gintumod it aktres kung si Insanda eksaktong nagkita. Samtang ginkumpirman ni Leclerc nga sa Singapore imao para sa nagahilapit nga Singapore Grand Prix sa makarona nga weekend.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Ag para man sa katapusan nga detalye pagmanglaga dito by Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Ginshare ni Filipino-American musician ag Black Eyed Peas founding member nga si Apple the App rong istorya sa likod itpila sa anang mga iconic nga mga kanta. Sunok ka na base rong kanta sa balita at folk rock band nga asin rong chorus it the Apple song nga nagapadumdum ka na sa anang ina nga perming nagapatunog it kanta it grupo. Gingamit si Goni Apple the App rong kanta agud nga maistorya rong anang ginagyan. Kaya iba rong rekon nga pagkamatay it anang igmang ho.
0: Oras mga K-5, alas 6, 18.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Ang inyong nabatian, ano mga nagapangunang abalitaan sa aton niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast, Thursday edition, October 8, 2026, ginatod gato ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bio Agmay, T-Serong, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, idaton niya official Facebook page, K5 News of Kalibo 94.5.
2: Ag hindi magkalipat, nga sundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa aton niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions iya sa aton nga bilog nga probinsya itaklan, bisitahon nga mang rong biyahe.

0: K5 Aklan.
1: Sa ngayon, itulog ang pwersa at K5 News of Am Kalibo. Sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa ngayon man, itamon niya president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasman.
0: Aga kuman si K5 Sandro Salazo.
1: Para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Dios sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya permi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gin siya dayawon permi, pasalamatan ta siya. O, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bag-ong tuig? Kaya siyempre, bag-o pa man langit ang tuig. Tani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog ng tuig, 365 ka mga adlaw. Tani, happy kita permi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress. Para wala stress nga aman. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama. Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan hasta nga magbalatian na lang. Muna ang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, piga kung pigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Aman. Hindi na natun paglantawon ang mga magaranon nga perti kaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa aton kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton gin pauswago ng aton espiritual nga kabuhi, kay amo ni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton andre, ligad pa nga tuig. Nagsugod ko diri pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito nag-live kita hasta nga sa subong. No, audio na lang mabatian ninyo sa si aton nga palatutunan, pero sa gihapon kung kamo nagapadayon sa pagpamati, damugid kita, damugid kamo natunan nga makapadasig sa pag-alagad sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, so muna nga amalang niyang aton pagpanamyaw. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat pagkataon na pinangkaloob na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclaminooy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayin ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ipadayon ta subong magaturan mo kabiyanan ang aton ng pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 niya sa 7 stages of diet. Now, kabalon na kita ang first part, amo tong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanon sang tao. So, wala pa magkasala siya dan kang iba. Sunod sa mga bersikulo ang ginagamit ta. Dayon, pasang nakasala na, ginrugangan sang mga hilamon. Muna. Dayon, nagpadayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo, ang ila kaliwatan nagakaon sang tuduh karni. Kaya siyempre, hunter man to si Cain. Muna, ang ila kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe, kaliwatan na kaliwatan to ni Seth o hastas kay Noe. Ang uto nga nasubuan ng Dios, naginulso lang Dios nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga iyalaglagon. Tagan lang sila sang 120 katuig
kag nalaglagid sila. Naging baha. Amo to nga bangod sa natabo nga ginhatag sang Ginoo tani nga orihinal nga pagkaon sang aton unang nga maginikanan, amo ang mga lunsay nga produkto sang luta. Mga produkto nga prutas, hasta nga mahilamon na fruits, grains, na vegetables, root crops, ang tanan na dunot sang panahon sang baha. Pwede kadugay ang tubig na dunot ang tanan, amo to nga pagkatapos ang baha, gintugutan na sila sa pagkaon. Amo na ni ay katatlo ka stage. First stage, amo tong fruits lang, prutas. Second stage, ang mga ginkabing herbs or mga hilamon. Ang third stage, amo na gintugutan na sila magkaon karne, kaya nadunot ang tanan ng mga butang, ang tanan ng mga kahoy, ang tanan ng mga utan, na labi na, nadunot ang tanan, amo na nga, wala na magin sila makaon, gintugutan sila sang Dios nga magkaon na sa ano. Mutong nakita sang Ginoo, amo ni sugilanon diri kun basahon ta sa unas tanan sa Genesis 8, pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Gin pagkamalaot niya ang kalibutan, pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong sa ewang nga umagad dayon nga iya asawa, walo sila tanan. Naman kaya ang kaliwatan ni Noe. Si Noe isa ka matarong nga tawo. Himpit sa iya mga kaliwatan. Si Noe naglakat upod sa Dios. Amo na, amo na ikatlong awd na pagkatapos sa baha. Pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga karne gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat kag mga utanon. At basahon ang Genesis dayon hasta sa 100 na mga basa ta nga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin kaon ninyo subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang apang indi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga gihatag sa Ginoo nga gintugutan sila sa pagkaon ang kaliwatan ni Noe, tapos anaw walo na man lang silang nabilin, pwede sila magkaon pero wala gidugo. Natistingan ninyo kamo nga nagakaon karne nga inyo balagid ginula ang dugo, pugaan o nabalangan daw puti na giyon nga kun imo pugaan butang ang tubig walay na dugo. Kay kun labi na sa mga Seventh Adventist, kay may ang 70-70 subong sa mga wala makabalo, bali informasyon ni siya, duha ka klase. May 70-70 nga vegetarian, wala nagkaroon kami, muna yung 70-70 Repo Movement. Dayon, may 70-70 nga nagkaon sila karne, sunok kuno sa Levitico 11. Pero kung nagapati, ang 70-70 sunok si ginkabig nga propitisa, Ellen G. White. Wala na tani ginpakaon. Tun ang tanang yapon, samta mga padayon kita diri. Samta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyan, ara man ang Ginoo magbulig sa aton, agon nga mahang panta. Ano gin bala? Diri, balikan tani diri. Ang dugo, wala ginagitugot. Managani nga namangkot kita, nga sino sa inyo nagkaon, nga wala nagidugo, basi mahambal ka mo nga. Ang bagoong or ginamos, wala na nadugo. Ang uga, wala na nadugo, kay uga na gid malana. Or, di ba? Pero kung inyo tisingan, ugaan gid ninyo husto, hasta nga wala na gid dugo, huay na gid sabor ang karne, o bisan isda. Kay tisingan ko na sang una. Sang una, sang Katoliko pa kami, din so ko sa akon papa dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula, abay ambal papa ko natabo sa imo man way na sabor, way na gituod sabor, kay gin pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga amo ni ang pagsulundan sang paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne pero iula ang dugo nga man, kay ginhabal na diri nga kung masahon ta ang
Bersikulo 2 naman kag 3 dari sa Inisis. Magkuha kasing pito sa tagsa ka matindo nga sapat isa ka, isa ka lalaki kag ang iya babae. Sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae. Sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaigan.

14 ka 15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuig, ati sa patay. Genesis 11, bisag ulit sa iskag 17. Dayon si Pilig, 239 na lamang katuig. Genesis 11, bisag ulit sa iskag 19. Si Rio, nagkabuhi sing 239, ati sa patay. Genesis 11, 20, bisag ulit. Genesis 11, bisag ulit 20, 21. Si Sirog, nagkabuhi sing 230 katuig. Genesis 11, versikulo 22, 23. Si Tera, nagkabuhi sang 205 katuig. Genesis 11, versikulo 22. Di rin nakita ta si Nahor nga, 148 na lang ganin, napatay na. Dayon si Abraham, napatay. 175 katuig kang napatay. Kag tingulang na daw katama. Si kita ninyo, Genesis 25, 7 kag 8. Si Isaac, nagkabuhi sing 180 katuig kag napatay siya. Genesis 35 versikulo 28. Si Jacob nagkabuhi sing 147 katuig. Genesis 47:28 kag napatay. Dayon si Moses napatay siya 120 katuig na ang edad ati sa patay. Pero basko pa si Moses bisan pa ang yakusog wala nabuhit. Bisan iya mata. Mayo pa iya panulok. Pero si Jose napatay sintugis na lamang. Kami no? Dayon, sa Salmo 90 versikulo 10, amuna ni ang ginhambal ni David. Sang panahon ni David, na sa pulmedyo nga edad sang tao si Tinta, o kun o Tinta katuig. Allah. Amuna nga sa subong, halin kay David hasta sa subong, ang edad sang tao. Amuna lang si Tinta. Kung medyo baskog, abot 80. Kung may araman, pila-pipila, pila-kabilog, nag-abot 100. Nalipay sila, kay may araman bugay, may aragrasya, alin sa gobyerno, nga 100 mil man kuno. Amo na nga din makuturan, ang kadakuon sa mga tao sa una, parte kataas, parte kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sang mga tao sang una perti kataas hindi magrubo sa 14 hasta sa 16 tinga, siguro ka ka pulgada kapi 16 feet 14 to 16 feet pero ang sa subong terrible diba ako gani 5'10 lang 5'10 and a half ay di medyo taas ang ibang subong 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa kadako nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isa gina siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga espiritual. Suwong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga. Siya may dungganon nga kataason. Kag may matahom nga simetriya, symmetry. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta kag maayo ang iya proportion. Kaysa subong, may dako lawas, pandak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la? Pero si Adan, hanbal sa aton ginbasa, ang iya kataason, doble, sobra pa, o kapin pa sa doble ang kataason. Halimbawa, sa pagsulat sini nga libro, ay nga ibasat na diri, isa rin siya ka libro, nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa, alam na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet dublihon mo na di 14 ay sobra pa sa 14 muna gani nga ginmutang imbutang na lang naton sa approximate nga mga 14 to 16 feet ang tao sang una kita subong wow wala gani 6 wala gani 6 ang kalabanan naman na nga dari sa Pilipinas pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet 6 footer jutay kayo muna nga. Ang iya, mga dagway himpit kag matahong. Ang iya kutis, hindi puti. O kung mapula, kundi mapula-pula. Nga,
nagasilak nga may manggaranon nga tinit subong sang manggaranon nga kapagros ni Eva kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw ang siyang abaga. So ang height bala ni Eva nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Eva man dungganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw ang mga tao, pagkatapos ang anaw, nagdagta sang ilang mga dalanon pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta, pagkatapos ang anaw, nalipatan nila ang Diyos. Kagindagtaan nila ang ilang mga dalanon sa iya tubangan. Ang pagkaulay pagpugong sa tanan ng mga dagway, nagdugang sa dako nga kasamkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Muna pertik ka makaluluwe. Dayon, ang ikaapat nga hugna, ikaapat nga stage, sa sulod sang 40 katuig kamingawan, manah nga paghanda sa isa ka, wala sing unod nga pagkaon. Sang nagalakbay bala sila, sa nagabiyahe sila halin si Egypto, may ara sila 40 katuig, kung basahon ta ang basahan ninyo, basahon ta man ang Exodus 12, versikulo 40. Kag Galatia 3:17. 40 sila katuig, o 430 years sila dito nga naulipon sa dito sila sa Egypto. Dayon ang 40 na. Kung basahon ninyo ang Kapitulo 7, basahon ang Kapitulo 7 sa mga binuhatan. Sa kabuhi ni Moses, 40 katuig siya dito sa Egypto. 40 katuig siya dito sa kay Jethro sa Yaugangan, kag 40 katuig man siya dito sa Kamingawan. Amo na nga manah ang ginpakaon sang Dios sa ila. Pero bisan pa ang ginpakaon sila sang manah, nagatinguha sila sa unod nga kalanon nga ang natambo sa ila, ginpakamalaot sila maayo sang Ginoo. Naman bangod kay naghandom sila sa karni nga gusto nila kaunon. Amo na nga ang Diyos wala malipay, kay samtang gusto tani sang Ginoo nga ang ila kaunon lamang amo ang mga pagkaon nga baka ayaw sa ilang alawas, pero naghandom sila, ginpakaon sila sang Ginoo, pero ginpatay. Basahon ta sa pila ka mga minutos pang nabilin. Dari sa Numeros 11, mga versiyon 4 hasta 6, 11 hasta 18, 31 hasta 35 sa Numeros. Pero pwede basahon ninyo ang Bug-usgid nga kapitulo. Sa versiyon 4, 5, 6, amun niya ang tunumbasa. Kag ang kalinlain nga kadamaan ngayara sa tunga nila nagkaibog, kag ang mga anak sang Israel naghibi man liwat kag nagsiling. Sino bala ang makahatag sa amon sing ulod nga kaunon? Ginadumdum naton ang mga isda nga aton ginkaon sa Ehipto nga wala sing bayad, ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga puwero kag ang mga sibuyas kag mga ahos. Apang karon ang amon kalag na malah, wala na sing iban pa luwas sini nga mana sa atubangan sang amon mga mata. Mga ang manatani, muto ang pagkaon sang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78, versikulo 24-25. Pero, biskan nga kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karni, muto nang handong sila karni. Kumusahon ninyo ang Numeros 11, versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis sa Ginoo. Lalisanay sila. Pero, ginhambalan konklusyon sang Diyos, versikulo 18, kag isiling sa katawhan, habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas, kag magkaon kamo sing karni, kay naghibi kamo sa indulungog niya sang Ginoo. Nga nagsiling, sino bala ang makahatag sa amon sing karni nga kaunon, kay maayo sa amon sa Ehipto, busa ang Ginoo, maghatag sa inyo sing unod, kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa pulo ka adlaw ni sa 20 ka adlaw, kundi sa isa gayud ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong
kag mangin makangililad kini sa inyo kay gintamay ninyo ang Ginoo ngayara sa tunga ninyo kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling nga nagwa kita sa Egypto. 31 kag may isa ka hangin gikan sa Ginoo kag nagdala sang mga pugo gikan sa langit kag ginpatumba sila sa tupad sang kampo panto ginpatupa sila subong sang isa ka adlaw nga paglakbay sa ini nga da sini nga bahin kag subong sang isa ka adlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo kag subong sang duha ka maniko ang katason sa karaygan sang duta perti kadamo kag ang katawhan nagtindog sa bugos.

sinambanan luluklukan sa pamigitan ninyong bugtong nanak na namatay sa kursong kalbaryo. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. At nawa, ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ng pilang, D5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Roque Bilaway, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon. Ganyan din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kukulang pagkasalama sa inyo. Ito'y mga hiniling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ng oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Palainom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga ah.
2: Palainom DTX.
3: DTX.
2: Taas katama ang iyang antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. So, kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka.
1: DTX 500.
4: Setting Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1.

0: katawan.
1: PGX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Nasa yung kulubot.
2: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imo nga cartilage.
4: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
4: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
5: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
4: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
4: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
4: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang 1:2 or 1:3.
4: Mm-hmm.
2: 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra.
2: Mm-hmm. Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
4: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na

0: Permanente di kumpanya, permanente
1: one. TGX 500.
0: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka, ano, okay. Anong bawal. Ang munang permanente. Ari bigid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
2: Agoy!
0: Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne, mantikaon, sa mga grabe mag-stress.
3: Grabe mo lang, wala labot ang stress ha.
0: Amo nang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang science sang oxidative stress sa kapoy ka. Madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos pero sakit ulo, ano pa? Susceptible ka sa mga infeksyon. Okay. Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
4: TGX 500. 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500. DTX 500.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Malayo ka ba sa

0: ang kakakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ng galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis, ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UGC Alkaline ng Vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap,
8: mabakas sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C,

0: kinabuhan mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa aton nga lawas. Detex
2: 500. Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. Detex 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
3: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
2: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga research gina nga. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes.

0: So ang BMI or body mass index basihan agod may baluan kon ikaw ang overweight or obese.
1: Uh-huh.
0: Kung 25 ang imo BMI, overweight ka, pero kung sobra na 30, sir boy, ti obese ka na eh.
1: Generally duha ka lason no nga taon maging obese o tam-an katambok no. Eating too much sugar tapos moving too little due to yang imo
0: exercise.
1: O exercise no, iban metabolic man no, pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn no, kay wala kag gigiho, bangod ang supply ang surplus ng energy gina stored na sang lawas ta as fat.
0: Dako chance nga
1: pagtambok
0: kita. Inom giga DTX 500 kag mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya kag bukon ang tubo. Dira ng storage sir boy. May kundira lang. Ang hindi makita nga tambok sir boy, ang delikado. Ang sobra nga fat ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like imo ataybi.
1: Oo,
0: oh, mga fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na sir boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka mighty C kada adlaw, bangod ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
1: Wow.
0: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kun tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
3: Jose Benlot.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
0: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting.
1: Okay.
0: Escape kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kag syempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na kung gusto nimo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na nga gapala na kitang imo lawas. Ito yung bottom line man lang na, sir boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C, sir boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
1: Correct, no?
0: Isa pa sa mga causes sang obesity, sir boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Tisa no pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok? Inom ka na.
1: Inom na.
0: Mainom ka DTX 500 kag mighty C kung nalikupan na mga fat sa imong vital organs? Subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imong food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-mighty C, and start repairing the damage sa imong organs nga nahimo sang sobra katambok.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Jon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo.

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika.

0: pogit.
1: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika. Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Nagkapangita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5. 94.5.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas, ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May gakama nga subay.
1: Ay, may
3: gigigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
0: Correct.
1: So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa kwan? Sa imo nga nerves.
1: Sa nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po na ibaluan.

0: Sirapay ng paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga butika.
2: Paano makontrol ni D3Bio? Through its medium chain triglycerides, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct.
3: Nakainom ka D3Bio.
2: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Mata maging sensitively what ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
4: Pag sir, ba'y kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides, higahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabal ka, sir, boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir, boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
2: Hindi mo na makontrol,
4: hindi makontrol,
2: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa yung brain kag sa yung mga urinary.
2: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
2: correct, no?
3: That D3Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
2: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May
2: covering D3Bio nga ga-cover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goro.
2: Axon
3: dendrites. That axon, ang axon amo nang zagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve sir boy. Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
2: D3Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
2: Amo na yung D3Bio. D3Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic. No?
3: Amo nang bintaha kung nakainom ka sa D3Bio, yung ginang pinaka-importante.
1: D3Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika. D3Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Pedroso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa. Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3, ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong nga Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa. Kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging. Brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react da yun, engineer. Pa makabato da yun sa ginatawag mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni Memorizo, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amon yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse permi sila mataga pulao permi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sang insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suprayer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkuton ta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa imong pinsar.
1: Ti, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kay wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog. Oo, no? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iya problema
2: sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay tibilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no, ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka sa anxiety.
1: Like, for example, ginbayaan ka sa imong uyab?
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imong nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imong nga brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress amo ning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal blaster Kevin nga inang mga buang kuno nang galakat blo sa dalang bisa daw wala pantalon. Wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But ina sila yung engineer, wala sila kaka-stress, but they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an naka ano, hindi unbearable, hindi kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya engineer, mabuang, we lost our sanity. So remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No, inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Pa cellphone. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone,
1: okay,
2: which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, nibutangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer. Okay, uben ka pa yan.
1: Uben.
2: So far ako engineer mo, o pa man tulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, o.
2: Oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Yahan taliwat, no, let's support ganta yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. At ang role naman ni Dietri Bayo when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, na to, no? How does Dietri Bayo together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain size organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does Dietri Bayo helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal na tutigin na ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni. Mm-hmm. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na niya,
1: do mais,
3: butil lang sa bugas ni kadako. Gabi ang dugo kakadtudi. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damo ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan.
1: Mm-hmm.
3: Andaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto mo man to ang imo pinyaglan. Oy, agali what?
1: So doon ako pasalamat, magkita kong ma-brown out, gali ang kwan, ang aton.
3: Ay, hindi gininito yung init, di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, na ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10, ina. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pag-gid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni Dietri Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Permito di gambal, anong gina-repair ta during sleep? O anong lang ginausal sang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles mo da, and everything, gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have Dietri Bayo and DTX 500. Dietri Bayo is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, Dietri Bayo helps the body sleep through its ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body, but when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo niya siya gina-activate. No, may mga specialized brain cells like astrocytes, everything. Those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. From melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, ginasa sa vagus nerve mo, magkantun na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though, damo ni siya role, no? Iba niyang role, i-discuss in the future. But, its main role, is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan, balta. Di pagin maano pagin mo brani D3 Bio, may ferulic acid like ambal ni Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant, ferulic and gallic and p comalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili benepisyo.
1: Damo pagili
3: benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Mm-hmm.
1: Nag-akuha na siya. Actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: Sir Boy. Pero para maka-preserve siya, mm-hmm, sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog. Half of brain niya.
1: Half of brain.
2: Kaya isa ang half of the brain, engineer, munang ka-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, munang mga gamay na trivia, bala, ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. Mm-hmm. 30 minutes lang.
3: Kung kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na, uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: Magiging sabat sa kaloy.
1: Wala, wala sila kasabot kung natulog sila.
3: Anyway, no, every nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
3: Pag mata mo sa aga,
1: wala pa maligo.
3: Maligo ka dahil. Maligo
1: ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis nga hamis kagwapa, dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang ato nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: No. Partneran taman ina, kung lagagabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin,
3: may mga... Baho. Hindi na magulata magbaho.
1: Gani!
3: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct! May ala kita na Clinica Dio Fresh.
3: Clinica Dio Fresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga microbio, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Dio Fresh Cap, because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Dio Fresh.
1: Pero kinanglan taman mga pikita na adlaw-adlaw. Kadaagaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, mm-hmm. No? DTX Premium Coffee, engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kasi syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gid mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayan na, no? Kung naka DTX Premium Coffee ka na, bugana ka na sa antioxidant, ka pang kontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold, and of course Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee ang maning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para magproduce sa mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag Prebio Coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics. Sigurado makabinipisyo gitang imong alawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkait nga nami subong ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na
2: Sir Kevin. Extended gid ya
1: ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugay na pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: correct, there. Correct.
2: Ang extend so nami gini sa imo nga blood circulation, pero si Sir Boy ya engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Hindi lang gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga,
1: sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kasi sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga parties ng lawas.
3: Sa likod.
1: Likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon. Ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles. No? Mga may manginangin ka sa kasukasuan mo. Magpabanyos ka. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpi, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat ka kas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imong balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyo lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo magdipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: Inbiak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo nga akong mga tiin o mga kamakit. Ili. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrika Epic Table. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Juni taga-bakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Never.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Show. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka? Ang pagtulog

0: Tulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But, nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
1: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulog ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
0: Wow.
1: Gakalipay ko 7 ka oras. 8 to 9 hours. Mm-hmm. The best na siya.
2: Campion.
1: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
0: Mm-hmm. Correct.
1: One. Para nga, nami ang imong mental health.
0: Correct.
1: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
0: Correct.
1: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
0: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
1: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
0: Correct, no?
1: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats, mangabot ka! D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats, mangabot ka!
1: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
0: Mm-hmm.
1: Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
0: Mm-hmm.
1: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
0: mm-hmm,
1: mabulig sa imong probiotics or imong good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
0: Gabi.
1: Panalito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
0: Correct.
1: Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
0: Correct.
1: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imnanay sleeping
0: pills. Shot nang ila ya.
1: So, no? So ang D3 Bio natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo dan D3 Bio, nami din tulog, no? Kinahanglan inom ka nay damo. Kinahanglan imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo 1 month after, 2 months after nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanami nimo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin. Mm. Din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog. Once nga, naka-D3 Bio ka.
0: Mm. Correct, no? Mm. So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. Mm. You just need to take D3 Bio regularly. Ang bal ni Dr. Ramil. Mga take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imo tulog sa D3 Bio.
1: Once nga nami imo tulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
0: Correct.
1: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, five galingawan time.
7: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
8: Te, boto mo sa iya si lola mo?
7: Ay, sobra. Kita mo subong, lolo ko na siya.
6: Hey, five galingawan. Aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon,
12: K5 News FM.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: June 7, lot 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay.
7: Mm.
6: Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
7: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot silingon sina.
6: Mm.
7: Gadamo man ang free radical.
6: Husto, good. Correct.
7: Problema sa salakyan nga sige ano?
6: Sige atar, sige carbon deposit.
7: Tid lang tawab lang tambutso.
6: O tambo, sige man aso.
7: Pero alang tawab lang wala.
6: Gandar. O tinlo.
7: Tinlo. Amo na siyang gakatabo.
6: Mm-hmm.
7: So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani,
6: correct.
7: Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
6: Isa sa ang pinaka-common, Dok Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay. Amo ang fatty liver.
7: Mm.
6: Kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
7: Mm. But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
6: Naputos ang tambok.
7: Oh, normal lang nang ginagmay nga kuan, nga mga fats nga gatubo sa atay.
6: Mm.
7: Pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
6: Correct, no?
3: TX 500!
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
6: Kailan na kabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?

0: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
2: TTX 500.
1: Sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo. Hmm. Kag ang paghubag sa atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
3: Ma, liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. Hmm. May inom gid ka tani, TTX 500 adadlaw. Para ka nang sobrang matuksin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
1: Correct.
3: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
1: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud di baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinaanglanon ini sa pag-breakdown sang imong nga food into energy. Amo na siya, Sir GP. Oh. Kung normal ang atay, dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
1: May manugsilig ka?
3: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong nga ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
1: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Balik 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio!
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: dulum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Ang kampyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: puro de los polos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow, my God.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Magasagasa, maganab-ganab nga gahon, bilog nga probinsya Itaclan. Good morning sa ton ka nga bilog nga Western Visayas. Well, nagapangalagad, aton ka nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon ka nga, siyempre, Biyernes. Oy, petsa 9 guta. Sa buwan itay ka nga Oktubre 2026. October 9, 2026, mga ka-K5. Well, siyempre, sa nakaangdan, renew ka nga anchorman, K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nga pag ililiba. Pero partner ko, magkaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Fred Batoy. Sa tala nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka nga mga suking, mga listeners. Nga nagatutok magkaroon sa aton nga pag ililiba. Oy, good morning sa aton ka nga mga ka-K5. O nga nagapupamati na sa aton ka nga mga tsindahan sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Good morning kinyo tanan-tanan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa mga negosyante naton, amad nga pagpamati kinyo ha. Aga syempre sa mga ginikanan ta. O nga nagamonitor man makaroon nga gahon pagi sa aton nga mga transistor radio. Good morning man kinyo. Aga syempre sa aton ka nga mga tagpagamati man. Nga nagamonitor na. Sa ton karang mga stereo, mga drivers naton na nagabiyahe sa Sentro at Kalibo, sa mga L300 van drivers naton, good morning. Along ang kita sa biyahe, makarang ang laut Biyernes, ha? Ay Biyernes pa, magasa-gasa para ton karang mga karsada. May mga highway kita, especially in Balete, nga may kwanto kinaw daw delivery truck. Nauslog ra kariton to sa kilid karsada ay ongoing sa may Aranas ro construction. Diba? Ay yay mo magi sa kilid ay may ugan, may rubunok kabi eh. Hasta tagaagagid, hasta kiinagangara. Ani mahumok rug ta tiyapok. Nagusot mo to sa kilid. Ani agong gid kita mga kakipay ba? Mga amigo ta nga mga drivers. Good morning sa mga listeners naton abroad. Kaya nagsubaybay man pagi sa ton ka nga Facebook Live. Sa ton ka nga Facebook page sa K5 News FM Galibo 94.5. Good morning man sa mga mangunguma mangingisda naton. Oy, sa mga mangunguma ta ba nagapalakpak sanda? Yes man na nabasa-basa, nag-tubi-tubi. Nagkuan man mana, nag-kaduga man kay manarugil tax sa mong kaganasan. Ay haram man namit naman may bunok man nga nasamitan man kita. Pero ginuhugat ka ton nga mga mangunguma, hingabot kamot pananoma. Good nga makadugang kita sa supply ka gulay aga tinuga gulay gani. palay. Na kon makahingabot pero pananom pagay ka ra. Ay mao pa ta nagbunok no. Pero hindi na silakon man kuno kita ka ra. Una sa yuron tabi sa pag-asa na no dahilan ko bunok ka to kina. Haling ka biyesta kay ina. Good morning sa mga listeners naton nga nagapupamati sa mga bukas tang restaurant. Sa aton nga mga suking mga tagpamati nga kusinero kusinera sa may Jassy Catering and Services, good morning kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, ang staff nga nagapamati nga mga gwapo gwapa sa may CEO Listansya, good morning sa mga duty ta nga mga pump boy ag sa mga cashier on duty naman sa may pasta na ubos kay Daddy Harley. Ito namin kay Higop Pizza Bow ni Daddy Harley gra. O mga maurang oras, may mga bindong gubaw. Tapos pusaan mo't sa milog nga katumbal, sili, baka namito na nangalasa. Ang sa tanan nga kutob, gamabutan ko aton nga signal. Makarang adlaw it Biyernes, welcome on sa aton ka nga Friday edition. Ita aton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano ra aton mga nagapanguna nga mga balita? Nga aton tawan it oras aton nga pag ililiba. Yang kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita, lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Madasig nga pagsugod it kasino sa Boracay, gina-question makaroon. Yung balik-balikan tara ay hindi aton pag-untatan ng kasino sa Boracay. Kutob nga hindi kita kabuhit konkreto nga sabat. Ay konro mismo nga barangay chairman it barangay yapak nga si Kapitan Hector Kasinsin. Nagahambal nga what a man na nag-agi sa among barangay ron, nagawa tayo endorsement ro ring hotel and casino man nga ron. Kaya man bagat nakabutang rin na. Ano, sandaw to rumas may isog katunay? Mamanag kong mga pumuguyo to siya pak. Sandaw to man na rumas med katunay? In fairness man na kap, may mga bulig man kuno sa nang provide katun. Kaya sa Boracay, manpower, iya kuno sa nang mabuo it mga trabahante na sa kaban na hotel and casino man nga ron. Ipakon man na, butang ta makabulig imaw sa aton nga mga pumuyo nga wat trabaho, ti matawat trabaho daw okay man. But siyempre, kasino tabi man na ron, sugal, may unagid nga negative effect. That's why man ang pamagabag ro simbahan ta, iba nga mga opisyales sa iban nga mga banwa, parte sa kasino, tas kita ta man na rin mag-ipus-ipus yan. O, tama man ang kapitan, matun nga na, ang minado ti mga mag-agi sa anda ka nga barangay. Meron, balikan na to na, ro dugang nga detalye ka na, kaya sa ton nga pag-ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte, kung nag-ugan, nagpang... pangkuan mano nag pangarsada man kiro tubi ugan pero sige ro ugan to sa Libakaw pero wa gapon sa tubi. Oo, tubi nga halin sa local water district or local Libakaw water district ay tatlong adlaw nga wat serbisyo sa banwa tay kada nga Libakaw. Ino na aton sa Yoron Abiron sa mismo nanda kada nga head now mga ka K5 ay nakabukot info kabi eh. Nagpabot matminsahe ka ton ro taga water district. Aton hindi na ron i-plastar do mga detalye kung anong reason. Ay daw nagbulig rito ro local government unit it kalibo. Kay Sir Lau. Siyamat kid Sir Lau ha. So, kung mga taga-Libakaw ay at pati ro akil ko ron ay nagbulig man rito. May mga ginaayos sabi ko nung atong mga linya etc. Maroon nga nadugat servisyo randa ka nga Libakaw Water District. Balikan tayo nuna sa ito niya pag-ililiba. Samtang sa piyak ka nga parte, Mayor Juris, ginpadawang ng mga vendors para istoryahan ng update sa bagong Kalibo Public Market. At ikamusta? Oro pagpatawag ni Mayor sa mga tendero-tendera naton? May mga manami ba nga balita? Or may una nga mga... inistoryahan nga base ko nagdungok na lang ro mga vendors ta. Ay base ko daw hindi sa nagid kumbinsido. Ano na pamatian ta biro payag gara ni Madam Rosalia Tampos urong presidente at mga vendors una sa ton nga Kalibo Public Market. Samtang sa piyak nga parte local government unit it madalage may pagabuton ka nga bag-o man nga fire truck. Agmadya magabisita at ani kuno si hindi ko pagsambiton kung sinong opisyales sa national for the kuan man, security purposes. May mga VIP na mabisita sa madalag sa first week it November or maybe last week it November. Pili yang. Hindi pag i-plaster na biro schedule marong i-edit ko pa hindi na ro audio nga ra. Ipamatian talo mga balita alin sa madalag. Eh di ba rumadalag lang gid ro banwa nga wa ita fire station iya sa probinsya Itaclan. No? Wa may una ko na sa nang opisina but randa nga personnel ay kat mga nagkakwan don more on office ang gid sanda. Sanda ro mga nag-issue nat mga business kaparti ko business permit mga halimbawa bi man nag-inspection sanda si mga negosyo. May mga clearance kang gina-comply to sa kanang opisina para nga marilisan kat business permit ko local government unit. May anda mat ang opisina ko, no? But, pero parkingan it rayang rang fire truck kung umabot, rin paro gina-ideyahan ko munisipyo. Ito na ron, balikan taro update kita with Mayor Rex Gubatina. Kaya sa to niya pag-ililiba. Samtang sa Balita Nasional, Senador Mark Villar abay nagsilot ato sa majority group itaya karang Senado. Kumbaga sa aton pa dati nga iya imaw sa grupo nanday Robin Padilla, Bongo, Bato, Amy Marcos, Senador siyempre ana nga igmanghod nga si Camille Villar, si Ligarda nga madyamasailuman. Kaya na ng grupo nga ni, is lumipat mo to spia ko sa majority. E, anaw mat ang pangunahan do Public Works Committee mga kakipay. E, dati man day mga DPWH secretary sa time ni Digong. sa ginatawag build, build, build program. Ano rin mga kwan ron? Infrastruktura nga nakikita nyo sa time ni Digong. Mas mabuyot man mo bilang committee chair matakuntat senado sa public works. Itanawon tabi ron kung ano ro mangin ganap. Kung ginapasakat kaso, nagalipat kailisa na spiak to. Doon sabi ko, nung ginagamit ka pamagag kung iba man nga grupo na sa Senado eh. Ay, naku, masyado tagid nga masanga, grupo Pilipinas. So, ito rin mga pobreng Pilipino, dapat preparahan na to, no? Grosso per El Nino. Dapat right, arong ginakasakuan it national government. Kung paano na to doon, kung may ideyahan nga, ma-prevent nga hindi tumama at mas malala sa ton sa Pilipinas. E according sa ton nga pag-asa DOST ag sa mga ginakabig na ton nga mga weather bureau ay kuan kita eh, no? Libo, milyon, bilog ka kalibutan do posible nga madagasa. Kuray nga nga super El Nino, gutom man na tong abuton. Oh, ay tao kung preparado man ng Pilipinas. Kaya kung kutanom lang man manabi o aton yung mga sekretary o kabinete ni Marcos, we are prepared gilang man kuno. Sige. Dahit na daton yung mga headlines. Kita wanito oras aton yung pag-ililiba. Mag-check it at dugang ng mga reports. Alin sa aton yung mga K5 patrol reporters gana ka-standby. Nasanda ang mga areas of responsibility. Daton ka lang akalibo PNP pag-check dugang sa pinanton ng mga PNP stations. Aga balita sa ton ka nga patrol na nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 6:48 segundo oras before na ton i-check ro pag-asa DOST sa pinakalatest niya lagagan ni Tiempo. Makarang adlaw it Biyernes. O ano baga kung uganon pagid kita stahin aga? O okay tara sa ton nga mga mangunguma, good at least makatanom-tanom pagidasanda. Yan ay, medya riba nagahigop at kape. Siguraduhan nyo nga yung ginahigop nga kape ay DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee. Rong kape nga sikat iya sa clan. Rong kape nga dapat gid ninyo nga bakon because nga rong kape nga makatabang kung kamo may mga bagatian nga diabetes. Ayon pag hugatan nini agtuto nga maglala rin yung aron nga bagatian. Timprano pa ang imningon ni DTX Coffee Mix. Agmas namin nga rin kape yung ginainom mo compared sa mga in-one-one nga raw nga puro sugar, puro chemical. Dami nga kape dapat rin yung imnon. Healthy coffee. Kung healthy rin yung pamahaw, healthy coffee man do ipares. Sabi man na kung nagpamahaw ka, wakagidaos ka kaunit mga humay. Pwede ka man linaga nga kamote, balinghoy, pwede man malunggay, pandisal, with cheese. Pwede rin sausaw ni mo. Pwede mauso makaw, malunggay, pandisal. Healthy ring pamahaw, healthy man ring kape. Kani dapat mag DTX coffee mix ka, nga may sangkap nga ampalaya, nga may charantin. Aga may una pagid nga chia seeds nga nagabulig paniwang kimo. Tama rin na batiyan, pampaniwang nga kape. Kasi rong kape nga may chia seeds nga ginaburn dong mga extra fats sa ton ka na mismo nga gawa. Plus may una pa nga DSE or the sugar sugarcane extract powder rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang sa may mga magatian nga diabetes.
1: Puro Delos Pop!
0: Kapita sa gahon ng sapon, di kita mangkalipat. DTX coffee mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yahar Virai! Puro Delos Pop!
0: Kailangin, check tanay si Ma'am Lian Loreto, ipag-asa DOST, ito nga weather specialist. May una nga low pressure area, ba may LPA? O, di ka nadampi sa may eastern part, ita south eastern. Itaya ka na nga Pilipinas. Sa tunga-tunga, mauhagos, kumindanaw ang eastern Visayas. Tanawon tabi kung mga pictorag. Magayo pa matay, marawa pa takasugod sa ito nga par or Philippine Area of Responsibility. O, ano ron? Ano may chance ba nga mangin bagyo ag magkasugod sa parta? Ma'am Lian Loreto, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning!
1: Foro de los Pueblos.
2: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 9, 2026. Kanina alas 2 ng umaga, may panibago tayong low pressure area na nabuo dito sa labas ng ating area of responsibility. At huli itong namataan, 2,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ang senaryo po natin dito sa LPA na ito ay hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility. Sa halip, ito po'y mas lalayo pa sa ating bansa at kikilos pahilagang silangan kung saan ito ay maaaring sumama na lamang sa mas malaking sirkulasyon na malayo sa ating bansa at doon na lamang malusaw. Ngunit, yung extension naman itong low pressure area ay maaaring magdala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Southern Luzon and Visayas. Aside sa trough nitong LPA, may dalawa pa tayong weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una, yung intertropical convergence zone ay patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Palawan, other parts ng Visayas, and Mindanao. Itong ITCZ ay yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. Inaasahan natin itong ITCZ na ito ay magpapersist pa o magpapatuloy ang epekto dun sa mga nabanggit na lugar sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. Samantala, itong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan ay magdadala din ng mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito naman sa eastern sections ng northern and central Luzon. Hindi pa po ito ang amihan. Ito po yung mga paunang ihip pa lamang po nung ating high pressure area malapit sa Japan. Para naman sa pagtayo ng ating panahon ngayong araw, patuloy nga yung epekto ng northeasterly wind flow dito sa areas ng Cagayan Valley, Aurora, and maging dito rin po sa ilang bahagi ng Central Luzon. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Aside po sa Cagayan Valley and sa mga nabanggit na lugar, meron din po mga pag-ulan dito sa ilang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, kagaya na lamang ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Dito naman sa Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, and some parts ng Eastern Visayas, makakaranas din ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito sa Quezon, dulot nung trough o yung extension ng low pressure area. But other parts ng Luzon, makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, ay possible naman yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Ito ang ating mga agwat ng temperatura kung saan ang pinakamataas na maximum temperature na inaasahan ngayong araw ay maaring dito sa lawag na aabot hanggang 33 degrees Celsius. Samantala sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin dito sa Eastern Visayas nga ay apektado ng low pressure area or yung extension po nito. Kaya mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dyan, pagkulog at pagkidlat. But other parts ng Visayas, Palawan and kabuuan ng Mindanao ay meron din po tayong mga pag-ulan dulot nitong ITCZ. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating range no ay between 24 to 33 degrees Celsius. Pinakamatataas ang ating temperature dito sa Zamboanga City, Davao City, also sa Tacloban City. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit posible pa rin po no, na abot ng hanggang 3.1 meters yung ating mga pag-alon, especially dito sa northern and eastern sections ng Central Luzon. So doble ingat pa rin sa ating mga kababayang manlalayag dahil delikado pa rin yung mga ganitong level ng tubig dun sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:47 a.m. at lulubog naman mamayang 5:40 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites, pagasa.dust.gov.ph at dito naman sa panahon.gov.ph kung saan din natin makikita yung ating mga advisories patungkol sa mga thunderstorms at mga rainfall na ipinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. Muli ito si Lian Loreto, si Kaping Makamtan ang kaalaman. Happy weekend sa ating lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News.
0: Thank you so much, Ma'am Lian Loreto. Matunod na ganit, tiyempo, magandang adlaw it, Biyernes. Hindi man magsugod gid sa ton nga Philippine Area of Responsibility, rin nga lang low pressure area. Kahit man maton, at least ay Okay raton nga next week nga pag-abuton. Pero kung gaugan, sige, okay ang uganon ah. Pero ayaw man pagbaha agit na mapiktado man gid kita.

0: bilang registered farmer siya sa clan RSBSA, no? Mga K5. Tanan nun na i-detalita, agdugang pa ng mga balita. Tapos siya may importante ng mga panomdom. Standby!
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
3: Sige! Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
4: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleanse. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton nagakdula sang sugar sa lawas mo.
5: Amo to ang baling ni Sir Boy.
4: Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
3: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7. Dito pa kumainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
4: Para una ya gamito ni.
3: At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
6: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
4: ka. Basta, make it, Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung dahan.
3: Correct.
4: No?
3: Protect yourself.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeepers ang akong nga lawas.
3: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
8: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
3: May housekeeper siya sa imo brain.
8: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
3: sa
8: system.
3: Kaugatan.
8: Sa bilugid nga lawas.
4: Namin, no? Ay epekto bala sang housekeeper sa real life. Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
3: Para sa kubla, napulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin nila.
4: Kaya mo galing ng D3 Bio, no? Oo. Oh,
3: si kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
4: Oo, no?
3: Why?
4: So that is the...
3: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka importante. nga adlaw-adlaw ka mag-ditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
6: every
3: gusto ka,
6: hours, good,
3: protektado ka.
1: Ditribayo!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpanilipin.

0: lang eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:03 raton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gyapon inyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon mga ka-K5, good morning anay kay Ma'am Roslyn Silorio na sa may Singapore nga nagapamati makaroon pagi sa Facebook Live naton. Una sa Silorio family ko noon sa may Ochando ag Flaviano family. Sa may barangay Halas sa may New Washington, good morning lang kinyo. Aguna kay Bro Ralph Jan Kahilig, good morning man. Ag kay Noel Bermejo, good morning kay Five Nard. Pamati kami sa may barangay Backhouse Norte, Montano Bermejo family. Thanks gid kay Five. Sige. Thank you man ha sa mga nagapamati naton nga mga suki una sa may Linabuan, Abacau Norte, no, mga ka K5 sa Abacau Norte nagamonitor. Ag kay Cap Racy Gali de la Cruz, nagkita kami ko Wednesday, no, inagaki naga kun man imo nagiinusit pamaagi, no, nga makaplastar ita programa ra nga barangay. Ana makong nga pinatarastaras demo ya sa Kapitol makong ko last Wednesday ay nagaprocess ag nag-update imo kun ano ro mga pwedeng implement nga programa na sa nga barangay. Ito atong kapitan doon eh, no? Good morning na kay Caprice de la Cruz.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa ito niya pag-apadayon, iya sa ito niya pag-ililiba, sa pagtalakay ta ko mga ginpang headlines na ito niya mga balita nga ra, no? Kara kita sa daya nga ra nga may kantanan sa tindahan, it bagong Kalibo Public Market, bagong Kalibo, no? Ay nakabu kita at info nga may una nga manabo nga meeting between sa office of the municipal mayor ag sa dayang rang nga grupo itaton karang nga mga vendors itaton nga Kalibo Public Market at siyempre pagarepresentantihan doon, no, represented by Ma'am Rosalia Tampos agod pamatian do mga pila ka mga updates on kung saan o gidman sanda ma may tigayon nga masaylo rito, no? Sa aton karang bagong Kalibo Public Market. Dahil aboron nagahugat eh, kasi October 9 yun makaroon, the next month, mga ka-K5, October, the September, mapilang balis-balis na lang, opening salbo ta. And supposedly, dapat makaranga week, no? Makaranga week, opening salbugon iya sa aton sa Kalibo. E kaso gin butang nga by ano to November, di ba? Para nga mas galinigabong ro Kalibo ay double celebration ay doon tamano kapista at Kalibo. Now, roday ang arang first or ground floor nga ginatawag naton, ground floor. Do kun pamantawo naton ay gin picture ni K5 Romy kahapon i slide abilaya partner kasi una ikita naton eh, no, Aurora yang ara nga area ita ground floor una ro anaita mid section, no, nga una kasanda ka kuan nga gasa kanda nga mga baboy. Ayan. I-slide mo ang daya partner, pakita mo daya. Nan. Pasaka re sa second floor. Haraan na ita babuyan. Which is kontanawo naton ra nang haba. Okay man, no? Pero siyempre kung gasa sanda, aga-aga ra, pat kung ga display, okay man mako na magapadyapad yung man gid kahit papaano. Compared siguro sa dati gid nato nga ma, naguyahan ro mga mid section. apin si Sir Tabara ay doon naman na mawasak radikara ron ay dahil manugilang manmana ra ag maguba kung adlaw-adlawo na ton di katiyasa ro baboy. Di ba pag-abot ron halin sa slaughter pack, bagsak na rin na. And then, andang agasaon, andang ubrasan dat liempo, pork chop, nan, sike, putlon. Ginakulan na nandun, ginalatago na tanan-tanan. Di, wal nga nag-chop, display din di ba una, ay kung pang display, okay man, mabaw-bahaw man gid. No? Pero ibabi ka, ginasabit pang nanda eh. No? May andang sabitan, ihang nanda, agod nga, mas makakuan mo sa space. No? Doon gid man doon andang style. Eh, depende yung nag-dress. Siyempre, sandat ang nag-akuan ka, mag-aukupar, kung okay yung kandaro yun. No? Eh, mag-upad-yapad, mahaba-haba man eh. No? Doon daton nga mga pangutanon sa aton nga mga vendors kung okay na raya. Ano rin mang pag-istoryahan? Kung na dayon, gidman, nandang pag-istoryahan na, inanday Ma'am Tampos. Ag ko mismong mayor na ton Itakalibo. No? Ag, ano rin ang paghibati? Kaya kung madayon sa raya nga lang October 15, pero mga next action nanda nga daw based man to sa mga migota nga mga vendors, hayd ilatag naman ako kontraktor doon nga ron nga sa ground floor. Ay gusto tabi man na namon, ag rentar panindugan ko grupo nga tanan sanday isang bagsakan at lipat. Agod fair do competition. Ay competition ni Gusyo eh. No? Ay kung ulihit ang man nag-ilipat na iba nga to, ay kaguoy man, no, mga K5. Pero pinaka masubo nga balita sa rin nga rin nga tsindahan, hayra yung arang nga ginatawag nato ng in-income it MEDO or the Municipal Economic Enterprise and Development Office headed by Ma'am Mary Gay Kimpo Joel. Sa sugod itatlong dagon nga pagiging deficit, itay ka nga LGU, no? Daw na-notice ko MEDO, nga rung pila ka mga dahilan hayrong day nga lang delay nga construction it Kalibo Public Market, which is tama man kun ako ga kan kara no nag-obserbar because sa bilog sa mga ginabug-an man ita income abi it Kalibo o local government unit hayron day nga lang public market ta no del una ginabuong man ro gina gastos ko aton nga gobyerno, Itkalibo. Now, kung aton ilatag, ag based man sa report kong COA or Commission on Audit, mga K5, nag-aabot sa masubra 8 million runangin deficit itay ka nga MEDO sa nagtaliwan niya 2025.
1: Foro no? De los Pueblos.
2: Ko last year, 2025. Now, ginlatag ni Ma'am Mary Gay Kimpo Joel nga based na nga pag-usisa, mga hagos nasa 800,000 pesos rong naduga no, sa ginatawag nanda nga market collection. Dahil, waman it may makulik kagid sa aton nga mga vendors nga butang tadamguhon tabaga tagdati nga public market nga nag-a-operate imaw sa normal na nang operation sa kada adlaw, may mga makolekt ating kato kahit papaano kasi kompleto may bisan may nasunog nga to sa di ba sa sugod agwon do iba si babaw nag-a-occupy kasi unang-una madjalugi man ni Oriba ag nasunugan no so may mga nakokolekt pa mataka to kahit papaano local government unit but sa ngani sa ginatawag development, marong gusto ko maabot ka ni Makon si Attorney Molina para imot aron mag-explain kasi wa kita nilat mga fake news. Pag-abot sa sitwasyon it bagong Kalibo Public Market. Gara? No? Dahil, rin nga nga tsindahan, bukod na tarit ang bago naton nga 300 drawing nakikita ninyo. Di ba? Dahil may una takaroon nga mga explanation, do mismong legal it munisipyo. Aguna man doon may resibo sanda nga ginatawag. No? Dahil wa matamal ni kawan mato o dahil pilang dagon yung mando hinugat abi ko aton yung mga kalibunon kung mga vendors, ag kung mga tao nga nag-obserbar karon, hindi man abi pwede ra nga piyungan mo ring mata nga nag-aagi karon padto kat mga gisano, gadto ka abi man karon kung sin nga mga establishment gapit sa Antagaw, padto ka abi ita Tuting Reyes, makita mo gidrot sindahan. Yan eh, hindi na mapugngan do mga tao nga nag-question kung nanundo na matmauron. Ay siyempre, kita tanan, mahilig sa cellphone, sa social media, di ba? Compared man na natin sa datong-atong mga public markets sa ibang mga banwa. Oh. But, siyempre, nailaman kita nga makabarato kita, kapin kalibunon, ay kalibunon ka na nagabayad, makabarato ag manami ro structure. No? Din anang gusto matakunta. Day manor inabot 300, hindi, manami explanation kita karon. Nambal ko local government unit. But karani kita sa kadugaan it kita kung anda nga opisina. Again, mga halos 800,000. Doon ako galing ilatag yung mga may kantanan sa datong-atong nga mat nag-abot sa Maurondo ginloan para igastos mga kaki-five. Okay? So, 800,000 do mga naduga sa koleksyon. Dahil nga ni sa mga negosyante, nga waot ana magpadayon sa pagnegosyo una sa temporary public market. No? Yes, aton nga may San Lorenzo Drive. Dahil sanda daw said ba siguro kamo nga pamati sa public market ta, di ba? Kung sanay sinuri na ano nag-stop kun. It raya nga ranga pag tinda, no? Pagbaligya. Dahil sa pagpamatsyag nanda kun di ka ra sa nang spot, di ka rang area. Uwagid sanda it may kitaon, no? Del uwagid eh, gayo sa tawo, ag hindi ang kopra ng product, ngayon display di karon ng area. Del lo, pagbalig ako, laking tindahan gid ako eh, no? Pa-partner-partner manabiray. Nga halimbawa, di ka kamatupad sa rengarang section dahil side ka, nga ro, next nga bakon, hayri mong produkto, like for example, isda, baboy. No? Ginalibutan nun sandat mga panganakutan man. Ang ito mo ibutang ro panganakutan sa may punta pa. Ani maawat man sa mga nagpanindahan, no? Nga madto kapating nito sa mga unahan. So katupaday sandaron, wet market, no? Wet section, agroaton nga, padtot mga dry goods itong area, no? Hasta padto kon sa mga pa-parlor nga to, di ba? Ang isugod mo gidro parlor sa pinakapunta to ay mas okay siguro nga di kon sa mga pu-printing sa mga stall nga open gid karon makita ro tawo, no? Good mas madali kanda. Ang ito mo sana itupad sa mga isdaan man tika do na i-produce nga hugom kan naritong isda mga wastewater ay sin man maagi matod na sa mga parlor din ila at yung maghinugom. Nga no, maron baga ngani kung pagkaon ka man, di ka raka sa mga ayo sa mga product una nga ikahigko kay mga ginadisplay man nga pagkaon. Mauron doon. So may mga nakakita nanda nga daw hindi tagid ang kop agwa man may ginakita, kurang panganir o nang ginabayad sa collection everyday nga ginabayad sa market, hey, they decided nga mag-stop. Amat-amat, riba. Agharon yun doon numero nga nagpilang bilog utana. Hindi ka kung may provide ni Sir Noy Pador kasi do data ay anang agid nga ginakuan pa consolidate kung pilagid ro exact nga numbers it vendors nga nag-stop based man sa andang nga mga listahan ay naman nun managyapon nun sa medo ni Sir Pador, no? But rin doon sa milog sa apektado, no? Dahil nga ni nga what may nagbaligya tikiri ro collection ego man daton yung local government unit, no? Marong ginamba natin hindi man nakagustuhan it LGU nga manambo lang yung arang mga delay. Ay ga-kan kanda, nag-backfire man kanda pag-abot sa koleksyon, no? Ag, based pag ito sa pagpahayag ni Ma'am Jewel, nga ribabi man ang kwarta sa koleksyon, ginagamit man da nga pang sweldo at mga empleyado kapin GO, no? Hamakon mo rin mga regular ag job order nga ginapasweldo, mabalik kita 2023, mga K5. regular nga mga empleyado rin na. Ginpaswelduhan it bilog nga year 2025, mga 62.3 million or 62 million butang tagang. No? Do job order, ay mabuabot ani ro job order ay nagastos gastos man hindi ah mabot ama kon do regular doon ay mga matag sa ano ta sanda makon yang salary grade ron nakabase ay job order pila-pila man lang noon ganis kiri ang manahi adto sa job order pero mabaho man kon tipunon mo ay ginabudgetan noon imo ko last 2023 nagastos sad nat mga 8 million pasado almost 9 million gid no ko year 2025 ro mga regular man nga empleyado sa data nga nga ginaplastar naton sa Night Medo 2025 ba nag-abot man ro regular kin paswelduhan mga 61 million no nagnubo-nubo 2025 tapos nagtaas sa GO nagdugang siguro makot GO ay mabot sa 9. Mga almost 10 million man naging gastos sa pagpaswildo kanda. Oh? Mga K5 din doon. Ngani, kung sumasumahon, hay mga pilata ka milyones yung deficit it per year nga ginasuma komedo. Oh? Maroon nga gina bukol at kablit kani siguro makon kundi ginapaabot yung gid ita husto ko medo medo kalibo sa municipal engineering's office nga ayuson yon tapuson yon ipaabot yon sa kontraktor nga linting a kontraktor man doon nga pila utang plastadang kung patawag sa SB etc etc e bitapusaw ninyo ron no ilati plastar yon agud hindi baga magkunano pa nga maghiliabot na sa pagpasaka. Ay, pwede tabi pasaka at kaso ron eh. Resub contract. Ay, ano ro ang nga target date ita completion? Karon ay, di ba? Kato pa nga year purgatin. Eh, dapat tapuson yun. Eh, hopiktado ran ng kita man. Kulok andang koleksyon. Deficit ron. Ay, wanit may nakukolekta nga iba kapin sa vendors. Imagine ko ano sa nakahaga ro mga vendors na ton. Mauroon sa nakaimportante. Kaya hindi itong paghambahumbago niya vendors yang humatod small amount ro gina provide it iba rin na nga bayad no sa andang nga pwesto etc but siyempre susugpunon doon sa natanan-tanan din na gakita gidro LGU ngani dapat servisyohan taman itama sa andama K5 no imagine mo sa andang gapa sweldo man ag sanda, andang ginagbayad ng mga taxes pero ginagamit sa pagpa dayagan ko to yung local government unit sa bilog sa tasa may mabaho-baho man ng ambag. Now, kung okay na ro, bagong kalibo public market, mga K5, di, ro deficit, mabawi-bawi. Kung mamat-amatan at plastar, no? Pero problema nga ni, kung atong tanawon, ro raya nga rin nga, ginbuo ni K5 Roaming ang mga pictures kahapon ay medyo mambat naton nga hindi pagidara totally 100% nga kung kako na nga tapos man kung tanawon but ako man nga nag-agi sa construction oh, pagiging construction worker ay siguro kahuhuya man doon nga i-turn over ta nga maurundo itsura na nga may nakatungtong pa rito nga mga bote, kung bukot soft drinks, ilim nun. May upos patot sigarilyo kung mga haslo nga mga kwandi na. Bukot na baga imot presentable, malimpyo. Nga i-turn over mo man to nga daw mapahambay man do mga vendors ba nga Yahoo! Matun, wow, mamatuon, wow. Dami ta. No? Okay ta, ayos naman na ra. No? Hey, why? Eh, kung naman taga-cosmaod na riba ng mga vendors, ay nano, tamaan na rin. Madyumauron to para nakikita mo sa nang itsura, rin ang facial expression, mako nakakahambaw, ay, ahay, matawad. Do yun, taranda nga pamatsyagan, no, mga K5. Now, kung aton balikan man, do construction, ay, kung budget man na K5, no, do problema nga man it, kabubaho man lang tapos hindi naman na matapos. That's why nga gin contact na kon si attorney, kaso ay masako gid ra ana nga linyada mga ka K5 del sa legal sa ibang kamo nga abo pataron nga gina si kaso, no? Randa nga legal ay gusto ko ani makon kay attorney maplastar ro daya nga ra nga detalye nga aman it mauron ka baho anang reply katon is sige la masako abi mao si Ma'am Carla nagreply man katon sa mayor's office masako man imaw but sa nabo naton nga mga initial info makon may ikalatag ang makong kita nga detalye sa kahanginan para makon nga mai-explain taman ro rayang aranga ro data nga man it umabot sa mauron ka baho compared man nato sa iba-iba nga mga public market, no? Ay may side ka man ko mga kaigmang huranta nga mahilig sa cellphone ag kon makabuo man tot detalye nga raya man nga public market ay gumastos at atraya, no? Ay man manat inyong ka magmahayt anaw wat aga pun matapos, o di ba? May naman na naghambal nga kon sa mga bagay man nga ginapobra naton manapray ka magmahayt na ring bagay nga nangaron, no? Ag compare mo taman na sa akon nga barato gat ah ag oho madyamas manami pa manatanawon. Hey, may mag-explanation ka ron. Alin mo nga ni mando manami. Kung halimbawa sa mga bagay at anang sample na ton, hey, kung naging focusan na naro anang haligi baga, anang pundasyon, o, oh, hey, compared sa imong gindali-dali, ag runabaw malang ithaligi ni mo ay mataas paro ginyubngan ko kano, haligi ko kulungan king manok. Diba? Halipindi manabi ron. Now, ambal ko mismong kanaton legal itakalibop LGU ni Attorney Aaron Molina imorato ni executive executive assistant 2 no it office of the municipal mayor ro 300 million nga pondo nga ra nga gin aprobahan syempre loan day no halin sa DBP hay bukon yang init una ron imo gin butang sa roy nga ron nga structure sa bagong Kalibo Public Market sa mismong pag-construct katagit hindi what ama na maadto karon del layaman ro ana nga sabat katon that time magin interview naton si attorney, no, del may mga issues katungani nga nano si Indo ibang kwarta nga man hindi madasig-dasig rat pa ubra nga man it may mga construction worker nga naghamba nga daw permit abi man nga bitindo supply namon it materials nga bisan dali-dalian mo mana ay hindi ta kami mana kakuan gidron ka patigat mas madasig nga construction ay bitin sa semento ano kun ano pa rin nga gina-request nga mga materials ini ta man dapat ginabutang area ron na stock ta gimana nga para mas madasig hugot nga hugot kayang mana para madasig ro construction. Doon yung mga nababatian ka to ha, sa mga naghagali na nga ni Riba rin na ang mga construction workers. No. Hay, ginsabat makato ni Attorney Molina, nga ro, kung nabing nga na, 300 million pesos nga ginloan sa DBP, hay, what are maadto again man manong kuha sa mismong structure, sa ro yung building nga nakikita nyo mga ron. Riba karon nga kwarta, gingastos man sa ginatawag relocation site para sa mga na-displaced na ton nga mga vendors. Diba? Gin gastosan man doon nga mabutang sa dauna, no? Tapos ro iba pagid nga to nga gin gastos man halin sa 300 million I mean gin bayad sa mga kontraktor nga datoro nagguba it old structure it aton nga dating Kalibo Public Market. Gikato man dong gastos man ginbuo man sa 300,000 naman ni attorney. Oh. Agaron yung dayon do construction kung building. Nga ni buang imo na adto sa riyong nakikita nyo kundi sa pagpaguba ng gastos o naman ginbuo to sa 300 million ro mga ginpang gastos man para mailipat ro mga displays ng mga vendors ta una man dong ginbuo. Pero siyempre, hindi man gin siguro ganon kabahol rung gin buol sa rung nga 300 million. Di ba? Ag Ambal to ni attorney, ero kontrata nga si Dagom Itwanda eh, design and build scheme, no? Kay bahan ka raro, Rotaplex Construction and Development Corporation. Ambal to ni attorney Molina, Rupila ka mga nagapangunang rason kong delay sa pagtapos ito'y ka nga bagong Kalibo Public Market mga K5, yaki prong relocation it mga vendors, kung sa siin ay nakaroon nagabuhay rong negosasyon sa pagpatindog ito'y ka nga relocation agro mga ayumat na itong mga vendors nga nagresulta sa sobra sa sandagon nga pagka-delay nga naumpisahan anak rodemolisyon ko way back, tanda ko na September 9, 2024. Oh, di ba? Katoron yun umpisahan. Haykat ginobrarong pila ka mga development din na mga una kaon si mayor eh, no? Agro mga vendors ko February 10, 2026 may mga site walk through sanda. Ay may mga reklamo ro mga vendor sa nungod sa mga maisot nga pwesto. Hoy ginumanto, ginbago, ginguba. Oh, ginumanro ginumanro plano. Ato kita na tagbugo sa ding kontraktor eh, no? Ginumanro plano. Ay abo ang reklamo nga vendors eh. Ay hindi ta pwede hindi na to masunod man naron ay sanda ta manog occupy gid. Sanda ta karon gi pwesto adlaw-adlaw ang anda taron nga manginbagay yon abimana. Ay mas mabo pala ng oras kaysa sa aring pagbaligya sa tindahan compared sa nga bagay. O, nga naman ayusun tara. Ay, bangon ka to, mga almost 400, no? Ka mga sets ita stalls, ag mga almost 600 man ka mga lamisa, pati yun, no, pagbagot mga electrical, ay, gingguba ron, electrical ag sa, ag yan itubi, o, gingguba to, ginhawas gintanan-tanan ang umanon in short o nga naging gastosan man nga ni 300 man nangaroon ang buta naman naroon ginantunan buko niyang ginitsaroon niyang structure nga nakikita nyo sinay attorney Aaron Molina mga kakipay Foro Delos Pueblos doon na nga pagplastar di ba? Hey, kung i-compare nyo taman to sa ibang atindahan nito nga almost 150 hey dato tarong ginsang bagsaka doon to di ba? Structure at atadantanan ay mabaho-baho yung matabi ko na 150 nga naman to. Structure yang. Haray man ang buabor o ginantunan tang eh. Ginpaayos. Ginplastar tarito ng mga vendors sa San Lorenzo. Tigastos ito na sa paglipat. Ginpaobrahan sa narito at ang mga temporary nga mga pwesto. Ay nagastos man doon. Ang mga bayad siguro makon sa rayang-arang ginatawag renta nanda. Oh. Babo tama ko ng ginantunan ko 300. Ani man na hindi takamo magpa-compare to sa ibang nga probinsya, haron na eksplanasyon ko local government unit. Foro, Delos Pueblos. At depende na kinyo ron kung okay kinyo rong explanation no? O kung hindi. Alas 7, medya ko na to, oras balikan ta para matapos siya may importante nga pahanondom. Stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 物天龙眼道菇
1: DTX 500
0: Plus Healthy 嘅肽
1: DTX 500
0: DTX 500
1: Ang may matas 嘅 Antioxidant
0: 嘅阿姆南
1: ang nagatilo sa imo atay
0: Master 天龙眼肽
1: Happy Kanunay
0: DTX 500
1: Masalika
0: Epic
1: Timo
0: DTX 500
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Si
1: Efektibo.
2: Mighty Six.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Sa natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Puro de los Pueblos.
3: Alas 7:37 on daton nga oras ag balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ag siyempre sa gyapon inyo kada nga anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon may mga nagapabot it mensahe, no? Sa ring nga parte sa Kalibo Public Market. May mga naghambang sa talipapa lamat amana kami nga niga panindahan kay Five Nard bukon mat at malisod ro pag park hidakop ka pamana itkap impas pamanang inog bakat suga e kon tadtad ka mat imot violations kaping kon ka panindahan ka wa kapat helmet tapos wa kapat lisensya. E, tama lang ito hi adto ring ginapanindahan ron, di ba? Una ka lang sa talipapa. Ay kaso duda ko nga basi kon mahuman din nga nga bagong Kalibo Public Market ag umangin operational ni Mao, te duda ko basi kon hugtan ka rin mga talipapa nga mamat-amat sa natkakasron. No? Dahil buhay yung nga ginapanawagan man, itraya nga rin nga mga grupo't vendors sa aton nga Kalibo. No? Ino na, standby ka mo, i-check ta kon sini magbuhay. Linyada ni K5 Romy Kahilig, ha? Ag K5 Regilin Tornino. Sari nga nga nasambit ng balita kung maabot natin si Ma'am Tampos kung nadayon na ng meeting kapon with Mayor. No? Pero ito siyempre, gayo kararaton ng mga kapin sa gabaligyat baboy. Dahil competition, hindi gimat kung ako gatanawa, kung sa ako nito ang observation, depende ta kinyo. Madya, hindi tahagos kasarang ro gabaligyat baboy sa tindahan. Ag, ako gambard because nga may mga naistorya kita nga mga nagabaligyat baboy nga ra sa mga talipapa. Nga dat, nako, yakaman ma akong gabaligya. Ah, naghalin man ako rito sa tindahan ay ano man na rin kita on rito. May gabakal, but siyempre, bayad kami 30, may ticket pa, ag pag-abot it oras nga nga mga true adlaw hapon wao tatawo nga may nagasugod rito. Kung po niya ni ihawas mamano ring baligya nga baboy ikaw lumana no tumugog sa papang mayad pa. May muta ka pa manang hibuong. Oh? Wagin man at nagapanindahan. Nga ni sumaylo riba sa talipapa ay randa nga per heads nga nai-dispose pila taka-heads ay compared rito sa sugod di tindahan. Sa dati nga tindahan, ha? Ang ginaistoryahan. Maroon nga ni nga naghagagalin, riba? Ag, sino man karon do, ano man do kolektahon it aton ni LGU, di nga ni saruin nga ng mga reasons. Nga ni, I believe, maduga ro mga talipapa nga ra, mag-abot nga mahuman, day nga, public market it Kalibo. Iataron saan ng jurisdiction, ha? Within Kalibo, do talipapa sa dagaw, kita mo, ginpobrahan nga ni tindahan ko anda nga barangay market ko andang kapitan ni Kapitan Milgarejo. Oh, ni Kapitan Juliet. E tawagan mo tabi rin mo pag hinamba mo kap, may maurang problema to. Hakibot ko ting, una at imusugsaran ko din arong nagatawag. E madasig tala ng kapitan. Ay haron man ng rumeng wastewater ginariniklamo. Mo. Inidiyahan aga butangan it barangay market. Agod nga, hindi rin na mag magkwanbaga, maghigo, magbaho, randa nga sityo. Ay, sige, dabi matodo, nag-adto ro wastewater. E, tanan tabi, manto karikara sa Papuok, Andagaw, Buswang, no? So siya nga talipapa, babo ta. Ngani kung umagi katimo sa mga kilid karsada, mga hapon, kabaho utanat mga pasintabi sa nagapamahaw rin na, kabaho utanat mga dugong aray, pasingin tabi ruugan nga mabasko, gitabi purya kainang nga ra, agabi, no? Nga ma-wash out mo ro mga higko nga ron nga una sa mga drainage na kabara. Di ba? Ay, waman it exit riba nga mga drainage. Basta malang may drainage. Di kaguoy ka ron kat mga nasa low-lying areas. Like what happened rin na sa may Uyotorong Ubos. Eh, tawag na, Uyotorong Ubos. May ubos ginanathanggop. Tanan-tanan matuto na sa Uyotorong Ubos. Pero higkoy, una paro talipapa nga ron. O. Apa, Sir Bolgidron nga naga diretso to tanan-tanan sa pagwa ron ita bakaw sur ag raya karanga Uyotorong area. Hindi man. Una taron sa unahan mo si Matama Pundo san dati kayo ay taghipunduhan ito tong mga higko nga nagabaho, di ba? Maron doon nga ni gina I believe nga ginatutukan ng daro yon pagatutukan ng daro yon kun mahumanday nga nga public market ng mga talipapa nga ni ngaron. Dahil ginabawal it iba nga mga vendors dahil lugi gid sanda kun competition no ginaistoryahan. No. Hey, kung mahuman matod public market nga na, bisan pustaan nato, nag-una paro talipapa, ga-exist, ti, inaan lang man gihapon sila mabakal. O, example naton, ang Dagaw. Mataras-taras ka pa sa Kalibo, public market, siguro ba kung mga bagong bukas, taas ang kanutunga sa Dagon, nga binilikbalik rin mo. O. May parking space yun imamatood, but siyempre, kung umabot tro oras nga ro aton nay padalian ti una kagiding sa talipapa. Nga ni dapat hamag ko ibang mga vendors nga kun mahuman man ra nga nga ngayon kami sa bumalik kung kami sa bagong Kalibo Public Market. Hay dapat yung uta stop it local government unit. Ro nga mga talipapa. Dahil may violation doon eh. Sa sanitation hindi agi sana pasado. Oh. Aghaw sure nga ro mga baboy nga una sa ro nga mga talipapa man ha. Ay nag-aagi sa slaughterhouse naton. Di ba? May mga techniques na karon. Hindi na ko magpag-awig pa. Dahil sa ikaw, sa idman nanda ron ano technique iba karon. Kung paano nanda nga makadispose it pilang heads, pilo-pila malang kabilog na baboy rin inagi na sa slaughter to. Eh, riba yata sa liwan nanda pagpatyab ka. Kaya hindi natin masurbol kung safety gimana o safe gimana itong ginakaon ng pagkaon. Kung nagalin sa mga talipapa, di ba? Nga wakati mo kung namatrin na ay may hugum-hugum mo ta, ilada man na ron. Ay ribay gabakal, 120, 130. Barato tama na, barato ron. Ay may ego kung makundukarni na. Di ba? Kaping kung double dead dali nyo, tapos o matanggambal na marunong ginabaligyan sa talipapa ay may mga amigo tanga sa talipapa. Wala kung man bagay, siyempre, may mga ordinances kitang inasunod, especially here in Kalibo, ag may safety ginsoryahan tati, dapat tag may mga pamilya ka mong inapakaon. Diba? Ay ibagi kun sa public market, kung halimbawa, gondel, may proper inspection. No? Ag from time to time, may mga tagi-LGO, MHO, pagabot sa kung ano ka-safe inyong ginabaligyan inang pagkaon, no? Tanan, ginapang inspection doon. Ay kung nasa liwan, pa, sino ga inspect ka ni wa man gabayad ba lang man sa narot mga tiket sa nga barangay Foro de los Pueblos. Sige ay do na ron aton yan aton yan iplastar halin sa aton yo patrol do day nga nga info halin sa aton yung mga vendors o na sa aton yung may Kalibo public market mga kakifay Yonar Viray Foro de los Pueblos. Sa aton yo pagpadayon ya kita sa aton anay nga nga interview kay Mayor Rex Gubatina. Ay, hambal ko nga ni, mana K5 Nard, may bag-o kaming fire truck nga pagabuton. Nagaday man nga rahay request man natin kung taron sa aton nga government sa provincial. But, siyempre, aton man nga congressman nga nga sa second district, ang governor, ay nag-idea at ayagi, ay nandang nga istoryahan na si Rimulya, no? Si DLG Secretary. Bukod at fire truck ra kat nakikita nyo nga tong mini fire truck ha. Kasi kun kasi baygan nyo baga bukod at ro yon don nga fire truck nga daw pang barangay nga gin purchase ana it mga LGU to hindi at DILG ay kung ga purchase ana ro DILG mabaw-bahod ano kat standard nandaron yung fire truck no may mga old model mas matibay pa ni ko naman tro old model eh, until now kung mga 1990s pat ana nga ron yung mga model like Kalibo may anat banga may ano pa ning iban banwa nga may mga old model nga fire truck una ta bukon kagana tagyapon. Pero ibagid kong modernize kasi kompleto imo sa gamit. Agmas maabo-abo nga litro itube ro sugod no, compared sa dati. No? But syempre, depende man sa tanki ron eh. But may nagagapta nga rin nga mga maintok nga fire truck, mga mini fire truck, ginagmay ko nung sunog. Ah. No? Ay bukong tatlo yun do, ana ita DLG nga ginapang tao sa aton nga mga local government. Depende mat aron dea bi nga nakikita nga sa picture ana taron it is yang ka local government unit sa Pilipinas nga ginpandingan tananda kasi may anda nga ra nga partner nga kompanya it motor nga nag-offer kanda nga mo bracket at customize no nga fire truck nga daya nga ra service vehicle ra imaw pwede nga pang PNP ay gina-customize takdan ta tangke agod at least may isugod nga tubi pwede mo nga pangkon sa sunog oh hay basi maron makon mayo yung babato. Hindi ah, bukod naman tag standard gid naman ang fire truck. Oh, bukod nat maura ah. Pero detalye kaon harap pamatian tanay si Mayor, no? At sa pagbalik naton partner, si Mayor Rex Gobatina sa aton nya pag ililiba, aton nya makibalita kita kanag may mga project nga sa Madalag Farm to Market Road ginbudgetan at national government. Ano pa? Tag nato nga nasunog nga eskwelahan sa Madalag sa may Tigbawan Elementary School ginpaobrahat structure nga una anay maka pwedeng maka sugod ro mga student no masudyante mga teachers para nga magklase while nga ginaideyahan nga mabuan git budget no nga maobrahan sanda it bag-o nga eskwelahan. Dahil iba matabi tagdatong ato nga 3-story sanat Madalag Elementary School matato. No? Nga ginigabutang manami matato ay mapuslan tarong ko eskwelahan nga ron nga 3-story pilat aka 12 classrooms so ti pilat aka sudyante ro maikater per classroom magtig 25 no? Kay sudyante ti gatos ta na ro mabuligan do crowded andang area sa school nanda hindi ma kwan mapa ugan-ugan do pagturo man ko mga teachers nang gitukugan kan butangan nanda eh daw bating ko man yan eh, mabutang sana ta enough nga pwersa at aton nga DepEd una no nga mga bagong pasa nga raw alas 7:50 na aton nga oras agading oras balita tod gaton itay kada nga D3 Bayo kung gusto niyo nga mag-ayo sa ginabatyag niyo nga mga batian permi kamo nga malipaton permi kamo nga nagabatyag itiagnat ubo ag trangkaso no mag-inom kamo itay kada nga D3 Bayo. D3 Bayo, may isang cup ka ng extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa itong kanang iikayong gawas. Dapat inom ka mo everyday D3 Bayo. Agod ka health train yung brain. Iwas ka mo sa pagiging malipaton. Ang kunwa ka mo tugog, si D3 Bayo ro bahala. No? Nga mapa abtik gihapon no pagpinsar pag ganait inyong brain. Ag dapat ay sa mga lolo o lola nato, nagininom ka mo D3 Bayo gun, twice a day, tigdaywa ka kapsula, daywa sa gahon, daywa man sa gabi, after nyo't ihapon, nakadaywang inom ka mo it D3 Bayo para nami rin nyo nga tugog, ma-improve ro quality of sleep ninyo mga kakipay. Alas 7:51, sa aton ka na nga pagbalik, aton balikan do statement ni Mayor Rex Gobatina, matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
0: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
0: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
0: 136 na lang akong sugar.
2: TTX 500.
5: Kaupod na ton sa diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, karon, why pa man ini nila ma tun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
7: PTX 500. Si
8: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, so inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
7: DTX 500.
5: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
6: Yawan ka kaon ng puso.
5: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
6: No, para lang dito X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
5: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
6: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
5: Husto.
6: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
5: Polyphenols.
6: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
5: Husto.
6: Tikurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo. Balatian sa kurason.
5: Sagid.
6: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
6: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
7: Gusto. PTX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sang una?
9: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: kampeon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro Telos Pueblos.
1: Alas 7:57 na raton nga oras, agbalik kita sa aton kalang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, good morning anaya sa mga listeners ta nga nagapupamati sa makaron nga pangorason. Una kay Ma'am Catherine Bintosa, no, nga nagapamati. Good morning, K5 Nard. May nga gahon, katuntanan, always naka-tune in sa K5. Kada gahon, sadyaan atong tiempo makara na nabunyagan. Ro aton nga tanom. Jit, abi yung binutang, ma'am eh. Nabug, tanakong basa mo to, de. Nabunyagan. Yan. Aton man nga tanom. Ingat rong tanan sa karsada. Correct. Madanlog ro karsada, tamakara.

0: M. Calibo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa ito niya pag ililiba mga ka-K5, i-check tanay ito niya patrol, ay nasanda sa tindahan, i-plastar naton do rayang nga may kantanan sa pakigangot nanda kay Ma'am Rosalia Tampos. Para mas mabugaan na nato ni Mauta kung baga pahayag kung ano na tabo, kung na dayon meeting, kung na dayon, ano rin istoryahan, ano rin maging istorya rito ng mga topiko nga para mabatian man baga kung mga vendors ta. No, nga nag pamati makaroon. Kung may manabo baga nga paglipat yon this month of October or third floor nga ron nga mahuman pa by 2027. Human yon pero matapos by 2027. Di bale, ay importante ro mga vendors tangara nga makalipat sa ground ag sa second floor. No? How importante ka ron? Ag doyon nga ron nga mga igalipat, igabutang sa third floor, ay siyempre may andaan nga temporaryo ron nga lipatan kung sin anay sanda di kaon buwiti ibutang within the public market man. Ag bago sa naisaka rito si Babaw man matuod. No? Ay side man kita nga hindi man pwede rito ibutang. Hindi man mo pwede ibutang to si Babaw ro mga gina kung ginadaghan kita nimo tot mga supply nga pirti kabugat ay nakahagdanan. Yawa nga timot pinasaka rito rong kung rimo rito nga ginabaligya ay kat mga supply nga ginabuo mo pa konsensyen dito nga probinsya aga perti kabugat. Importante tarat anang mga ginabuan tat source pagkaon everyday aton nga baboy, isda, manok, gulay, ano importante rin na, no? Nga pwede man na naton mailipat, agad makaumpisa na, agad tapos na ning issue sa public market, mana. Yun yung mga pangutan na ta. Ara na sanda partner, wa pa, i-connect naton sa aton nga patrol, gatawag raton nga partner technical, parte sa rin nga nasambitan nga balita. Si K5, Romy, no, sa aton nga linyada. I-check naton kung ano rin mga nagganap to kapon. Okay? Patrol, K5 Rom, standby!
2: K5 News FM, live report.
0: K5 Rom, sa reports, go ahead.
3: Huwag ito nga ako, K5 Rom, sa mga kanto-kanto na istorya na nagkatabo kahapon.
0: What? Huwag ito nga ako, matuod?
3: Huwag ito nga ako. Better statement niya ginagawa ka to ni...
0: Ay, Ma'am Tampos ang statement ron, ha? Anong statement aron na ay Ma'am Tampos wat naaw ko no
3: watat kan gid watat ta kumbaga useless ta kita gad ay hindi sa makatao itong day karang nga kumpleto kita ang date kita gad ang sakto karang nga bugat kun sa kita dapat although hindi kumbaga mo ko 100% ba kita gad nga assurance mo nga okay December ay hali na kamo kita gad watay watat kan do atong munisipyo although kahapon una man kumpleto ba do aton nga pagmagarapan nga mga opisyal, particular si Mayor, aton nga medog, aton karang engineering. Pero tayo karang hinunanod kita nga. Ato at ang ginangutan si Ma'am Rosalia ay may ato nabigit sa loob nga kita nga. No? Ato na naman yung senior report na after gid ko makaabot ni Pateria.
0: Sige, sige.
3: Ato parang inabot na ng karang linyada ay medyo rin yung apang-apot. Interview ay nanumakon na dapat makon na preparan kasi mong interview nga rin. Kapag aga makainterview yung katawang mo ka rin, lupat yung kitab nerd na lupat lang sa ato sa kipangot. So kung mapiyan sa kitab nerd kung ano nagkatabo ba kahapon, agranda na itong sugat, no? Kaya ay kaparti ko ng sugat itong naging padaya sa
0: ato. Ah, may sugat pagid nga ra? Anda rin ang sugat?
3: O, naging padaya sa anda. Hindi, durasyon ko naman ito ginpatawag sa kumana.
0: And, saga, imo ginsen do, anait kwant araya nga ra ho? Anait simbahan at kalibot araya ho?
3: May ayakot ha?
0: Oo, oh, lakot na yan, oo.
3: Wataran. Pero tapos ito kinsa si Red Dark sa situation ko ato ng public market.
0: Oo.
3: Actually, may mga print, may andang uli nga itong suwat nga gusto nga nasanda nga mag-inquire di hapon si Red Dark kung saan nga pag-transfer sa ato nga public market. At mabuhay-buhay nga nga pag-quad si Red Dark. Abot-abotan siguro mga ngayong Domingo at siguro bago naka-respond ato nga alkalde. Nga harap nga niya ay ginpatawag sila si Red Dark kasi sa harap nga nga estado ko dahil siyempre, bisan sa statement before ito ni SB Latika, ay...
0: Ni Merson.
3: Merson, may andang ginatawag natin yung kanbaga,